0: Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyo Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o servisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Futuro de los Pueblos.
5: Las 8:07.
6: Sa wala pa nakahigup dirag kapi. Pag i-text coffee mix na mo, kaya dili lang igo mo nga nagpainit sa iyong tingana. Mm-hmm. Kung dili, aduna pa mo'y daghang makuha nga ikaayo sa inyohang kalawasan. Mm. Ang i-text coffee mix, makapasiksi, nga makapatabang kaninyo, nga mugawas inyong mga hugaw. Mm. Matabangan iyong tiyan para malimpyuhan mga kakifaiba.
5: Yes, thank you. So, grabihan mga model na to sa DTX Coffee Mix. Oh, si KK5 Jong Bersales and KK5 Jezebel Barbicho.
6: Wow.
5: Makitaan man sa mga lawas nga healthy jod, no?
6: Masigan.
5: Ha?
6: Ligon.
5: Ligon. Makasaligan. Kasaligan, mga KK5. Sige. Okay. Last 8:07 na mga KK5 atong oras karon. Good morning lang po sa mga taga-merkado diha. Good morning kay Nanay Nancy diha sa KC, ano?
6: Good morning. Hi.
5: Thank you kay Nay og sa kwandra sa mga dinadapita sa isdaan ba.
6: Oha, dinha sulod sa merkado ko sugay ta di aron.
5: Daghan ka isla diha. Salamat kay ninyo. Pakpakan ato ang kagalingon. Sige, sa kuan, this time, K5 Pam. Check sa nato, ato ang kuan ng mga reporters nato, kay nakaplastar na sila ha, gikan paganiha. We have K5 Elmer Sagang, kay kung sa contest pa, wa pod na papil din ng kanlaon.
6: Wala na paulahi.
5: Wa nagpaulahi. May drag by bus po dito na po na naghandaghan po na grusil ha po dito, no?
6: Oh. Wala naman to, salamat to ka barangay nga wala na clear.
5: Ha? Na biko drug lord nat.
6: Usa ka barangay daw to wala.
5: Usa na lang ka barangay?
6: Basig dito na anang barangaya.
5: Sa kinang wala pa ma drug lord, no? Ah sige, to nang hibaw-on na kay si K5 Elmer jud kay balo ana. Kay base siya ni ang media representative mo dani ba, no?
2: K5 News FM live report.
5: K5 Elmer, may buntag.
6: Morning, sir.
7: K5 Brian, K5 may buntag, no? Nasikot din sa mga operatiba din sa Canaon City Police Station at usama na kalalaki na din nasikot pinatulo sa bypass operation sa Gipaygayon dito sa may Poro Cruz A, barangay Malaiba, Canaon City Negros Oriental.
5: Uh-huh.
7: O niya, ginag sa kapulisan, kining dinakpan nga si alias E.B. residente usab sa barangay Panubigan sa nasampit niya sudada niya ang operasyon.
5: Aha.
7: Kaya pinanguluhan kini sa Canaon PNP, pakinggambayayo naman sa PDEA, kun niya according to no sa PNP sa inaga report giyon niya napalit matod pa sa pusher buyer gikan sa suspect ang usa ka hits of transparent plastic sa Shay nga may gituwang nga shabu nga dunay gibanabana usab nini nga gibugaton niya isa lamang ka gramo niya na recover usab sa baga operatiba ang isa usab ka kiniga 1,000 peso na kwarta na gigamit isa by bus money o niya according pa sa kapulisan ang nakumpiskar niya shabu doon ay standard drug price niya 6,800 pesos sa kipay Brian at karoon ana-ana sa kiniga kustodiya sa kapulisan na kiniga baog gabi na pan o niya kakilay Brian no kiniga bingan pa ito ka kaniha is ang drug cleared barangay so dito ba ninadakpan kiniga barangay niya ang nga barangay kay Kim Vibray is para ni consider ni nga drug clerk na gini kay Kim Vibray kinala iba.
5: Lela unsa man na? Oh, drug clerk naman ka ha. Oh, sige sige padayon.
7: Ang panay kay Kim Vibray no, ang wala pa mga drug clerk nga barangay ini is ang kini mamang kini ramang zuan, mabigo.
5: Mabigo. Oo. So, kini nga panubig.
7: Mga money population sa kanlaon.
5: Okay, so kani unsa ni Panubigon? Unsa kani?
6: Panubigan.
7: Ah, kining nadakpan is taga Barangay Panubigan o niya dito po niya na sikok dito sa Malaiba, Barangay Malaiba.
5: Barangay Malaiba, pero drug lord barangay na ni siya according to you.
7: Barangay agay drug lord sa ning Barangay Malaiba o ng Barangay Panubigan.
5: Mao na lagi ingo nato atong niagi nga report nimo di lagi nato masigurado kay 5L mer kining drug lord. Kay ang barangay ra ba dili ni siya tangkal ra kadako sa baboy nga makita nimo all the time.
7: Actually, iyang po nagkaroon kag i-vibray sa kining nga hepe diri sa kapolisan. Iyang statement, iyang pagbarog niini is di man gid assurance nga wa na gi sabo ining mga natawag nga drug cleared barangays. Kumbaga, may advantage lang kag i-vibray kay ang mga barangay officials nga katong mga barangays nga na drug cleared na is coordinated na.
5: Coordinated, monitored. So, pag-iani, si Kapitan o Kagawal, burag wala juguro ng monitor ni Bayo. Ana-ana. Mauna galing.
7: Nanay ko ang kagibaba, nanay collaboration sila gigba.
5: Aha. Burag ko, Ana, mingo na to, nga once nga drug cleared barangay ni siya, ang mga manindahay po diha, burag may katahap na kay 5 Elmer, no? Dira ang makita na to diha. And then, ang mga barangay officials na to, murag gamonitor na dyan sila. Pero mauna lagi sa gisulti na ako, nga dili ni siya usaka tangkal sa baboy, nga pagpanamog ni mo diha, makita ni mo ang tarantaran because barangay is barangay, kadako sa barangay. Unya, ang mga manindahay, di mapon ni nila ipakita diha, kay sekreto mapon kaayo. That's dili why,
6: display.
5: Display. That's why, kung usahay, kining murag nagasto lang tagkwarta dyan kay 5 Elmer, maging ani ba? Pero okay man na, at least may mga programa itong gobyerno, pero kwan biya, ga-minimize ba siya kay 5 Elmer, no? Sa imong nakitaan, kaya minimize man siya, ano?
7: So far, minimize dito kay 5 Break, eh. Kwan naman lang, mga nagsakapakit, pagsakasasya na lang, duwa na sila yung lain pang makita. Gani, pila ka-adlaw kay 5 Break, or pila ka-bulan tingali, ma-declare na po gali nga drug clear ni Barangay Babigo kay gipasa na to ang documents kay 5 Break?
5: Aha, sige, mas mayo man na. For kwan na eh, for compliance, and aside from that, aside from compliance, maingon nato nga gagalihok or gagiho ang ato ang mga barangay or mga officials nato sa gobyerno kay 5 Elmer. Aha. And achievements man nila eh, imagine mo barangay nimo drug cleared ha. So talagsaon ra ka si Pampam paingon akong drug cleared naka-smile siya burag kuan siya. Burag di siya sigurado Elmer oh. Huh?
6: Kara, gigi ka na sa drug cleared barangay. Basi bago na po nang abot.
5: Bagong abot ni, wala guro ni siya kabalo nga drug cleared na diha.
6: Wala na siya na minaw.
5: Anyways, Maya, kay, pero sa kuha na matikdan, no, burag talagsaon na malandyan ang bybus na kay 5 Elmer, no, sa kanlao, no?
7: Talagsa na lang kay 5 Bray, kay nagigatong tanian to pa, mabatihan na to diri, nga sunod-sunod gito.
5: Aha. Oo, kay ang polis dira, I'm sure, gitutukan yun ni nila, maing ani. So, nindot niya maging ani, basig makaingon na pilag-adlaw ang Tibuo, Canlaon City is drug cleared niya dyan. Nindot nga balita, kay 5 Elmer. Na ako'y usa ka balita nga nasagap gikan dira sa inyo ha. Galing kay Bragdili naman jud sa tag-iya jud ni Kuan Kita ka ko ang post na mo diri about pandesal.
7: Ah, okay, oo, kita.
5: Oo. Dira to, napita kay Pep Elmer.
7: Yeah.
5: Mm. Ako ay padala ang pangalan aning bayhana ni Moron basi ma-interview basi ganahan ka ani. Pamanggod gi-post niya pero walay pangalan kung usay bakery pero gisulti niya nga ang kung asa ni siya nga lugar. So maapektuhan biya ni ang tanan nga namamaligya dira ay sa kini mga tinapayan na to diha. Oh.
7: Bitaw. Oh. Sige, ato na i-check kay Kevin Bryan, no?
5: Oh. Basin kadungog ning si Inday nga nag-post ani, imo na lang isulti or i-complain og tarong ang unsa nga bakery iyang napalitan nga pagkaon niyang init nga pandesal may dalang palaman nga ok-ok. Oo.
6: At least init pong ok-ok.
5: Init po. Garag gumo agi ya.
7: Garag lutog apil, ha?
5: Oh, nalutog apil sa sulod. Nahimo yun siyang, brag na oven siya, nahimo siyang lechon ok-ok. Oy.
6: Brag yun itong panit sa lechon baboy.
5: Oh, na, no? Grabe, no? Nakay picture diha. Padadaan ako, K5 Elmer. Concerned ni siya ha, because of, gitawag na to, K5 Elmer nga kinabang, sitawag na to, ano? Kinabang public consumption ba ni? Ginakaon ko ni. Mano ba? Wala lang yun niya gisulti kung unsa ni siyang tinapayan. Pero basig, actually gahapon, chat ko niya.
7: Mention ko siya yung barangay.
5: Wala siya mention og barangay. Pero may ginmention siya nga dool-dool og kuan daw. Kuan na lang i-chat ni mo, no? Kay basig maluoy po taaning tindahan sa tinapay. Basig wala nang namalit diha.
6: Bitaw.
5: Oh, ato ana lang ning ang nindot ani gud.
7: Sa ng palitanan ba, no?
5: Basi ila kakaon po gagaling kay TL ra imo hanak.
7: Sana kun palitanan ba sana.
6: Paborito mo palitanan pa yung G5 Elmer.
5: Paborito ha. Sige, Laina oy, Laina, I'm sorry no. Na i-post na mo dira karon. Ana sa ato ang live ibutang na to kay G5 Elmer. So basig ma-contact ni mo ni si Inday. Ang nindot na manangod ani kay dapat iha na lang ng isulti kung asa nga bakery. Aron makapangayo og public apology, assurance dito sa mga namalit or sa mga gusto mamalit kay Five Elmer para mahuman na ni kay iya man dayang gi-post diha sa Facebook niya. Oy. Oo. So kita po sa media, balita gud na siya. Magana balita gyud na siya. Oo. So i-cash na dakpon gyud na nato dayon, no? Kay pakita na mo sa kuana na. Oo. Tila ina kay ang kuan ra ba pasensya ta mahaw aning orasa ron ha. Ang kuan ang ox murag nalata yun ba no? Nausap yun niya kay Five Elmer dapay mga TL oh. Nao kitan kayo oh. Oh, yaki oh. Ana oh na ajud ba? Na nasa post na mo nasa live mga ka K5 ba? Oh na. Laina oy na ang TL kitaon kayo.
7: Dapat mukhaan gina yung kaning pan-kakipan ba yung Picasso ang gina, hindi sa tagpuan.
6: Gani.
5: Picasso. Iba yun. Oh. Ingon ganyan siya yung post na, naman niya, dili na unta na ako i-post, pero nga nung i-post man, oh, para aware lang ko, no? Pero ma-aware, di po ma-aware ang tao, kaya asa napitan niya gipalit. Ganihang buntag, nagpalit kong pandesal, kaya expect lagi nga init pa. Kana nga bakery, ayaw jud mog dinamak, please. Ayaw na ninyo baligya og bahaw na. O, murag bahaw ning ipasabot. Grabe ang suka jud ni Inday, ganiha, nakakaon og ok-ok, og lamog-lamog sa minasahan gikan sa pandesal. O, say lamog-lamog. Saan na siya? Kipay-pam. O, say lamog-lamog. O, ani? Lamog to. O, say tawag ani? Oo. So, ay nako naman. Isulti na ko ni Morona kay basig maopo na imong ipalitan diha. Makapila na ka nakakaon galing wala lang yun imo na matikdan nga may tiil na di ito.
6: Kamilo.
5: Tingnan si Sir Steve diha ba nga alantolang tao dyan muka.
6: Picasso dyan daan.
5: Ang pandesal. Oh, ang pandesal ba karon kay Five Elmer tag-usa na lang ni mo ka butang sa baba ni mo. So brag wala ka na time mapakason siya.
6: Gipaburot na lang.
5: Ipabukay gamay naman kayo di ba?
6: Pero mong kumuton wala na. Gamaya.
5: Pagkita ni mo irikta na lang sa baba ba no? Mane kay
6: pikas-pikas pa kang gutom.
5: Kung sa usa ka burgiran sa una, unang kagat tinapay lahat. Oh, ano eh, unang kagat ok-ok yan.
7: At least may ang pandesal may palaman na.
5: Ayun.
6: Bago-bago.
5: Ha?
7: Bago.
5: Oh. May bago sila, may ok-ok.
6: Kasi tawag, di, ginakaon man sa gawas nasod.
5: Ang ok-ok? Ano
6: mga ok-ok?
5: Wala, oy.
6: Wala, di ay.
5: Ati, sundon, taman din sa Pilipinas.
6: Thailand,
5: di, sa China, ginakaon
6: ay, China,
5: siya.
6: Ay, China,
5: oo. Nakaon sa China.
6: Pero sa Pilipinas, lahi man.
5: Pero naano ito yung mga ingredients?
6: Oo, oh, ito.
5: Dili to siya ok-ok nga ginakaon, nga ginapasagdan sa mga kanal, K5 Pam.
6: Ay.
5: Gibreed to nila.
6: So, lahi gining ok-ok
5: din. Di ba tama ko, K5 Elmer? Breeding na siya nga mga ok-ok nga ina bang gibuhi jud ba?
6: Gibuhi jud.
5: So dili na hugaw. Na. Probisan pa oi digyapon ko mukaon sa nawong. Pasensya. Oh, na nang utana asa ko na pita na. Di pangita pangitaan ninyo, pangitaan. Si K5 Kylo, oh, ingon niya, kung naa malunggay pandisal, may naa manok-ok pandisal.
6: Right.
5: Grabe yan, K5 Kylo.
7: Okay. Oh. Nakita na ako yung post.
5: Na. Katultol ka?
7: Dili, kaya di mo nila, ingon niya ang pangalan. Ay, hindi pala, sana mo ako pangitaon, K5 Bray.
5: Sige, ako ano yan, kay maluoy taneng mga nanindahay o ok-ok, ano na yung ok-ok niya? Mga bakire, bakire na lang to ni ang mga tinapayan diha maangil ni K5 Elmer. Oo. Maangil ni ang mga dili man jud ni hungod, aksidente man
7: ligo. Okay.
5: Oh, naanakit
7: ano. May lead na tayo kay Bray sa pita. Nakapalit. Pero wala ta kapalo kung unsa nga asa nga bikire.
5: Pero kapalit ka na. Dira.
7: Diha nga area.
5: Wala ka kapalit niya. Ah, sige. Eh, sige, Rico, ha? Kay balikaw na ito ni Ugma. Oo, kung sa ilaha man
7: niya.
5: Oh, sige. Ikaw ni Sir Boydo Fable, na amay pandikoko, sir. Basig bago ng pandiok-ok. Kini Sir Boy ba? Tanda kayo, di ba?
6: Tanda kayo na, usapay yun,
5: ha? Ingon ni Ma'am Imlo Paf Halano, asa na dapita, oy. Ayaw ka call back dira, kay taga diri magka San Carlos, dili na sa San Carlos nga tinapayan. Hinoon, ang mga tinapayan kay 5 Elmer, kay 5 Pam. Di man yun na ito, di man yun maingon na ito, nga limpiado yun na siya kayo, no?
6: Kaya kita po.
5: Kaya gikumot-kumot yun na dihagod. Ang ubang, walay mga gloves. Wala po ta kita kung iso na nila pagkumot diha.
6: Bitaw niya. Ang kuko ato na ilap.
5: Na. Ang advantage na ito diha, kay giluto siya. In short, nangamatay ang mga bakterya.
6: Hugaw.
5: Yes. Ana lang siya. Oo. Ana na lang itong huna-hunaon. Hugaw. Patay na ning hugaw. Ah.
6: Lami raman pod.
5: Oo. Nausahay na iga masa diha nga gatulo ang balhas. Sige. Ingon ni Ma'am Imlo Pop ni Andrea. Ang uban gali K5 Bray o K5 Pam kay San Lagon nila kay ilang isod an excuse lang sa mga nangaon. Ang kwan ni guro, ang ok-ok ning ipasabot niya.
6: Mm-mm.
5: Nga ginasanlag. Sige. K5 Elms, at least may balita na kada nga advance, no? Sige, salamat kay Pabil, Mer. Good morning.
7: Sige, mora itong maya matulog na walit tagarong mga oras ang kinabrahan itong kinato sa DTX sa 500 MyTC o G3 Bio. Para sa programa ng Foro de los Pueblos, kini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Ryan Morten, komentaryo ang sakit pa.
6: Pandi-ok-ok.
5: Pandi-ok-ok. Grabe yan, Sir Boy, da.
6: Boy ba? Tanda on yun, Sir Boy?
5: Oh, tanda kay siya. So, K5 Carlo, basta pogi gamasa nami kuno, pero iflaw ay higko na.
6: Ano din na, K5 Carlo?
5: Ikaw, K5 Carlo, ha? Lumalabas talaga.
6: Lumalabas kayo.
8: Wow.
6: Ngayon mo lang nalaman?
5: Ngayon mo lang nalaman, ha? Sige, sige. Ah, last 8:25, wala na nato naging palauman nga balita kay Five Pam. Kay ato awareness malan yun na.
6: Nga kinahanglan pikason da.
5: Nga kinahanglan pikason before ni mo ikaon.
6: Kaya kita kay gutom na kay ilargo matug lamon.
5: Pero kwan may tabang niya nga dapat ang ato apong mga dili lang dito dapita sa kanlaon.
6: Tanan
5: nga naminaw ron nga nagtrabaho og mga bakery. Og nagtrabaho or may negosyo nga tinapayan. It should be nga limpyo siya.
6: Correct.
5: Limpyo jud siya. Kigikaon bina sa mga tao.
6: Kinahanglan po gi-five break kay once nga pareha ana ron. Mabalan di wala kay mamalit.
5: Wala na'y mamalit na. Ana na siya. So mawad-an kag customer.
6: Correct nga customer bi mo kinahanglan.
5: Mawalaan kag negosyo.
6: Kinahanglan limpyo.
5: Limpyo jud dapat. Although, dapat may mga standards ginina mo.
6: Dapat ito yung issue sa una nga na ikoko.
5: Koko sa tao. Na ay buhok.
6: Basi pag-anak kay Fibre ba naputol?
5: Siguro no. Magrabiha po. Dapat wala na may mga taas nga koko diha.
6: Pamub-an
5: yun na inyong koko.
6: Kabalo mo sa ubra kumot ko.
5: Na, kumot-kumot ko na diha. So dapat ato pong mga official na to sa City Health. Naani sila yung kuan mga tawag na, survey or i-monitor nila ni.
6: Inspeksyon.
5: Inspeksyon. Kung inyohang gimasahan o tinapay diha.
6: Wala ba'y okay. Balahibo sa iring?
5: Wala ba'y balahibo sa iring? Why nagdagandagan ng mga ilaga?
6: Pabita ko balo ay, kapata kita.
5: Oo, bitaw.
6: Oo, masig na adi ay.
5: Oo, wala'y mga insekto diha. Oo, limpyo ba sa sulod?
6: Bitaw. No?
5: Maun yung pinakauna dyo dapat, limpyado dyo.
6: Correct. Oo.
5: So ang taga City Health nato diha, dapat i-check yun ni sila. O niya, ang mga manugmasa nato, dapat naani sila yung itawag nga green card ba na, K5 Pam? Nga ikayong lawas nila, ana, may mga pink card eh. May mga yellow card. Ang yellow card, burag lahi na po na. Burag mauna sa, ang pink card, burag mauna sa mga kuan. Sa mga sex worker, K5 Pam. Oh, you know, may mga card na sila. Kaya gina-check na sila kung naa sila HIV o naa sila AIDS diha. May naaba sila tulo o
6: tulo.
5: Tulo slubi. May mga card na lagi ka sa City Health, no? Kining mamaligya na to sa mga kananan sa tinunay lang, dapat naa ni sila yung mga card gikag City Health. Dili pwede nga kung gusto rin mo maligya ra kadayon diha nga ano. Dapat may mga lisensya na sila kay Five Pump.
6: Galing. Wala lang man, no?
5: Brag wala lang man. Ang uban diri, mawalaan sila mga timbang diha o mga servidora diha. May ingon na naman nga gusto niyo magservidora ka, diri, kuha ditong pinggan, oy, dili, naana, wala na.
6: Wala lang.
5: So, ang kakulangan, ana, nasa City Health. Nga dapat, may naa sila quarterly or monthly nga inspeksyon aron mahibawan kung unsa ka-secure and safe ang mga baligya nga public consumption.
6: Yes.
5: Ginakaon.
6: Oo. Importante ba na ay?
5: Importante kay na mga ka K5. Imagine mo ang pandesal may ok-ok. Manausahay nga mamalit gani kong tinapay, gatalikod na lang ko kumakitaan ako ng gamasa.
6: Ay.
5: Para din ako makitaan nga ing ana din na gamasa o sahay, basig lingkod-lingkuran pa na nila.
6: Para mas makuha pa din, no?
5: Ah?
6: Lolo?
5: Imagine na nimo kung unsa ka.
6: Magkawalit ang bakaw, ani. Sulas ka, piba?
5: Ingon ni Sir Boy, kana ron, sir, ning sa spread na nga isyo sa pandiok-ok, sir, what is the maritis for? Correct na. Tama. Makatabang niya. Although nga, wala man nato gin-mention diri, pero aware na ang mga tag-iya or mga manager aning mga tinapayan nga dapat limpyo sila.
6: Correct.
5: Na. Sige, last sa 29 pa di ay. Marag ok-ok yapon sa kong una-una ba. Check na to sa KK5 Jong basta available siya. Check na to sa KK5 Jong kay kining balita aba. Katong gipatay nga
6: mag-uyuan.
5: Dili. Gipamusil nga mag-uyuan. Nga usa rang namatay kay karong ipatay mag-uyo adwa jud isla buhi itong usa.
6: Sorry ni.
5: Buhi ito. Naay gipagawas nga statement mga ka K5 ang NPA. New People's Army. Nga ang katong namatay nga uyuan daghan og mga sala daw. nga nabuhat kay Five Pam.
8: Makamainit lang isyo.
5: Ah, daga mga sala daw. According sa report, ha? O niya, ang tawag nila ato, tama ba ito? Ingon nila nga, gibaybast po sa NPA. Kining, wala guro gibaybast na no, eh. Sayop guro ang interpretation.

0: pagkaon, mas grabe pa yun to.
1: Sa di edit to.
0: Wala, sa India ba nga, kamuton na ganina, maghaka diha.
1: Ala, tinuod eh na?
0: Ay, tinuod.
1: Ay, pinakugidit.
0: Kinang ilang tubig diha, gikan sa kanal, ibutang dito. Grabe, hugawa dyan dito na pita.
1: Pagkutang, gabi ang
0: oh, huga. Pero tika muna ha, dirita sa good news usa, kay gahapon kay Fabe Pam, before ta mag-national karon. Ang mga biktima sa sunog ato ni aging tuig sa barangay Rizal nakadawat og hinabang gikan kang senador Bonggo mga ka K5
2: News FM live report.
0: I'm sorry, dili Bonggo, National Housing Authority. K5 Jess, good morning.
3: Yes, good morning, Kakifebray. Gabot sa nabantay na ibe ka pamilya nga nabiktima sa sunog September 2025, Kakifebray. Aga nakadwat og financial assistance gikan sa NHA gahapon adlaw nagipaygayon sa may barangay Rizal, barangay hall, Kakifebray. Ang ilang nadawat is balor 30K para sa totally damage. 10K para sa partially damaged katipagay.
0: Aha, 30 mil kanya, sa totally. Go ahead.
3: Onya, gawas sa ilahang nadawat niya, kwarta katipagay, nakadawat usab sila o bugas, canned goods, o kaning bula, paypay, o sa pato mga paraparnalya, gay kaning Senador Bonggo, nakitabay.
0: Ana man jay Bonggo di ay nga hinabang.
3: Yes na.
0: May bola ha, magbasketball ni silang tanan.
3: bola sa basketball, bola sa balikol.
0: Ay, be in sports ha, not in drugs ha.
3: Of course.
0: Dili kay Siko and God, si Senador Bonggo, mahilig na siya sa basketball kag volleyball kay Pep Jess.
3: Dili kay, di ba, gihukta niya nga chairmanship is anchoring sa health.
0: Aha. So gusto niya nga kuan mo basket-basket o mag-volleyball ng mga tao. Na, nindot siya. No? Unya, pero may hayag dyan siya galantaw o mga dula sa PBA o mga volleyball kay Five Pam.
1: Ay, ganahan gyud siya panginahanglan. No?
0: Ganahan siya. Last bina dyan sa volleyball, ganahan dyan na kayo si Bonggo. Ano, sa PBA, pero medyo na siya galantaw kay Five Pam. No? Pero karon murag talagsaon na siya. Basig nga...
1: Busy.
0: Pulupanago, punguro ginagmay. Dako-dako, no? 30 mil sa totally damage, no? Dako-dako siya.
3: Yes, kay Tabay.
0: Makatabang-tabang na po, da. Makatabang-tabang siya ginagmay. Basig patindog diha haligi diha duha ka buok ana ba no. Okay na no, magayana. Sige, keep up, Jess. Salamat kay, good morning.
3: Sige, keep up, bye. Marato mato ag report alang sa programa Puro de los Pueblos. Keep up, Jess. Abel Babicho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 Mustafa.
2: Para mainit la isyu at usapin ang bayan, Puro de los Pueblos.
0: So, yawat to man na, ha?
1: Taga na gid sila in town.
0: Oo, sa mga taga Greenville, bato ni sila mo.
1: Katuratong no? November, no? November ang sunog.
0: Burag ana to siya, no? Nadugay-dugay yan, mauna lagi ang gobyerno, no? Ang gobyerno, once nga talabangan, nakapatindog, nakagbagong balay kay nasunog, wala pa mo abot gyapon ang hinabang. Puwerteng dugaya dyan ni sila yung mag-abot. Unsa pa'y...
1: Ano siguro na, no? Unsa pa'y inga na nakadugay siguro ang proseso or...
0: Ay, burag... Malo, ano yung... November ay pagod to.
1: November. Hapit na po na sum... Hapit na sa katuwing.
0: Oo. Oh, maupay pa kadawat. Oh. May ingon, ingoban, maya na lang na kay may abot. Pero dili, gyapon. Kay puwerteng dugaya na dyan na, oy.
1: Ba na to, nag-antos pa to, pang-pulam, pang-utang, para makapatindog o balik.
0: Igo na po itong ibayan. Sa interest pa lang siguro, perdi na. Oh.
1: Bitaw.
0: Ano pag dugaya, gobyerno ba sa proseso ganay sa hinabang?
1: Dugay ka,
0: dugaya
1: no?
0: Na sila. Na pero kung mga lahi-lahi dira nga baragway mga pulos, baspas kayo na.
1: Kung hinabang dugay, langay.
0: Katong bagyong tino, kay puro daghan pagyapon ula kadawat ganay og hinabang.
1: Ay, pwede naghana pa.
0: Tinaghana pa. Nya na nga na
1: gihold.
0: Gihording nila.
1: Sa
0: manaoy. Oy, grabe ya. Anyway, sige, last 8:37 na mga ka-K5. Ang ubang balita dito sa National ka-K5 PAM. Buraga, wala na dyan ni katapusan
1: wala
0: nga
1: ni
0: gubot, no? Dito, kay ngano ang ilahang

0: agawan karon is the position.
1: Mm-hmm.
0: Kung kinsa bajud kaha ang gitawag nga Senate President.
1: O bito.
0: Aha. Sa pagkakaron, mismo si Senador Cheese Escudero, ning prangka na jud siya kay Faipam. Nga nung ning attend siya sa gipahigayon nga tipon-tipon atong ni aging Webes, Webes ba to? Nga gi-elect nila as Senate President for temporary si Senador Wen Gatchalian, mga ka-K5. Ang pinaka-point ni Senador Cheese Escudero simple raman. Siya dili na kuganahan sa gibuhat sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay ang constitution gaingon nga dapat mo duty mi kay Faipam.
1: Bito, murag wala siya giganahan. Oo. Sa wala na nila duty-duty ba?
0: Imagine mo 3 days.
1: No, okay na ito. Usa kadlaw.
0: O niya, i-adjourn nila, nag-adjourn sila, nga wala sila duty-duty.
1: So wala na niya, di na siya ganahan.
0: Di siya ganahan. Siya makasupak na miana sa ato ang laye or constitution.
1: Tinuod.
0: Mautong aning gawas na lang siya aron makaporma og 12 ka mga senador para may quorum sila og nakapahigayon og session kay Faipam.
1: Dili man to kung wala siya nitong ha.
0: Oh, kung wala siya nitong ha, wala jud to.
1: Mm-mm.
0: Pero nakasupak na sila sa ato ang constitution ang mga senador na to.
1: Bito.
0: Kay wala na'y session-session.
1: Wala na oy.
0: Just because nga ang ilahang gibuhat, sigig agaway ana kung kinsa jud ba ang tuuhan, ang legitimate nga majority or minority, mga ka-K5. Na, hantod karon gani, wala pa jud gapon mahuman kay...
1: Wala pa sila'y kalinaw.
0: Wala'y kalinaw. Mm-mm. Kay si Kuan, kay si Senador Wen Gatchalian, gatuo siya nga siya karon ang legitimate nga ginag-consider nga mao'y leader karon dira sa Senado, kay si Alan Peter Cayetano wala naman.
1: Mm-mm.
0: In fact, sa mga pilirmahan diha sa Senado gikan sa SP Secretariat, si Gatchalian na ang ngalan nga ginabutang. Mm-hmm. Bisan pagani sa pila ka mga transactions, si Gatchalian ang ginabutang kay Faipam. So, according niya, siya dili ko mo atras diri. Kinanglan nga iyan ning ihag yung pakigbato.
1: Oh,
0: iyang ipakita
1: yung barugan. Oh.
0: Barugan nga siya ang lehitimo nga gitawag na to mao ang leader diha sa Senado kay Faipam. Grabihan, no?
1: Yun, sabi po ito si Cayetano nga mubarog magiging siya nga siya yung Senate President.
0: Kaya gatuog yapon sila nga wala siya giilisan.
1: Oh.
0: Oh, wala. Kumbaga, although nga wala man yun siya giilisan, pero wala naman siya power kay Faipam. Wala naman siya support kay ang iyahang senador diha, unsin naman lang kabuok.
1: Kulang yapon.
0: Kulang yapon, di wala na may pwersa. Kumbaga, o nahamper na ang ilang kuan diha, ang ilang sesyon. Oh, pagkahamper sa sesyon mga ka-K5, daghan kaayo ang wala maaprubahan. Unsa ni? Ang mga promotion sa mga general, ang mga importante nga mga buluhaton nga dapat niagi pang simana na humana unta na.
1: Pero wala,
0: wala mapirmahan ang uban because sa ilang krisis diha sa Senado.
1: Naapektuhan na tungod sa ilang gipangbuhat.
0: Naapektuhan, oy. Katong uban nga mga generals kay mo graduate na to, mo retire na. Inugpasa na to mga papeles nila. Naay mga promotions nga musaka ang rango kay Faipam. Napurnada.
1: Grabe.
0: Tungod sa sigalot ron dira sa Senado mga ka-K5. Na, according to Wen Gatchalian, siya ang kwan, ang Civil Service Commission, ako ang ilahang gituuhan nga maoy makapirma sa mga transaksyone sa Senado, importante kaayo kay Faypam kini ang gitawag nga sweldo sa mga staff diha nga porting daghana. Na, si Senador Alan Peter Cayetano ningingon pod. Siya, gusto na lang nako nga duhami mo pirma ni Wen Gatchalian.
1: Hindi dida.
0: Balo! Naunsa naman
1: niyo? Kaya yung naging barugan, nga lapa sa power.
0: Bitaw. Gusto niya nga mo pirma mo siya sa dilipon. Burang dilipon mo sugot si Wen Gatchalian.
1: Sa tumusugot.
0: Basig mang, basig makasupak na po sila diha kay Five Pam.
1: Klaro na lang. Maubita na lang gi kagubtan dira kana lang position niya musugot pas Gatchalian.
0: Oh, may mga offers actually nga kung pwede according to Sir Alan Cayetano, duha na lang sila mo pirma sa mga transaction siya. Di mo na pwede.
1: Di na pwede daw
0: kayo. Kay usa ra man ang Senate President, dili man dili man duha, dili man tulo.
1: Oh. Ila mang duhaon.
0: Ila mang duhaon.
1: Senate of the Philippines o Senate of Malacañang.
0: Malacañang.
1: Mao di ay.
0: Ingon niya ato, di ba, ingon siyang una si Alan Peter Cayetano nga, we are the Senate of the Philippines. Aha. Anya, ang grupo daw nila ni
1: Gatchalian,
0: the Senate of Malacañang. Oh.
1: So, maon ang ganahan siya nga duha sila mo pirma.
0: Na. Nekoy, gipadala sir, si Tulfo. Gitubag po siya ni Senador Erwin Tulfo. Siya, dili na sila Senate of the Philippines. Senate of Duterte. Oh. Te imagine ninyo ha, ana na gibaboy na ninyo ang Senado.
1: Mao na lang gibuhat dito ron.
0: Oh, gibaboy na nila. Kay oh, sige na lang sila padungog-dungog diha nga mga sila mismo gasulti na nga mga Senate dahil sila not for the people of the Philippines but for the bosses nila kung isa mga boss nila mga yati ah. Oh, yeah, paminawon na to si kay si Senador Erwin Tulfo. Kay iya pong itubag. Ipaisog-isugay na lang na ilaha diha.
2: Well, pasensya na po kayo, di po ba? Eh nakita niyo naman ho, pumasok ho kami ng ilang araw. On the third day, violation na po ng constitution na ayaw po pumasok nila. Kaya we took over. Pangalawa po, kaya nga po we cut short our hearing kanina, our meeting kanina ng Blue Ribbon. Kasi may mas pressing na problema po ang ating bayan. Yung po mga biktima ng lindol doon po sa Sarangani, sa Mindanao. Tsaka no, siguro, santabi muna natin itong Blue Ribbon na ito ng mga accountability. Pag-usapan no muna natin, let's join forces. Kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po, paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita niyo naman po ang damage, sobra. Eh, kailangan po natin mag-allocate ng funds. Kailangan po namin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang repair, pag sasaayos ng mga lugar at tinamaan po na lindol.
1: Okay, thank you.
2: Maraming
1: guys.
2: Salamat po.
1: Thank you.
3: Sir, may schedule na lang, sir.
4: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
0: Mauto ang sulti ni Senador Erwin Tulfo. Na? Anyways, ato na lang yun abang-abangan kay bisag may inaunsa ta diri kay Five Pam.
1: Oh, medyo tay mahimo gyud po.
0: Wala tay mahimo kay kining mga kabalan nga mga tawo dira sa Senado ron sila ray gatuo silang ko galingon wa na tay labot ani. Aho, murag ipasagda na lang yun ang Pilipinas. Nantawa na nangalinog na ta. Nako. So ato aning paabuton kung onsa ang mga hitabo sa sunod nga mga inadlaw kay Five Pam.
1: Maulang gina. Paabot talaga kita aning. Unsa na pa ilang ubrahon dira.
0: Bitaw. And according to Senador Wen Gatchalian, naa daw mga hulga nga under dangerous daw ang Senado karon.
1: Okay.
0: Kay burag na ay mga hulga nga basig tinuntuhan according to National Bureau of Investigation nga ilang intel diha kay Five Pam.
1: Hulga naman.
0: Oh, hulga. But according to the group of Cayetano, siya nga wala mamigiingnan po sa NBI, ana. So, burag maingon nato nga ang Senado karon under threat man yun kay Five Pam.
1: Bito.
0: Kay daghan ra ba kayo ang garali dito sa gawas?
1: Pati daghan na, gidalag itong lungon.
0: Gadalag lungon. Ang uban, murag gasuot og mga na mga camouflage nga di nimo mahibaw-an kung mga unsa na sila.
1: Mm.
0: And according to them, kuan daw sila mga supporters ni Senador Bato de la Rosa. Ah. Burag sudlon ang Senado magingana.
1: Maunay kuan. Balantaya nila karon.
0: Maunay kuyaw.
1: Kay hulga magi tinuod na.
0: Oh. Onya dapat daghan yung mga pulis dito dapita sa Senado karon. Kay basig sudlon na amoy delikaduhan na unsa na ning Pilipinas ang gubot na jud kaayo kay Fempam. Ang grabeha pa jud nga isyu kay katong mga 18 Marines, ex-Marines. Masikasukan na po ko ani ron ba ni...
1: Ayun na, kargador.
0: No, kargador, sukan. Masuko po sa tawag ng kargador. Suko po tawag ng ex-Marines.
1: Saan na rin itawag di ay?
0: Mga Marites na lang. Mga Marites.
1: Sure.
0: Kay kato sila, una man itong isulti nila, no, nga nasayop daw sila pag mention sa pangalan ni Loren Ligarda. Ah. Nga na tagaan pod og malita kay Fempam. Burag wala guro mahingagaw og edit ang script.
1: Mura. Sayop sila dito. Kasi pa director dito. Kasi say writer.
0: Wala man taningon nga ana, no? Pero once nga gisulti na ni Modira, tinuod na.
1: Oh, kamo na kasunsay si mo sulti oy.
0: Oh, unya.
1: Okay, isgutan naman yung pangalan.
0: Oh, unya karon kay na, niuban mo sa mga grupo nila imo na nasayo pra. Oh, ana di ba?
1: Klaro na magkaayo.
0: Karon napoy usa nga burag na appeal sa pangalan pod.
1: Mm.
0: Oh, burag na puti, pwede lang ako unahan ha. Hindi lang to unahan.
1: Dili lang.
0: Kay na
1: sayop Japan.
0: Nasayo pod daw.
1: Sa ilang error?
0: Oh, ha?
1: Na error.
0: Human error na guro. Or
1: human
0: script error. Sa to.
1: Both anak nila ayo.
0: Ano ba, no? So, karon ayawan sila sa to na tuyok sa istorya kung unsaon.
1: Unsaon pagsulbad.
0: Unsaon pagsulbad, unsaon pagpala ng pangalan ni Loren Ligarda that una gisulti nila nga na-appeal sa paghatag nilang malita kay Fempam.
1: Nakadawat eh.
0: Nakadawat. Mm. Napadyoy usa nga di lang sa nako isulti nga nasayop mo daw sila kuno sa pagsulti paggabutang dito. Mm.
1: Sure.
0: Ah. Pero gitagaan daw may picture pa sila pero hulat-hulato na o giingon po na nila nga nasayop sila. Kauban po nila ron sa grupo. Natiwas na wala dyan eh.
1: Pero ang Pilipinas, wa na dyan.
0: Wa na dyan. Lunod na.
1: Lunod na.
0: So sa dira palandaan, o kinasuhay naman dyan, kay kini, lakwan naman eh, hiring-hiring, consultative hiring, or unsa nga hiring-hiring diha. Once nga dad-on ni dito na sa korte kung kinasuhay na dyan, burag di na dyan ni matuuhan ang 18 ka mga Marites.
1: Sure. Hindi na, kanada man sila yung mga lapsis
0: na. May mga lapsis na eh. Di ba?
1: Timailan.
0: Oo. So, ara guro inakigay na ito kay Binasulay na, no, mga mga daw. Wala man yung ma-edit, maayo to.
1: Wala to nila na review siguro. Wala man kulang review. Sa panahon.
0: Kulang sa panahon. Gihingagaw lang. O, ito.
1: Kaya dagos na kita sila, ay pulik-pulik sulti.
0: So, karon problema ang Senado kay gapangita sila nga na-adjoy Senate President.
1: Mm.
0: Ah. So, kulang silang usaki Fempam. Aron nga maka-elect na sila sa proper nga mahimong Senate President.
1: Kinsa dagway mulukso.
0: Naanay mulukso daw.
1: Inana.
0: Oh, dapat mag-convene na ni sila tanan eh.
1: Hmm.
0: Dapat istoryahan na nila, nila din ha. Walaon na nila ilang kalagot niya sa usag-usa.
1: Magkasinabot, untaan lang sila ba? Magsabot-sabot.
0: Magsabot-sabot na lang mo diha kay para mahuna, mahuman na ni.
1: Kung sa'y kayuhan.
0: Kung sa'y kayuhan. Mubalik na ta sa normal oy.
1: Gubot kayo ba?
0: Gubot kayo ang apektado Pilipinas dili kamo.
1: Gubot Pilipinas.
0: Oh, mayraman mo kay daghan mo mog sapi diha.
1: Mm, correct nya. Yeah. Unsa lang taan eh?
0: Mm. Nagang problema na pay linog. Napay unsa?
1: Napay gasolina nga mahal kayo.
0: Gasolina mahal kaayo. Balik-balik na lang sa 70-80 ning kada litro. Oh, kaululaw nga mga tao no. As in kaululaw ang mga senador karon sa Pilipinas mga kakifay. Brangka, ginaya nga istorya. According to Sir Boy Nofable, Ang Cayetano Black mauman ang agrabyado nga nung wa man sila mo file og petisyon sa SC or TRO para mapunggan ang gihimo sa Gatchalian Black para once and for all ma-solve ang isyo. Pero tingali kabalo na siya daan unsay desisyon sa SC. Mana, barag lisura naman sila kay mismo ang Integrated Bar of the Philippines or IBP gapabor dito sa nila ni Gatchalian. Ang uban nga mga private sectors, ang kamara, sila na ang ginalantaw nga legitimate karon nga leader o grupo sa Senado kay Faimpam.
1: Grupo ni Gatchalian.
0: Grupo ni Gatchalian. Grabihan, no? So, anyways, mauna, hulato-lato na lang dyan nato ni, kay Burag, wala naman tayo mahimo anak nila. Unsa na lang karon?
1: Unsa na lang si Kaitano?
0: Napabay barang ron?
1: Napa. Napa, tawagan ako, no?
0: Ipabarang na lang.
1: Ipabarang mga senador.
0: Ipabarang na lang na nato para mahuman ni.
1: Wala na sila na plano para sa Pilipinas.
0: Wala na.
1: Wala na ka na mga, kana unta mga talabangon ba? Mga, aksyonan untag una.
0: Daghan kayo sa lang mga lapsis na dito kay Five Pam. Atong iksulti na ganiha ba nga, according to Kaitano, gimiting niya ang mga bigatin nga mga staff or mga senior, mga high profile, mga rank in file nga mga staff dira sa Senado. Lipay jud siya. Og si Gatchalian po ningingon nga ang sweldo sa mga staff siya ang mupirma.
1: Ya ko mupirma pus kay Tano.
0: Wala man siya pangalan.
1: Wala
0: bisan sa agwan sa website sa kuan sa Senado, senador ang nabutang niya. Si Gatchalian is acting. President karon kay Five Pam. Unsa na malay na ay nako lisura kayo ay. Hay nako. Ingon ni Sir Boyd Rilisod kaayo sir kay ilang questionon sa SC decision pod sa SC. Namaw na lagi. Kung question ka dito sa Supreme Court,
1: ilari dyan po decision.
0: Ang decision sa Supreme Court, question nun, usab nila. Onya, kung dili na ni sila manambong sa ilang sesyon, dool na raba ang SONA, ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa July na.
1: Hapit na eh.
0: Hapit na. Balo, oroy, kung sa isulti diri. Si Marcos pod, ingon ra niya nga, dapat mag-okay na mo diha sa Senado, dapat ipatawag na ni mag-special session dira. Tambungan sa presidente. Mag-convene na sila dira, mag-istoryanay na. Siya mo, basi pwedeng ikaw ma-presiding officer na. Ay, nako. Para mahumanan ning gubot-gubot, mauna ligi. Delikado ligi kaayo karon kay daghang kay garali dito, wala po ni mo uli.
1: Masidugo ng Senado ba?
0: Ang mga supporters po, nag-appeal-appeal po talaga kagubot. Ay, sus ko.
1: Mga supporters, bitaw, pakamatyan, ganila, no?
0: May
1: para sa ilahang gisuportaan?
0: Katong ano yung musukol. Musukol sa polis, ana. Naigi badlong sa polis, nasukol.
1: Uy.
0: Nagipapahawa lang diri kay ang sil obstruction na. Okay man yun na, kay free, naman ta sa free country kay Faye Pam. Demokrasya man ta. Pero ibutang po sa tarong ba? Kamo diha nga sige rally diha abi pag anhi mo diri San Carlos og mo prenda mo sa inyuhang kuan diha be sa inyuhang ORCR sa sakyanan. Og titulo sa balay kay basigwa mo'y kwarta diha. Prenda diha dito sa Asia Link Finance Corporation. Na kay taas ang appraisal diha mubo ang interest kay Five Pam.
1: Gani. Sa magrally-rally.
0: So, sige mo rally diha ay pila jo ihatag dira ninyo. Dadaan na inyong ORCR, titulo sa balay sa Asia Link Finance Corporation. Onya, pwede sila ka-finance o sakyanan kay Five Pam. Mupalit kang truck. Na gusto nimo magnegosyo kag trucking, ha?
1: Oo.
0: Palit kag mga van diha. Wala kay ika-cash. Mo finance ang Asia Link Finance Corporation. Palit kag balay. Sige mo rally dira, wala mo'y balay. Anto mo dito ang Asia Link Finance Corporation.
1: Gali.
0: Oo, kay mo finance sila. Galing kay, sige, wala mo'y kwarta ibayad dira, yun na lang siguro. Dito na lang ta sa mga OFW, sa mga teachers, sa mga office workers na to, mga call center agents, mga nanindahay dira sa merkado nga ikasarang may ikasarang ibayad sa finance, dito mo sa Asialink Finance Corporation, naa sila sa Center Mall. Babay na taki 5 pump, ugma na punta.
1: Sige.
0: Sige na malagang katawa, diha.
1: Kasi rally.
0: Siyempre, wala na tayong oras, oh.
1: Sige, nagkakisalamat, Lord, sa mga panglawas. Siyempre, sa atong mga sugay tigpaminang kanaw na yung nagasunod na ito, sir, kay Fibray.
0: Mm-hmm.
1: Sa atong busing nga si Doc Ramil Oy, nagkakisalamat. Din na takuto, bako na lang ang Queenable Media ng Dakbayan, kay Fibray Pamela Pirater.
0: Sige, salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Boss Ramil Itang Oy. Ako na lang, ang The Kingable Media sa Dakbayan, San Carlos, kay Fibray Brian Morden. Ugma na punta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
5: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung usab si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
8: Mm-hmm.
9: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
8: Layo ka tong gitawag Doc nga cardiovascular diseases.
9: Nga naman Sir GP.
8: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
9: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
8: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
9: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
8: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
9: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
8: Gusto.
9: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
8: Uh-huh.
9: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir GP.
8: Uh-huh.
9: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
8: Uh-huh.
9: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
8: Uh-huh.
9: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
8: Oh.
9: Mao na rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
8: Gusto.
9: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
8: Correct.
5: D3 Bio.
10: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
9: wala na takdan.
8: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
9: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
8: Unya,
9: patay ang virus, Sir GP.
8: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya ay lauric acid nga nasa D3
9: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
8: Correct.
9: Inom dumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Oop. Kaso lang pakapin na sa BCO.
7: Uh-huh.
9: Unya, Sir JP, ang US nanguha po ng BCO. Asa man?
7: Asa?
9: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan na yun og made in US. Pero sa tinuod ra dyan, sa Pilipinas dyan nagikan. Dapa dyan, wala sa D3. Ang MCT.
7: Na? Okay.
9: Ang medium chain.
7: Triglyceride.
9: Triglyceride. Diretso na siya nga mahimong
7: energy.
9: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
7: Empty stomach, dok.
9: Oh, kabalo ka nga, no, Sir JP?
7: Mm,
9: hatagan ka niya og energy or kusog.
7: Wow.
9: Ang MCT, wala na siya sa print ditribayo, Sir JP.
7: Oh.
9: Nara na sa ditribayo. Mm. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
7: Munay dapat target
9: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok.
7: Mm.
9: Mintras ikaw gatulog.
7: Muniwang di ka.
9: Unya, naabay MCT ang imong plinditri?
7: Wala.
9: Wala, John.
7: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
7: Ayaw abusuhon.
11: D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: D3 Bio.
11: Health. News D3 Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective. Batok sa sakit nga diabetes! DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
11: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
11: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
12: Nag-gym, kunbaya ako, Sir GP.
11: Amo ba?
12: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
11: Gusto.
12: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
11: Mm-hmm.
12: Ang pag-aswat pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
11: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang atuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
12: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
11: Oo.
12: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
11: Maulagi.
12: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants, sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
12: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
11: Palakit lawas.
12: No. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
11: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
12: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
11: Correct.
12: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
11: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapag ligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
12: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
11: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko kulan ang bisag unsang impeksyon.
12: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MITC kada adlaw.
11: Absolutely, Doc.
13: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100
13: DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
12: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala wala ang imong ganas kaon.
16: Mm-hmm.
12: Usually ang tumor malignant, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
11: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
12: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
11: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
13: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na ko silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500.
12: Mapali ang mga butika. Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
11: Correct.
12: GP. Mga dili ganahan mukaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon mang giyod o sarap ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
11: Correct.
12: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
11: Pagkataasa na, Doc.
12: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang guan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
11: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
12: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
11: Wow. Mao
12: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
11: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
12: Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
12: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
12: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
12: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jod ug armas ni Mister. Makaingod jod kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jod ko, ana, Dok. Mag-extend na jod ko. Bahala na si Mrs.
12: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inumpog kagkuhan ng Extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o pagamay sa akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
18: Papalit sa mga butika.
17: DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
17: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
13: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
21: D3 Bio.
20: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
17: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
11: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islet of Langerhans sa pancreas.
12: Sa to pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
11: Pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
12: Mao sad, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
11: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
12: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
11: Og ingon na ani, Dok, kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo, no? Nya, dili na muayo ang mga samad sa tiil unya putlo na laman sa doktor.
12: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Hmm. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3 Bio.
21: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
18: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
12: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
11: Mm-hmm.
12: Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
11: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
12: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
11: Hmm.
12: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
11: Sa ato pa, Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
12: Hmm. Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
11: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
12: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
11: Mm.
12: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
11: Oh.
12: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: D3 Bio.
12: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir JP.
11: Mm.
12: Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
11: Muna igiingondok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka Dio Fresh.
11: Kayang-kaya
12: jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
11: Unya all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit, na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahera jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
11: Ubit tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
11: Mm.
12: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
11: Austo.
12: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
12: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: of
12: pa.
11: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
12: Mm.
11: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
12: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
11: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
12: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga nung na himong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
11: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
12: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
11: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
12: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
11: Ano man, Doc?
12: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
11: muluya.
12: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga-D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
11: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
12: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
11: Di kulikta, di katok.
12: Oo, siyempre. Kay, ganahan ko kong D3.
11: Oh.
12: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
11: Meaning, ni-upgrade ka doon. Napayo sa Doc.
12: Nganong
11: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
12: Nga naman, Sir JP.
11: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga

0: dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
1: maghimo kag desisyon.
0: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo nga wala sa plain D3?
0: Kanang D3 Bayo, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
1: Kampyon.
0: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bayo.
1: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmaitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
3: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
4: Mm.
3: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh.
4: Ga-exercise sila. So kung
3: wow.
4: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis,
3: gababa.
4: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
3: Mm.
4: Dungagan pa jud sa imong MITC, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
3: No, aron
4: may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ng kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
3: Mm.
4: Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mo
4: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil oy sing maayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gyud puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Si Imana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin ako nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: T3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag PTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag PTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: PTX 500. Yeah! TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butik.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Sobra ka taas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500,
3: mapalis sa mga butika.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika.
5: VTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa VTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: VTX Beauty Soap.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosan, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bacteria.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acids, Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mang punto, Sir GP.
3: Yes, Doc, about active immunity.
4: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
3: so,
4: D3. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nganong mag-clean D3 pa man ko nga ordinaryo kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
3: O niya, dinira matagtaman ha.
4: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
1: D3 bayo.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 bayo. D3 bayo. Health news. D3 bayo.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 bayo. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 bayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:14.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Maingon to mga kaka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tulumanon. Adlaw karon nga Miyerkules. It's just ning bulan sa Hunyo 2026. Sangalan naman sa tibok pwersa diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ingon man ang 87.9 K5 News FM Gihulgan. Og sangalan sab sa 100.1 K5 News FM Canloon. Kinigya pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

Isa ka grabe nga pagsulay mga ka-K-5 ang nahiagom sa mga lugar sa sur nga bahin sa Mindanao. Duha na naman kakusog nga aftershocks ang natala. After sa kusog, may tulo na ka mga major tremors or aftershocks. Ang pinakakusog ang correct me if I'm wrong, 6.7. Onya moabot na sa sobra bilyon, isa ka bilyon mga ka-K5 ang giingon nga damage. Gawas ni ana, ubay-ubay sab ang natala nga napatay, samtang may natala man nga missing. Isa ka grabe nga pagsulay mga ka-K5. Pagsulay nga nibisan kinsa, nibisan presidente, vice presidente, bisan kongresista, bisan senador, mayorya or minorya, di ka pugong. Muni nakalisod mga ka-K5 basta kinaiyahan na ang magdikta. Muni nakalisod mga ka-K5 sa. Pero anyway, sa matag paghapla sa isa ka komunidad, anam-anaman nga magbangon. Ang nakalisod lang ang mga kinabuhi nga nakalas mga ka-K5. Sagi kaingon pa, di na gid mabalik. Alas 11:18 na mga ka-K5. Atong tulumanon gipalihon sa may tinguha sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang atong mighty C, the alkaline base vitamin C. DTX coffee mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX premium coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Onya ang ato ang DTX liniment oil, ang aroma sa haplas mga ka-K5 nga dili ka maulaw. The same time kung nagpingot imong ilong, nagapanakit sakit ang imong kalawasan, may sipon ka, pwede ka mang haplas mga ka-K5 sa DTX liniment oil. Panamyaw sa 18 ka barangay diri sa San Carlos, kumusta sa ato nga mga ka-K5? At the same time sa ato naman nga mga soking ating paminaw diri sa may barangay Rizal, kumusta ka modera? Ang ako nga mga kasilinganan sa una sa may Fatima Village Phase 1, kumusta? No, sa ato nga mga ka-K5 diri sa may Phase 3, Phase 4. Now, sa tanan-tanan nga nagapamati, Santo Rosario, Kutkut, dira sa may Tulang, Medina, kumusta? Nangunto na kang sa mga Masaba family, Nanay Nora. Now, sa tanan-tanan mga ka-K5, driman sa may Barangay Punaw, sa tong mga ka-K5, may ngunto. At the same time, diri naman sa may Barangay 1, pangumusta sa ton ng mga ka-K5. Diri sa may Rizal Street, sa may DRF Karinderia, may ngunto. Kang Tatay Boy, kang Tatay No, at Nanay Rose, kang Bus Oka. Now niya, sa talan nga nagapamati naman sa Isla sa Sipaway, may ngunto. And the same time, sa talan-talan nga mga magtutudlo, nga balik na naman sa ilang mga panerbisyo. And sa tanan-tanan usab mga ka-K5 nga ginikanan, nagingon nila ba, balik na naman gapulaw, gabugtaw. Amo na pirming ginahimo sa mga ginikanan eh. Anyway, alas 11:21 na sa
sa tanan-tanan di ay mga kaka-K5 na to nga mga motorista, medyo sakit-sakit pero at least better. Mas okay-okay na lang karon ikumpara mga kaka-K5 sa nakalabay nga sus ginatos. Ginatos mga kaka-K5 ang presyo sa petrolyo, pero karon at least may mga 80 na, no? May mga 70 plus, no? So arita sa diesel may pagtaas from 377 to 577, no? Money ang gitaas, pero sa gasolina ang uban nagpatuman sa 1.70 nga rollback, ang uban nagdungag sa 30 sentimos gamay lang. Samtang sa kerosene naman, size 10 matag litro hangtod 8 10 matag litro ang gitaas. Hopefully next week basi mabuhin-buhinan. Kaya according pa sa Department of Energy, almost pre-war prices ni siya. No, pre-war, before nagubat ang Iran. Sumone mga kaka-K5, pero sa ako ang pagpangagpas, muragwa mangunta na apektuhan. Ha? Muragwa man ta napiktuhan mga kaka-K5. Siguro makaingon ta nga ang nakaapekto siguro kining barko. Ha? Kining barko mga kaka-K5 nga wa siguro ning ungot slawod. Ha? Kay uban mga nasod na okay ra magpresyo. Pero sige na lang. Mao man ka ni mga kaka-K5. Sige, alas 11:24 na mga kaka-K5. Dita maglangan, ari na ta sa tong mga balita karong utuha. Unahon ta si kaka-K5 Jong, base pwede na siya. No? Nalagi ka diha, bay. Liwat magug ko ni mo, bay, nga laagan ba? Oo. Hapit na ko na, bay, hapit ko. Naka sa Tagbino? Ikaw ba, dinagyog ka? Pitinagyog ni mong others na yugay ka ba? Sige, may ngutuman kang Bro Mother Flores diyan sa may Moises Padilla diyan sa may Ginpanaan, may ngunto kag sa tanan-tanan mga kaka-K5. Standby, makigaangot ka kaka-K5 Jong Versales.

0: Alas 11:26 na sa ato ang mga KSS leaders mayong odto. Circle inyo ha. Tagay lang kong number. Oo. Sige, alas 11:26 na mga ka-K5. Unaan sa nako, ka-K5 Monjay, no? Si ka-K5 Elmer, no? Para mailuna po na ako sa ka-K5 Jong. No? Si ka-K5 Jong napa sa operations karon. No? Para manam-anam na to itong mga reporters, no? Sige, i-check sa nato. Nasa linya kining report mga ka-K5. Kini nadakpan sa bypass operation dira sa may Malaybakan laon. I-check ta ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka-K5 Steve, no? Kini arestado sa operatiba dira sa Canaon City Police Station na drug enforcement team ang isa ka lalaki at sa gilusad nga bypass operation na di-apagayon dira sa may Purok Rose A sa mga barangay Malayba. Big syudad sa Canlaon kagahapon kini na may tabo sa mga alas 13:20 Inoy bis na po na wanay nga sa kapulisan kining hingkod na palawigon nga sa kalalaki nga taga barangay Panabigan sa nasampit nga syudad ang operasyon na pinangunaan kini sa Canlaon na PNP sa pagitambayayo naman sa PNEA kanya according pa sa report sa PNP nga positibo nila gada palitan na lagi sa pusher buyer, gikan sa suspect, ang isa ka heat shield na transparent plastic kasi nga doon ay sinusag ito ang shabu na dyan na ba na nga naangkinibaton nga isa ka gramo. So gawas ni Ana, journalistic na recover o sa mga operatiba at isa ka libo ka pesos na kwarta ni gamit isip 5 plus money o na ang balon naman sa natuwa na droga ang dyan na ba na nga sa under drug price nga 6,000 o 300 ka pesos. Sa karon mag-aglat pa sa kasabihan sa kapulisan, hindi natumango niya ang kasong talapatan, Section 5, Article Cross RA 9165, ang comprehensive business last month of 2020.
0: Okay, sige, onya, nanaman sa custody yan, no? Sige, take you, kay Kifeb Elmera.
2: Sige, so maura ito na matunod yung mga balita ka na maura sa Q-Steam. Gatot na ito sa DTX sa 500, MyPC o Delivery Bio. Para sa programa ang 11 DPS, sinis sa D5, Elmer Sayang para sa kampiyon na balita servisyo publiko kalingawan sa Negros T5 News Affair.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang.
1: 11 Mbps.

0: Live report.
1: Jong.
2: Pagawas na o press release ang Roslyn Jean Pilye Command New People's Army kawain sila ang pag-angkon ni T5 Steve sa kamatayon na usag ka kanitanod sa lungsod sa Glatrava nga si Mumar Alingasa. Kung mayroon naman sa mga suking Team Paminaw ang kining biktima gi-pusil patay niya itong kalabay niya biyernes sa gabi Hunyo 5 dito sa ilang pinayanan sa Sitio Pison Barangay Minautok sa lungsod sa Calatrava, K5 Steve. Bato diri sa ilahang giluwatan nga press release, matod pa, si Alingasa ka K5 Steve is usaka intel, no? Or asset ka K5 Steve sa mga otoridad. Atol sa ilahang paglikidara ning biktima, may nasakmit daw sila nga 45 kalibre nga armas nga dunay duha ka mga magazine nya naasay kwarta kung kinini ang mga empty plastic sachet sa gidudahang shabu. Dugang pa dinhi sila ang press release si Alingasa Sabdaw ang responsable sa kinini ang pagpatay atong usaka sendero diha sa may barangay Bugang katong si Kwan Nganlan og Bibi Lumaino. Pag-ugay na niya, ito pa niyong Juan, atong sa panintuigan niya, nakalimot na ko, pero taon-taon na niya siya. O niya, ang kining sabahin ka kay Pam Steve sa kanini ang armas na na-recover, daaning gi-perma sa Hepes of a PNP nga, atol sa pag-pusila niyong biktima, kining iyang armas, iya daw niyong giitsa. Atong higayon na kay para nga di na lang daw siya ang tamusukol pero diyang nakagawas na daw siya sa iyang kwarto girapido siya kay K5 Steve aning kuan aning upat ka armadong mga suspetsado. Unya sabayon usab sa kining mga empty plastic sachets nga sa gituang kinini ang niya droga gi-confirma sab ni sa Hepes Calatrava PNP nga naani sila ang drugs watch list ang biktima nga si Omar Gani na ay tay siparadong impormasyon nga dawat nga atong adlaw sa di ayor atong gabi una unta ipailawom sa drug bust operation ni ang kining biktima K5 Steve no sa tuang kapulisan atong adlaw jud unta i-hit unta sa tuang authorities ang drug bust operation ani kang Momaro galing lang naunhan sila K5 Steve sa kinini ang walong grupo.
1: So meaning to say tinood juday may mga allegation regarding sa mga presensya sa illegal nga drugas.
2: Yes, so natong napasar ako diha nga tong interview kang kuan kang I check na ko natay interview ani kang kuan mangod kang police captain na Jesus Alba. Topic ni siya ang confirmation kay Five Steve. Ato ang ipadungog sa ito mga suking tigpaminaw kung unsa ang background ani ni Mumar diha sa kuan diha sa barangay Minautok kadiyot sa
1: kaya okay. Ari. Na si Mon J.
2: Okay.
1: Sige, ari o.
3: Fire from that mga previous time kung ano sa akin na former barangay tanong ito kung ito pagkitan gabi na sa active na isang prasara itong kapanya tapos sa mga ilka na nagkakali na sa una dyan sa bukit. Okay, kung ito
1: So at least kay K5 okay na gikan okay. Mismo ni Sir Alba nga muna ang yung background. Okay, so muna yung subject na siya sa 4x bus.
2: Atong adlaw sab daw
1: niya gabi okay, naunhan
2: bawli ko wala matigayon K5 Steve kay na unhan sila sa kuan na unhan na ang ilang operasyon unta ang plano silang operasyon na unahan na pud nadungan sa kuan nadungan sa plano pud sa walong grupo dai kay Kyle Steve.
1: Okay, so dito pud tani silang balay dito sa ibay bus
2: posible dito sa dunta
1: gani

0: Pero Jong, kumusta na niya? Ya, ang kisa tong natapsingan, ya to bata?
1: Hindi, pagumangkon.
0: Pagumangkon.
1: Oo.
0: So okay naman no, ang iyang kaimtang?
1: Kagawas na sa kwala. Ako din kagapon kay Hepe, kagawas na.
0: Mayo. Sige Jong.
1: Okay, so po na ito ang matod nga report karong untuwa para sa programa ng MBPS dahil nga ito sa D3 Baritex Farmland Og Mighty siya. Kung sa KPM Zong Versales para sa kampiyon ng mga serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Jong Versales. Busy kayo sa Panginaboy, bay, ganana dyan basta pamilyado. Sana all. Basi makapit ko naman na pa. Classmate, Juliet Chu, mayong udto. And shoutout midri sa Cebu Car Wash and Detailing Service, San Carlos City, Namina Miron, sir. Gmar Espinosa, Nadera. Thank you very much, Gmar. Now, sa itong mga guwapo hondra ang mga car wash boys ha. Sige, ato tasonahan mga ka-K5.

Mayong udto ni Marivic Rama, Susana Caballe og Rosie Saldua. Diri sa ato ni Bay Etery. Sige, thank you ah. Murag katungo kog Etery, murag giguto mi manong ko. May tortang talong di ha? Natatakdan ko ni boss. Tortang talong. Standby man ka kay 5 Jezebel.

0: Sige, before tomato sa unahan, mga ka-K5, karami ito magdala kog mouse. Kanya, kanang, sana, kanang magpailarang gid ba? No? Magdala og mouse, gibilin sa bag. May wireless kong mouse eh. Sige, before tamato, sunahan mga ka-K5. Sa mga kaigsuna na to, mga ka-K5, labi na sa ang uban nagaantos sa ilang balatian. Nagaantos mga ka-K5 sa ilang ginapamati. Diao, when we're talking about pamatian, lahi po ning pamati ang ato ang hearing. Dili hearing yung meeting, ha? Hearing sa to nga pangdungog. Duha ka mga pagtuon ang gihimo kalabot na sa pagkawala sa to nga pangdungog gumikan sa balatian nga diabetes. Last 2008 og 2013 sa ilang pagtuon na siren nga ang sobra kataas sa sugar sa dugo nagadamage sa mga gagmay nga mga kaugatan sa dalungan. Gani limitado ang blood supply sa mga tissue sa auditory organ. Ginaguba man sa taas nga blood sugar ang mga nerves sa auditory canal, gani kini dili makasense og sound waves. Rason nga ikaw bungol. Ang uban tag-as sa sugar, diabetic. Pila sa mga ginalantaw kung ikaw may problema sa imong pangdungog, kalabanan ginapabalik og paistorya, no? Nagapamati sa TV radyo nga grabe ka kusog. Pero kung kipay, okay lang ah. Nabudlayan nga makasabot sa ginaingon sa uban nga tawo. May lisod man nga pagpamati kung daghan ang nagaistorya. Uy, isa din na, no? May hearing problem ka? Ang pinakagrabe nga hearing problem, kanang mag-connect sa imuhang memory. Kanang ginatawag ka nga dili ka magsanong, labi na kong due date. Hindi na diabetes. Pero kung diabetes, sinungdan mga ka-K5, DTX 500 na. Why? Because ang DTX 500 may dahon sa palia, may desugared sugarcane extract, muna nga overall 1.3 million ORAC units of antioxidant. That's why nga kung ikaw magtumar, example, diabetic ka, nagpaglocometer ka, nagpaglocotest. Kung nakabot sa 200, 300 ang imuang blood sugar, taas-taas na, tumar ka karon ng morning, tatlo ka, DTX 500, ang imgamiton mo nga kape, DTX Premium Coffee. Pagkahapon, tulo naman ka DTX 500 o magkape sa DTX Premium Coffee. Pagkaugma, try ka magpaglocometer. I challenge you. Ha? I-try mo nga magpa sugar test para mabalaan mo kung epektibo or dili. Ha? Muna yung nakanindot kay effect mga ka-K5 niya. Because of the desugared sugarcane extract o sa dahon sa palia. Nami pagyod kung sagulan sa Mighty C. The alkaline-based vitamin C, no? Kaya kini also an antioxidant mga ka-K5. So ay galimot, mo ka na ang ato ang DTX 500. Lakip na ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Sige, i-check sa nato mga ka-K5. Si ka-K5 Jezebel Barbicho, regarding na mga ka-K5 nining kapinlibuan ka mga pumuluyo sa San Carlos, nakadawat sa ayuda gikan sa care program ni First District Congressman Jules Ledesma. Aray sa linya si ka-K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell?
2: Maabot sa 1,102 ka mga residente sa naglalaing barangay din sa Dakpen San Carlos ag nakadawat or makadawat kay nagpadayon pa man karon ang kining pagpanagtag sa maong financial assistance kay Kipens Tid para ni siya sa katong sa mga kung ano ko ni siya, sagol ni siya kay Kipens Tid katuning mga residente nga nangayo og tabang sa congressional office. Kunya na po sa mga estudyante kay Kipens Tid. So, sagol siya.
0: So, lain-lain ni nga kuan. Pero pareho ra ang ginapanagtag.
2: Yes, kay Kipens Tid. Oo. Mga nasa 5,000.
0: 5,000 cash?
2: Yes, cash. No? Ang nanagtag-an ni Kipens Tid is ang DSWD NIR.
0: Ah, okay. Ang DSWD NIR.
2: O, pero ang kining programa mo ni siyang gitawag og care program ni Congressman Joseph Desma kining congressional assistance response and education kon care program kay Kipens Tid.
0: Namarag nagpalista ko Bill.
2: Ha? Ang kay Kipens Tid?
0: Murag nagpalista man ko.
2: Nagpalista
0: ka? Tanawa dito, Mita. Ano, taga-K-5, naglinya. Pita, ay.
2: Pero, way, siguro, ay, kay, ang katong mga na niadto sa office ni Congressman nga mga Igtabang, mawala siya ang makadawat sa ron ka-K-5.
0: Okay, oh. Sige, Bel, unya, kuan ka ng nagpadayon pa ron. Asa ni Giheld?
2: Nasa San Carlos City Auditorium ka Kipens Tid.
0: Sa auditorium. So, apil na itong nangayog tabang for education, ana?
2: Yes.
0: Wow. So, at least mix siya, no? So, under the First District. So, First District. Pero, ang saman, ang mga beneficiary yun, taga San Carlos lang or...
2: San Carlos lang na siya.
0: So, ang uban, napoy laing lugar o niya sa Quanpod, sa First District.
2: Yes, sa uban po niya lugar si Festive like Calatrava, ma-update niya ta og asa na po sa sunod puhon.
0: Ah, sige. Mayo. Sige, Bel, thank you, Bel.
2: Sige, kay Festive, mura to mata ka report alam sa programa 11 Mbps K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa negosyo. K5 News FM.
1: 11 Mbps.

Alright, salamat ka kay 5 Jezebel Barbicho. No? Amoni, moni tinutanay ng serbisyo mga kakay 5. Arnel Narciso, may ngod to sir, naminomin ni mo, Lantaw Live, taga Tubuso, Sagahan. Thank you! May ngod to sa mga taga lungsod sa Tubuso. Arnel, thank you Arnel. Saturnino Lasio Aguda, may ngod to, watching live sa by Barangay Mintsaka, Kalatraba. Uy, sa mga taga Mintsaka, mga taga Rifuyo, may ngod to, karun tamo, mga Galvez family da, may ngod to. Sa mga taga ang nagtrabaho ron din sa punong, no? Mayong udto karantanan mga ka-K5. Ang ato ang leader Ma'am Joy Faburada de Soy, mayong udto din sa may Isabella and also kang Junry Cornelio, mayong udto. Sige, thank you. Alas 11:47 na mga ka-K5. Sa Picas Bay naman, may saka na sa 45 ang ginaghanon sa mga napatay. Sa magnitude 7.8 nga linog, nga miigol sa pipila ka bayan sa Mindanao, sa nakalabay nga adlaw. Sumala pa sa National Disaster Risk Reduction Management Council, nakatala naman sa 487 ang Samaron. Miabot naman, may saka sa 17 ang nagpabiling missing. 33,596 ka mga pamilya o halos 150,000 ka mga individual ang apektado sa mga linog. Samtang miabot na sobra 2,000 ang naitala naman nga aftershocks sa uman sa mga pagtayog. I doubt 1 billion. Di ko magtuo 1 billion. Pero that is only kuan pa man ang is kuan estimate and partial. Initial pa na mga ka-K5 because I for sure may mga lugar pa sa Mindanao, especially sa may Sarangani Sarangani the same time sa may part of General Santos City, no? Mati, oh, Dabao, Dabao, may Arab pun Dabao. Pero usually, there is my part of Dabao region, region 12 and region 11. Kung suma total mga ka-K5, gamay lang ang 1 billion. Ang katudaan, majunan mo, ang katudaan nga isa ka-building na ay fast food chain nga may registration, milyones to, no? So way labot sa eskwilahan, way labot nga nahulpa mga ka-K5 ang pipila ka mga buildings, mga eskwelahan. I don't know kung may backjob ba, ha? Mga mall na tiphag ang mga bungbong sa gawas. May isa pa to ka mall nga nahulpa gid siya, no? May natrap pa to sa sulod. So, ubay-ubay gid mga ka-K5 ang napiktuhan.

0: sa atong pagbalik karon mga ka-K5 after sa Mighty C Network News. Hisgutan na to mga ka-K5 kining nahitabo naman diri sa isa ka syudad sa Negros Occidental. Kining isa ka grade 7 estudyante nga babayi nga according pa sa ligasyon mga ka-K5 nakuaan sa ginatawag nga drug paraphernalia. Grade 7! Ila pa na edad na? 12? 12, 13, guro? Ha? Kung mag 7 ka ang kwan, grade 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14. So, morning atong isgutan karnugidugay mga ka-K5 because kabaluta balik eskwela na. So, pagbalik sa eskwela mga ka-K5, digid na to kalikayan nga usahay may mga panghitabo nga involving sa mga estudyante. Okay man na mga college ha? Ha? Kaya kini mga college may mga buot na ni. Pero kani mga elementary, may mga high school, especially junior high school, morning very challenging. That's why bitaw nga ako makaingon ko ang ginabiliban ako sa isa ka ang out of all teachers, ang grabe nga bilib ko kanang mga teachers sa kindergarten, mga teachers sa grade 1, grade 2 because dira giumol ang pundasyon mga ka-K5, the basic education eh. Dira ka start mga ka-K5. So na believe ko sa ilaha. Pero nga nagdako ang mga bata, nagdako mga estudyante, medyo very challenging man. Challenging sa ginikanan, challenging man sa mga magtutudlo o sa mga administrador sa eskwelahan. So morning nga itong hisgut-hisgutan karong dagadugay, alas 11:53 na mga ka-K5 ang maong oras. Gidalit naman sa ato ang DTX Beauty Soap, ang sabon mga ka-K5 nga kani-kani init tapos muulan, kabalo mo effect sa panit ana ang uban mang lagom. So ang kining DTX Beauty Soap, may papaya, tapos may mga natural nga ingredients nga makapanoris sa tuwa nga panit. Balag ito, ma. Importante the healthy skin. It's not about the tint of your skin. No? Ang importante, dra mga ka-K5, ang nourishment sa mga panit, healthy skin. So muna, mga ka-K5, mag DTX Beauty Soap na. Especially sa inyong mga kabataan nga mga elementary, mga high school, junior high school, senior high school, or even college. Pagamita sila, mabalaan ninyo kung unsa ang difference sa DTX Beauty Soap. Labi na kung ikaw naka Clinica Deo Fresh. Kung ikaw naka Clinica Deo Fresh mga ka-K5, mas makita ni mo nga ang odor mawala in just 2 to 3 days sa paggamit, mabatsyagan ni mo nga mawala ka ng mga unnecessary odor. Para ay mong mga bata, dili ma-bully. No? Para dili ingnon mga ka-K5 nga choy-choy may amoy. Para dili ma-bully sa eskulahan. DTX Beauty Soap o Clinica Deo Fresh. Stand by, mabalik ta ka ng dugay. Masunod na ang Mighty C Network News.
1: 11 Mbps K5 News FM. Take the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
4: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
4: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
5: Mm-hmm.
4: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
5: Mm-hmm.
4: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
5: Mm-hmm.
4: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
5: Mm-hmm.
4: Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
4: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
5: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
4: Correct.
5: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
4: Mm.
5: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
4: Oh,
5: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
4: Mm.
5: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
4: Wow!
5: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad.
4: Mm.
5: Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
4: Mura di ay nag-topical cream.
5: Mura yun.
4: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
5: Mm.
2: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnasan. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
4: Mm.
5: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
5: Mm.
4: Alpha lipoic acid.
5: Mm.
4: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
5: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
4: Mm.
5: Nga naa sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
4: Ay, kanindo.
5: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
4: Of course, wala.
5: Mm. Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
4: Correct, Dr. Ramil.
5: Maunay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
4: Mm. Najud na yun. Paspas kay na.
5: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
4: Oh.
5: Na bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
4: Taway kayong immune system ani, Dok.
5: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
4: Of course.
5: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
4: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
5: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
4: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayong, hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News.
8: Sa Tagoy garaw City magpoprotesta at magahain ng reklamo sa dole. Pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiling ng San Jose MPS sa mga motorista. Governor Sagarbarya pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Dalawang suspects sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Samantala, purok chairman at barangay tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Bahay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki, dalawa arestado, isang suspect pinaghahanap pa. Tatlong lalaking notorious na magnanakaw arestado, pera at sigarilyo na recover. Freelancer rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. At 800 fully grown marijuana plants na diskubre sa Bukidnon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita, underpaid na food delivery riders sa Tuguegarao City magpoprotesta at maghahain ng reklamo sa dole. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
9: Labor issues ng mga food delivery riders ng Tuguegarao City idudulog sa dole ngayong araw. Magsasagawa ng protesta ang mga food delivery riders sa Tuguegarao City kasabay ng paghahain nila ng formal na reklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE ngayong Miyerkules, Hunyo 10. Ito ay sa pangunguna ng Riders Centro sa ilalim ng 26th chapter nito sa bansa na magsasagawa muna ng launching ceremony sa Balsain East bago ang tinatawag nilang Unity Ride patungo sa DOLE Regional Office. Ayon kay Mark Anthony Arao, chapter president ng Riders Centro Tuguegarao City, pangunahing issue nila ang umano'y mababang kita o underpayment sa trabaho, gayon din ang kawalan ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Coverage ng ilang kasamahan nilang riders. Kabilang din sa reklamo nila ang mababang delivery fee, kawalan ng insurance at paggamit ng sariling motorsiklo at gasolina sa kanilang operasyon. Tinatayang 119 ang mga food delivery riders na kabilang sa organisasyon sa lungsod habang may ilan pa umanong hindi sumasali dahil naman sa pagdududa.
10: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, pagkuha ng driver's license bago magmaneho, hiniling ng San Jose MPS sa mga motorista. Balita hatid sa atin, Deka K5 Jojen Morillo.
11: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, hepe ng San Jose de Bonavista Municipal Police Station, na mas paiigtingin pa nila ang pagsunod sa umiiral na polisiya hinggil sa tumataas na numero ng aksidente sa kalsada sa bayan ng San Jose Antique. Dahil dito, hinihiling ng San Jose MPS sa mga motorista na kumuha na ng driver's license at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom upang maiwasan ang mga aksidente. Bibili din ng San Jose MPS ng breath analyzer para matukoy sa mga checkpoint o iba pang operatiba kung nasa impluensya ng alak ang mga drivers. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: At Governor Sagarbarya pumirma ng memorandum para sa karagdagang paaralan sa Negros Oriental. Ang kampiyon, abalitan niya. Atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Si Gobernador Manuel Chaco Sagarbarya opisyal na lumagda sa isang memorandum of agreement kasama ang Department of Education para sa pagpapatupad ng mga proyekto sa pagtatayo ng mas maraming paaralan sa buong lalawigan. Ang seremonya ng paglagda ay kinatawan ni Deputy Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome na ang presensya ay nagpatingkad sa matibay na pagtulungan ng DepEd at ng pamalang panalawigan. Ang pag-unlad na ito ay lubos na pinahalagaan ng lawigan para sa karagdagang infrastruktura para sa mga bata sa kanilang mga paaralan. Malaking kontribusyon din ito sa pag-unlad ng bawat batang Negranse. Nagpaabot naman ang taus-pusong pasalamat ang Provincial Governor kay DepEd Secretary Edgardo Sonny Angara sa kanyang matibay na suporta at dedikasyon sa mga programang patuloy na nagpapaangas sa sektor ng edukasyon sa buong Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, kanisa K5 Sierra Marie Humillo. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
8: Samantala, excavator sa isang construction site sa Capiz nasunog. Balita hatid sa atin, nega K5 Roldan Villarreal.
13: Hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang responsable sa nangyaring panunog ng isang excavator sa Barangay San Roque sa bayan Dumalag sa lalawigan ng Capiz. Ayon kay Fire Officer 2 Harlem Funa ng Dumalag Municipal Fire Station, hindi pa natutukoy sa ngayon kung sinong responsable sa nangyaring panununog sa nasabing excavator na pagmamay-ari ng isang construction company. Napag-alaman, umaabot sa mahigit 1,000,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang insidente. Inihimok naman ang publiko na magbigay alam sa otoridad upang makatulong sa isinasagawang investigasyon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Eastern Samar mahaharap sa kasong murder. Tabuan detalye ng balita at hindi ka K5 Carol Medino.
14: Mahaharap sa kasong murder ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang head teacher sa Kinapundan Eastern Samar ayon sa PNP. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Lieutenant Truel Lalosa, Chief of Police ng Kinapundan PNP, sinabi nitong kasalukuyan nang sumasailalim sa inquest proceedings ang dalawang suspect na sangkot sa karumaldumal na pagpatay kay Anthony Pardilana. Ayon sa imbestigasyon, alas 2 ng madaling araw noong Hunyo 8, nang matagpuan ang wala ng buhay na biktima sa damuhang bahagi ng barangay Alang-Alang, Kinapundan. Natagpuan ito humigit kumulang 50 meters ang layo mula sa bahay na tinutuluyan ng pangunahing suspect na si alias Joel. Lumalabas sa investigasyon na nagkasundo mano ang biktima at ang suspect na magkita sa Alang-Alang bago maganap ang krimen. Pinaniniwala ang kasama umano ni Joel sa pagsasagawa ng krimen ang kanyang pinsan na si Jeric, 18 taong gulang. Napatid na kapresidente ng Santa Rita sa marang dalawang suspect at pansamantalang nakikitira lamang sa kanilang mga kamag-anak sa Kinapundan. Ayon kay Lalosa, hinihinalang nag-ugat ang krimen matapos tumanggi ang biktima na magbigay ng pera sa mga suspect kung saan sinasabing may relasyon umano ang biktima at si alias Joel. Ayon sa kanilang salaysay, pinapaalis na sila ng kanilang kamag-anak sa Kinapundan kaya't balak na sana nilang umuwi sa Santa Rita, Samara. Humingi umano ng pera si Joel sa biktima para maipanggasa pero tumanggi itong magbigay. Dito na umano pinagsasaksak ng mga suspect ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, itinapon nila ang katawan ng biktima malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen. Matapos isagawa ang krimen, mabilis na tumakas ang mga suspect gamit pa ang motorsiklo ng biktima. Pero agad rin itong natuntun at naaresto noong Hunyo 8 sa tulong ng Santa Rita PNP. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
8: Gayun din puro chairman at barangay Tanod patay sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Negros Occidental. Detalye ng balita at inaman ni K5 Sunshine Lacson.
15: Isinugod pa sa ospital ngunit binawian ng buhay bunga ng pamamaril ang isang purok chairman sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang madugong insidente noong araw ng Lunes, Hunyo 8 sa isang sugarcane plantation sa barangay Biao. Nagulat ang mga kasamahan ng biktima ng marinig malalaig ang mga putok ng baril at nang makitang bumulagta ang biktima na si Mario Galan. Tumakbo papalapit kay Galan ang kanyang mga kasamahan na nasa plantasyon din noong maganap ang krimen at isinugod ang biktima sa ospital. Ayon sa mga eyewitness, may lumapit na dalawang lalaki sa biktima at agad na binaril ang purok chairman. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naganap na pamamaslang. Noong Hunyo 5, naganap din ang isa pang kaso ng pamamaril sa bayan ng Calatarava sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, napaslang sa naturang insidente ang isang barangay tanod na si alias Nomar. Naganap ang pamamaslang sa barangay Minautok, inamin ng New People's Army o NPA na sila ang responsable sa pamamaril. Ayon sa grupo, asit umano ng gobyerno ang napaslang na tanod. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
8: At bay na magsasaka sa Palawan, pinasok at tinakot na maarmadong lalaki. Dalawa arestado, isang sospek pinaghahanap pa. Balita hatid sa atin, Teka K5 Gilbert Basyo.
16: Isang kaso ng pagbabanta sa buhay at sa pilitang pagpasok sa tahanan at paglabag sa Republic Act No. 10591 ang naitala sa Purok Sagisag Barangay Eraan, Rojas, Palawan nitong araw ng Martes, Hunyo 9 taong kasalukuyan. Ayon sa PNP, kwersahang pinasok at ng mga sospek na kinilalang sina alias Mark, alias Joven at isang minor de edad ang bahay ng isang magsasaka na residente habang ito ay natutulog at pinagbantaan pa ang buhay ng biktima gamit ang mga armas na dala ng mga ito. Dahil sa takot, agad na nakatakas ang biktima at humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay na mabilis namang naiulat ang insidente sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station para sa imbestigasyon. Sa isinagawang operasyon, na-aresto ang dalawang sospek habang nakatakas naman si alias Joven. Nakumpiska sa kanila ang isang homemade shotgun, isang kalibre 22 na rifle, improvised magazine holder, 4 na bala at isang patalim. Samantala, patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon at manhunt operation ng mga otoridad laban sa tumakas na sospek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga na-aresto. Ito, si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
8: At tatlong lalaking notorious na magnanakaw, arestado, pera at sigarilyong ninakaw na recover. Detalye ng balitan yan. At inaman ni K5, Leonard Veray.
17: Kalaboso ang tatlong kawatane matapos naluban ng isang grocery store sa may barangay Lala, Batanaclane. Sinisal imbestigasyon ng motoridade. Dumaan sa likurang bahagi ng tindahan ang mga suspect kung saan tinangay ng mga ito ang mahigit 30,000 pesos na cash at ilang kahalang sigarilyo. Sa tulong ng CCTV camera ay agad na nakilala at naaresto ang mga suspek na pawang residente rin ng nasabing barangay. Sinasabing notorious na magnanakaw ang tatlo matapos na may ugnay sa ilang serye ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Samantala, disidido naman ang may-ari ng tindahan na magsampa ng kaso laban sa tatlo. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bataan PNP ang mga suspek na posibleng mahaharap sa kasong pagnanakaw. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
8: Samantala, freelance rider madalas na ginagamit sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
18: Madalas na ginagamit ng mga drogista ang mga freelance rider sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge ng City Drug Enforcement Unit o CDEU, front lang ng ibang mga riders ang pagbiyahe pero sa likod nito ay ang estilo sa pag-deliver ng ilegal na droga. Mensahe naman ni Jimeno sa publiko na kumuha ng mga lehitimo o rehistradong mga rider para maging safe ang pagbiyahe. Ito ay matapos na naaresto sa drug bypass operation ang rider na si alias Chad, 29 na taong gulang sa barangay Rizal Lapuz, Iloilo City noong nakaraang araw. Na-recover ang 1.2 million pesos na halaga ng suspected shabu, baril at mga bala. Nang nakatunog ang subject na pulis ang kanyang katransaksyon, nagpapotok ito ng baril. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gayun din, 800 fully grown na marijuana plants na diskubre sa Bukidnon. Detalye na balitan yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Nadiskubre ng mga otoridad ang 800 fully grown marijuana plants sa sityo sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Inilunsad ang operasyon ng San Fernando Municipal Police Station katuwang ang Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, 103rd Maneuver Company, RMFB-10, at 1A-89IB ng Philippine Army matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang Army informant hinggil sa naturang marijuana plantation. Matagumpay na sinira ng mga otoridad ang mga halaman at kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang monitoring at follow-up operation upang maaresto ang mga responsable at maiwasan ang pag-usbong ng mga ilegal na aktibidad sa mga hinterland communities.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang Estados Unidos sa mga airstrike kalaban sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ang bansa sa pag-atake sa isang US helicopter sa Strait of Hormuz na nagbunso ng agarang military response. Giit ng Amerika proportional response ang isinagawang strike kalaban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression. Sinabi rin ni Trump na ligtas at walang naitang mong sugat ang dalawang crew, ngunit iginiit niyang kailangan ng Estados Unidos na tumugon sa insidente. Kasabay nito, umiigting din ang tensyon sa rehiyon na matapos ang hiwalay na airstrike ng Israel sa Southern Lebanon na nagbunsod ng banta ng posibleng panibagong gantihan mula sa Iran. At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Melmar Dela Cruz sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
22: Mapalis sa mga butika.
23: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
23: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
5: Mm.
23: Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
5: Mm.
23: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
23: Mm-hmm.
5: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
23: Mm-hmm.
5: Usually ang tumor malignant Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
23: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mooy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
23: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na tong antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na ko silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
23: GT.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
23: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
23: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
23: Pagkataasa na, Doc.
5: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ex Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
23: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, ex Negros. Tanaw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
23: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
23: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
23: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
24: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
22: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
24: tulo pod ka capsules sa gabi.
22: Simana lang nawala jud ang sakit.
24: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
22: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
25: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics!
7: Ang bana po, MVP sa basketball! Sagad mag-dribble! Sagad-sagad pag inya mag-shoot! Pero wag ka! Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game! Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: Call calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
15: Asa magagikan, bay?
16: Gigan ng ubukit, bay!
15: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
16: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
15: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
16: Mayo dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
15: Sige, sige.
17: Jukax Car Wash.

0: Mawasa nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Balik ta mga kakay 5 dari Gapon sa tong tulumanon. Ini ang 11 Mbps mga balita o public service.
1: 11 Mbps.
0: Sige, balikan ta mga kakay 5 ang uban pa ng mga issues o uban pa ng mga balita sa itong mga kaubanan. Standby kang kakay 5 Jomsonido. And masunod naman si kakay 5 Sefri Serio. Alright, may aray sa linya. I-check sa nato mga kakay 5 kining report.

0: signing sa deed of donation sa 3 ka ektarya nga luna alang sa PNP Regional Special Training Unit sa NIR nga magabase sa Sagay. Gipay gayon karong adlawa, check ta ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: K5 Steve, kuan gyud all the go on the way na ang Negros Island region. Tulo ka ektarya ka K5 Steve ang gipirmahan karon nga deed of donation tali sa Sagay City Government og sa Philippine National Police. Ang maong 3 hectares nga gidonate para ni siya sa para himuon og training center ka K5 Steve sa ato ang Philippine National Police para sa bali naka base gid mismo sa Sagay. Sa maliban diha ka K5 Steve og sa initial nga information, initial pa lang apang ini subject for confirmation, do na pay dugang 15 ka ektarya ang idonate ang siyudad sa Sagay ka K5 Steve. So murag ingon na to nga oportunidad kayo. Ikaduha ka K5 Steve, murag ideal po siya kayo. Kaya nga naman, ang ato ang siyudad sa Sagay ka K5 Steve, kung magikan ta diri doon Salvador padong sa Minapasok, lapos yun niya og Sagay. Og ato nga pong kung anon ang terrain, gikan diri sa District 1, ang pinakasintro niya, Sagay ka K5 Steve. Pero mauni siya, ang ato ang mga official sa Philippine National Police sa Negros Island Region hinganhi diri sa siyudad sa Sagay ug niingon nga unsay pwede nga matabang sa kuan sa siyudad sa Sagay kalakip ni ring

0: kining propose nga opisina og ang atong training center og way pang duha-duha ang siyudad sa Sagay Kakipaib Steve ni donate dayon og 3 ka ektarya nga yuta. So mo ni karon no blessing and turn blessing kag og groundbreaking igipahigayon pa karon sa hapon Kakipaib Steve human sa signing sa kining ingon nato nga deed of donation. Siyempre before ang groundbreaking mahitabo, at least masitol na tanan ang mga requisitos, kalakip na ang pag-transfer sa ownership sa maong yuta gikan sa usa ka pribado nga individual or gikan sa aga lokal nga kagamhan bisdakbayan sa Sagay o padong dito sa ownership sa ato ang kapulisan na Kakipaib Steve. So human sa niini karon nga gipahigayon nga signing sa deed of donation, automatic Kakipaib Steve dunay groundbreaking nga mahitabo sa maong dapit.
1: Oo, pag after sa signing, so sugda na dayon ang kwan, ang pagtukod sa mga kwandra, opisina.
0: Yes, groundbreaking pa lang siya. So kung groundbreaking ka Kakipaib Steve, kaning mayon na to nga timaan na nga musugod na ang ilahang kwan, ang pag-construct sa opisina Kakipaib Steve. Kalakip sa mga activities diri Kakipaib Steve, doon na pag-tree planting activity. Tree planting og tree growing unya karon paging taud-taud Kakipaib Steve mo pahigayon usab og kining kuan kining blessing and turnover ceremony sa ato ang Philippine National Police sa siyudad sa Sagay sa bag-o nila nga police station Kakipaib Steve.
1: Oo. Sige.
0: Sige, so muna pila ka mga kalambuan nga itong hipo sa itong paglibot-libot sa Tibuok, Dakbayan sa Sagay. Ug ang kining balita, dala sa ato sa kalawan sa Detix 500. 90C ang alkaline base ng vitamin C, D3 Biospore Biotics og Extend Food Supplement, Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipeb Jumsonido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko og kalingawan. Sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: 11 Mbps!

Sige, balik tama nga ka K5. Standby ka K5, Sefri Serio. Update naman ta mga ka-K5 kining bypass operation sa Cebu, Lan Negros Oriental. Ano mo bypass, no?

0: paycheck ta ang kampiyon nga balita ni K5 Chef Frizerio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef.
2: Kaki 5 Steve sa 38 anyos na lalaki na suspect ang siya sa sikop sa drug watch list sa Puro 5A Barangay Tugbastian, Sibulan, Negros Central kagahapon. Ang suspect nila sa Sibulan Municipal Constitution si alias G-Fake, Minyo, insidente sa nasangkit niya barangay. Sikop ang suspect atol sa dipagayon nga anti-illegal drug operation na dipangunahan sa hipil sa Sibulan 20. Nasakmit sa mga operatiba, gikan sa suspect, ang gituuhang sabo nga dinay gibanabanang kabugaton nga 1 ka gramo nga adunay standard drug price nga 6,800 pesos. Recover usab sa kapulisan ang 1,500 pesos nga buybas money.
0: Mm-hmm.
2: Ipadulo sa kapulisan ang suspect sabo sa iyang katungod ubos sa mga balaod o sa Anti-Torture Act human sa iyang pagsikop. Gimo ang operasyon uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency isip kabayan sa kabanya sa gobyerno batok sa ilegal nga droga. Nagpadayon usab ang kapulisan sa pagpasusun sa kaso batok sa suspect sabo tungod sa paglapas sa Section 5 and Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Baka natin nakuha ang balita, pwede natin sa Dutok Sibabagre, Dutsu Bayo, and Mighty Sea. Para sa programang Ngalita ni Miguel ako si Katipay, Sepre Sergio. Para sa Kabinong Balita, Servisyo, Publikong Palingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:40, salamat ka K5 Chef Frizerio. Mahingod to kang former Councilor Valentin Armonio. Ayay na sa pagbiyahe konsa. Ayaw mo ni kagawad. See you tomorrow ah. Sige, by the way, mahingod to man kang Archie Ding Lasyorpo na Minodres Barangay Tabon, Balermoso, Negros Oriental. Salamat, thank you ah.

Mga ka-K5, sa pikas nga bahin naman, nasayod ka ba nga ang most common cause o hinungdan sa sore throat o kining laryngitis virus? Dili buhok. Virus. Ati man ina, virus na siya. Usually maglungtad og adlaw, isa ka adlaw, duha ka adlaw. Ang mga minor symptoms sama sa pag-ubo, tingot ang ilong, ang kining uban pa mga ka-K5. Mga sip-on, flu, dili kinanglag antibiotics. Ang bacterial infection sama sa strep throat nag-require sa antibiotics. Ang larynx naga-expose kini sa oxygen o mga irritants nga naga-promote sa inflammation. Isa sa prime candidate para sa oxidative stress. Ang pagtumar naman mga ka-K5, aryo ang D3 bio because of the viruses and bacteria makatabang tungod sa VCO o convergent extra virgin coconut oil nga naa sa klinika D3 bio. So kun ikaw paralikay nga kun sample kun ikaw medyo gakatol-katol or gapanakit-sakit sugod ang tutunlan, mag-oil pulling paako nimong gel capsule sa D3 bio. Pwede ka mag-oil pulling duha, tumaron mo man ang duha. Because that is best for anti or natural antibacterial and antiviral. Sa Kalimot Klinika D3 Bio, available na sa mga butika sa inyong mga lugar. Mapalit man diri sa may butika Santo Niño, City Pharma, James Pharmacy, diri sa may Easy Lumanog Pharmacy o gauban pa ka mga butika diri sa San Carlos, Calatrava, Toboso, Escalante o Don Salvador Benedicto, as well as dira sa may Balyermoso, Gihulngan o lakip na mga ka-K5 sa mga kasakanlaon. Mapalit man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center San Carlos Branch, diri sa may Vigo Stilo Araneta, San Carlos City, Clinica de Alternativo Canlaon Branch, tapad sa K5 News FM National Highway at bang sa may Guest House Barangay Panubigan, Canlaon City. And the same time, mapalit man sa mga KSS leaders sa Canlaon, La Castellana, Moises Padilla o Isabela. Speaking of Isabela, may ngudto kang si Katuna, Barangay Captain Naldo Asuncion. May ngudto kap kang kagawad Jing. May ngudto kagawada. Sige, alas 12:45 mga ka-K5. Naunsa naman eh. Mihangyo si mi pasar o isa kabalaod nun, mi duso, I mean, si Senador Francis Pangilinan nga nagadungag og 15 billion pesos alang sa relief, rehabilitation o reconstruction sa mga lugar nga napektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa kadagatan sa Sarangani. According pa sa Senate Bill 2259, tumong sa mga balaod nun nga dungagan ang pundo sa National Disaster Risk Reduction Management Fund aron mapunduhan ng mga programa sa pagbangon sa mga apektado nga mga komunidad.

0: Nakakuha na kog atensyon mga ka-K5. Kining plano karon ni Senador Bam Aquino nga according pa niya mga ka-K5, mulusad og investigasyon regarding sa hinay nga implementasyon sa 67 billion pesos nga pundong gigahin sa pagtukod og 25,000 ka mga classroom sa nasod. Taliwala kini sa record nga lokasyon para sa sektor sa edukasyon ilalom sa 2026 General Appropriations Act nga tumong tubagon ang dugay ng kakulangan sa mga classroom sa nagkadaya nga bahin sa Pilipinas. Base sa isa ka Facebook post, ibut siyag ni Senator Bam nga usa siyang nahimong prioridad isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education ang sayro ng mga rason sa pagkapending sa pagpatuman sa maong proyekto. Para po na ako mga ka-K5, Senator Bam, mas maayoguro libuton mo ang mga eskwelahan para mabalaan kung kumustang mga construction sa mga school buildings. Kay usa ni siya mga ka-K5 sa mga problema. Kay basig malangay-langay ang proyekto. Kay lagi na rabato yung gingon mga ka-K5 nga may mga relatives kuno nga naasakuwa. Ha? Kasi unyag makuha na mga ka-K5. Nalantawan nila na wapagani na nakuha ng inyong target karon nga dungag eskwelahan. Nangaguba na nidra sa may Sarangani. Nangaguba na sa may Region 12 o Region 11. Niya unsaon naman, nagdungag ang problema. Kaya nga naman, kung mo sample, magpapanday ka o magpatukod kag eskwela, nampoy mga guba. No? Muni nakalisod mga ka-K5. So nakamaayo ani if the deep end money dilin aganahan. Ha? Supposedly kay deep end ang gakwan ga ang departamento dapat deep end mo handles project. Di ba? Money nakanindot tani mga ka-K5 giagi sa DPWH. Eh. O labing mas maayo mga ka-K5. Ipaagi na lang sa lokal. I-downgrade mga ka-K5 para at least maigo yun ang target mga ka-K5. Putangan ba ng deep edron o isa ka sub o tagantag ka ng marag division nga mabutang nila ang infrastructure division. Diba? Mas labing maayo mga ka-K5 para matutukan jud matag kwan para kanang mga uban dira nga naa sa pwesto ang uban ana mga ka-K5 nga medyo dungag trabaho man pud ni kay daghan bay mga teachers yun nga pagka trabaho ha pwede sila mabutang slag head dira nga engineer o sa ka-architect o nyang uban dira is mga staff kada division office may mga staff mga ka-K5 nga maga-monitor sa kwan para mabalaan jud. Diba? Labing mas maayo yung nana ang mga ka-K5 kaysa naman magsalig mo sa DPWH. Okay lang tani ko ang DPWH sa isa ka distrito, kwan, aktibo. Okay tani kung ang DPWH sa isa ka distrito, kugihan. Kugihan nga mukuan og proyekto mga ka-K5, dili kay mukugihan og bangag-bangag. Ngayon, biyaan. Diba mo nay problema eh. Eh atag na last deep end. Magimo slag departamento dira mga ka-K5, magbutang slag unsa dira another position dira. Parang uban dira nga mga registered or L ako nang tsana, licensed professional teacher dira nga naa sa opisina patudloon na. Diba? Patudloon na sila. Atos last classroom. Alas 12:49 na mga ka-K5. Kuha lang kuha ni. Magagad lang kuha ni Senador Bama. Sa imong maing kuha na ni. Sa laing pang balita mga ka-K5. Mga ginikanan. This is a clear reminder sa tanan nga ang bata musulod sa eskwelahan safe na. Tinuod ang mga eskwelahan mga ka-K5 nagahimo na sila sa mga safety procedures. but limited, may mga limitasyon. Muna, labi na sa mga elementary, dapat ginadouble check niyo mga kabataan. Ari na itabo mga ka-K5 sa isa ka lugar diri sa Negros Occidental, isa ka babae pa, grade 7, na nakuhaan sa gitawag nga improvised tutor. Sa report mga ka-K5, according sa report, ha, voluntaryo nga gihatag sa estudyante sa ngadto mismo sa iyang nga teacher nga isa ka improvised tutor gikan sa iyang bulsa. Kini human nga nakita sa isa pa ka estudyante ang maong parapernalya sa nakalabay nga adlaw. Giton over ang estudyante sa Social Welfare and Development Office sa mga syudad regarding na mga ka-K5 sa mga issues on the Juvenile Justice and Welfare Act. Now, I'm not saying akuan ha, pero dapat i-consider, i-reconsider man mga ka-K5 sa mga tulunghaan nga dapat ilang sigig pakupya. May mga symposium, may mga, I do believe, may mga symposium ni mga eskwelahan eh. But rest assured po dani mga ka-K5 nga even mga teachers sa guban pa, pasidan-an ang mga kabataan nga dapat likayan nila kini nga mga butang. No? Eh basi ang ako lang expectation basi napunitan. Or whatsoever mga ka-K5. Dako tulubagong ginikanan na ni. How come mga ka-K5? Ang nakalisod pa kumingon ang isa ka minoridad nga nakuha man ako ni sa kwarto ni Papa. No? So mas laman, mas nindot nga kani palagman mga ka-K5 sa tong otoridad. Because this is such this is not a a normal or a small issue, labi na mga ka-K5 kung kini imbulbado na ang isa ka minor de edad. Sir, please ko shout out sa kong mother din ha sa may Kalampisawa na minagyod siya karon from Osaka, Japan. Thank you, Ma'am Medelina Yamasaki. Si Lourdes Berha na minagyod ni mo sir diya sa Kalampisawan. Sige, thank you, Ma'am Medelina Yamasaki. Ayo-ayo ka mo sa may Japan ha. May ngoto sir, watching live from Tubungan, Iloilo, Jan Ezekiel Serio Tadjake. And sa ito naman nga Kiesas leader, Ma'am Nating Jimena, good afternoon. Before ta magtapos mga ka-K5, ako lang ipasidaan sa ito nga mga suke nga tagpalamati. Kining mga panghitabo sa palibot, may labo sa Senado ha. Kini mga panghitabos palibot, labi na nitabos Mindanao, isa ni kadako nga pagtulunan nga ang kinaiyahan, as what I have said, ang mga katalagman ay nitama hitabo. Make sure to prepare all the time. Make sure mga ka-K5 nga nakaplano na tanan, especially involving sa tong mga kabataan. Kita ko to sus na hugso na hugnoan tawag katong dako kang atop mga ka-K5 sus. May isa pa to kagamotor di gina may bitarang kinabuhis tao sa nag drives motor niya natumbahan sa pader. Sige, wate kong oras mga ka-K5 sa tong tulumanon sa ngalan sa tibok pwersa nga naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Morden. Nya dali man sa 87.9 K5 News FM gihulngan sa pagpangunan ni SM Francis Edward Garces Oba. Og sa 100.1 K5 News FM Canlaon. At the same time, sa ako naman nga technical partner ka K5 Monjay, ka K5 Rico sa gihulngan o ka K5 Carlo sa Canlaon. Sa mga man nga CEO Doc Romil Uy, kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Efektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
5: Mm.
4: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
5: Mm.
4: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
5: Mm.
4: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
5: Mm.
4: Ginapagawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
5: Mm.
4: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
5: Mm.
4: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
5: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria ug fungi kay nindot ug ligon ang imo ang cell wall.
5: Mm.
4: Tungod kay nindot ang pagdeliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
4: Oh.
5: Duha na iyang trabaho.
4: Mm.
5: Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
4: Oh.
5: Gadaghan na siya ng gadaghan.
4: Mm.
5: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
4: Mm.
5: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Tasa dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
4: Wala!
5: Wala gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct gyud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
4: Mm-hmm.
5: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP.
4: Oho.
5: O man-neutralize niya.
4: Mm-hmm. So dapat mukhaon dyan kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
5: Siyempre, D3 Bio yun. Nindot na, Sir JP.
4: D3 Bio yun, dapat ang gamiton. Nga naman, kay walay MCT ang avocado.
5: Mm.
4: Ang olive oil, wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
5: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
4: Pusto.
5: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
4: Wala.
5: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
4: LDL.
5: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
4: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: O si Richard, siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat. Magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Pinsano time, it's 1:07 in the afternoon. Good afternoon mga suking tigpaminaw. Kauban na sab ninyo karon ang inyuhang suki nga DJ. Kauban ninyo hanto dala stress sa hapon. This is your DJ Barbie for the afternoon heartbeats. Nagkalain-laing klaseng nga gipitik sa inyong kasing-kasing ang atuang pagahisgutan karong adlawa. Dili lang gihapon sa 95.7 KFM News FM San Carlos. O kauban sab nato karon ang 100.1 KFM News FM Canlaon and Fabulous Toboso Radio Click FM. This program is brought to you by DTX Coffee Mix. Bisagod tong larok pangapi na mo mga higala. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. We also have our DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Stay healthy mga langga with Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. We have free consultation. Dira lang sa Canlaon mga langga, tupad sa estasyon. Adunay available na doctor diha. And for now, wala pa'y doctor diri sa San Carlos City. Good afternoon kay Nanay Rose Aldua listening right now with us. And of course, sa mga viewers na diri sa Facebook Live, Ma'am Medelina Yamazaki, ohayo gozaimasu from Japan. Good afternoon everyone, especially nimo DJ Barbie. Shoutout ko sa akong mother nga naminaw yun nimo diha sa may Kalampiwasan, Calatrava, Negros Occidental. Naglanog-lanog ang ihang radyo samtang nag-video call me. Wow, thank you so much, Ma'am. Ma'am Medelina Yamazaki and kay Ma'am. Unsay pangalan sa imong mama? Si Ma'am Lourdes or Lourdes Berha. Good afternoon mo diha, Ma'am. Salamat kayo, Nanay. Sige mga langga, no. For this afternoon, we're gonna be reading a story. Ang story na sa mga langga. If ikaw naghigugma, tapos aduna kay higala, may mga higayon nga base ng imong higala ma-attract sa imong hinigugma. Nakaagi na ba mo nga na kay higipalangga, na kay hinigugma, pero ang imong higala ginahan sa mag-apil-apil. Sa kalibutan mga langga, when we talk about romantic relationship, di jud na maiwasan no? Nga naa-adjoy mang tintal o gusto sa mamahimong kabit. Gusto mamahimong third party. Usahay ang third party, dili pa nato kaila. Pero unsa may imuhang mabatsyagan kung ang third party sa imuhang higala.

It's 1:10 in the afternoon, alauna 10 sa kahapunan, mga langga. Tutok na mo, and sa mga silingan sab na to dihaha. Patuduhin na ang mga radyo, mga ka-K5, kay tao-tao, dyempre, mga greet sab ta. Ginahan ko sab nga i-greet si Nanay Marivic Rama, si Nanay Susana Caballe, and Nanay Rosie Salduan, ya sa may ato ni Bahay Eatery. And when the world was through, mga langga, din na nato lang ngayon ang atuang paghihisgutan karong adlaw. Ang storya sa tuang letter sender na si George.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-dumagit.
3: Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwam na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: Bay, dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
16: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive

your DJ Barbie Mangalangga, and I'm back for the second part of this program. This is Afternoon Heartbeats. Dili lang gihapon sa 95.7 K5 News FM. Sa tanan nga mga nag-birthday karong hapuna. Hapuna lang, okay, gani ha. Basin og tulog pa, di ba? Sa tanan nga mga nag-birthday, happy, happy birthday. Especially kay Miguel Doroy. Happy, happy birthday, Miguel Doroy. Ayan, video greet. Sige, i-chat ko dali sa, ano, ma'am Kulot. I-chat ko kay, i-video greet na karon mahuman ko dali. Mag-video, jud ko mismo. Ma'am Julia Chu, thank you so much for listening. And of course, mga langga, kung gipang uhaw na mo diha, perting inita sa panahon, we have Chanyu Water Refilling Station, ang trusted water refilling station sa K5 News FM family. Dari langga na hamtang sa may Brosi Street. Again, Chanyu Water Refilling Station. Kung inyong madunggan sa to ang mga commercial break, sana na diha ang tingog ni DJ Barbs. Kuan limpyo, fresco, og siguradong makasalig ka. Chanyu Water Refilling Station, mga langga. Dari lang nagihapon sa Brosi Street. Silingan sa K5 News FM. Kung wala mo nakadumdum sa K5 News FM, awad to mag Chanyu pangutana asang K5. Kung wala mo nakadumdum sa Chanyu, pwede mo kaari sa K5 among ingnon. Idulong. Ihatod mo na mo, no? Ihatod mo na mo sa Chanyu Water Refilling Station kay naamantay patrol. Kargara mo na mo sa K5 Patrol, ihatod mo na mo sa Chanyu. Kulot-kulot, good afternoon. Mayong hapon ni mo diha. Salamat sa imong pa-chicken joy o sa imong pa-roses. Pitik 3.0 shout-out watching from Barangay Kamindangan, si Palay City. Samtang nanggahigda sa kubo and still watching you. Thank you so much, Pitik 3.0. Sa to namang mga viewers live dari sa Facebook, mga langga, si Nilwar Longno Sibuyan, sorry akong usbon kay basig ya ako aning atangan sa dalan ron. Nilwar si Nilwar lang Longna ay kog atangi sa dalan sir, ha, promise tang twister man good ni good. Nilwar Longno Sibuyan, good afternoon watching from Bacolod City. Thank you so much. Mayong hapon da sa mga Bacolod noon. Marichu Bondoho, good afternoon DJ Barbie. Shout out gali sa taga Toboso. And happy fiesta Toboso. Taga Toboso man ako, pero ari ko subong sa Binalbaga naga-star DJ. Madam Marichu, thank you so much. And you know what? Ang Toboso LGU headed by Mayor Ahoko, mga langga. Ay nako, nagbutang dito og mga CCTV sa palibot para masigurado no ang kahimtang ug ang safety sa tanan. Syempre daghan tagi-imbitar, daghan sila gi-invite nga mga guest, mga langga. Na adunay gi-invite si Mayor. And it's expected nga aduna jud tay mga visitors. Adunay mga bisita sa magkalain-laing lugar nga maadtog Toboso. Congratulations in advance and stay safe mo always. O kung aduna man gani mo mabatsyagan nga something weird, i-report niyo dayon sa mga otoridad, okay? And you can also dial 911 anytime. Labi na kung mula ag mo niya wa mo'y load. Or wala mo, for example, na-lowbat in yung phone. Tapos, wala mo ka sa ulo sa mga number sa otoridad. Panghula mo dihag cellphone, ma'am, pwede makidial mo. Dial lang kong 911. 911 really works, mga langga. So, pwede na niyong buhaton. Anytime, anywhere, may fiesta man or wala. Kay Ma'am Rizaldo Hiligan at kay Sir Rizaldo, good afternoon Ma'am Barbie, shout out ko sa family Malakad, family Escanelian, Escanelian, ikapila na ko nag-greet ani sa yup, di akong pagbasa. Family Malakad, family Escanelian, family Dayuday, family Arina, gikan ni Rizaldo Hiligan sa Tagbacon, Barangay Bulwangan. And also kay Ren Mark Hiponia, good afternoon DJ Barb, kumusta na ka? Makamiss jud ning voice ni mo oy. Amping kanunay DJ Barb, God bless and take care always. Thank you so much, Sir Ren Mark Hiponia. That's kay Gantalaw, good afternoon DJ Barbie, shout out lang ko sa tanang taga Toboso, happy fiesta Toboso. Salamat, salamat Sir Ren.
Renmark Hipon. Alright, mga langga, later nasab ng uban nga ipang-greet na ito, ha? Mga viewers live. Because ato ang balikan niya ato ang story today about sa ato ang letter sender na si George nga. Na-in-love nga siya sa kay Angela and parehas day sila nga para sa lagbabayi nga gihigugma sila ni Mark. Si Mark ay ang best friend ever since they were young. Tapos mga langga, mo na gani, nagustuhan ni Mark, nagustuhan ni George yung Angela. So, makuto siya kasi George ang nagpakaaron ingnon nga si Mark. Kitungod, gunahan na si Mark nga mag-confess or magpa-utuwas yung nabatsyagan nga paghigugma. Si George yung taon na nagkamot og sulat mga langga, unsaon na lang. And then, na-fall si Angela. Kaso nga lang, akala niya si Mark abi niya. Until such time naabot ang higayon nga gisugid na jud ni George kay Mark nga si Angela ganahan sab siya. Gusto sab ni George si Angela. Naka-confess sa George ni Angela, however, until now, sa pag-end niya sa iyang story, wala may sabat gikan kay Angela mga ka-K5. And that's okay. Love takes time. Accepting the truth takes time. Kay siguro si Angela, di sab na to ma-blame kay basinog na na-develop po siya. Basinog na-attach na unta siya. Nag-expect siya nga si Mark jud ang iyang ka-istorya. Si Mark jud ang iyang kapalitan og mga love letters. And it happened nga si George T.I. So, it would take time for Angela to accept the truth, diba? Yung kaaga mo ay ang kaibigan mo. Pero what's good naman mga langga, kay si Mark, nag-ano siya eh, yang gipaubaya. Napay part 2 di ay anak DJ Barbie, kay wala pa man nakapili si Angela sa ilahang duha. Hinaot pa madam. Hinaot pa nga, dunay part 2. So karon maura man ikutob ang gipadala sa tuang letter sender. So di nato siya mapuga. Pero hinaot sab, nga dunay part 2. That would be exciting. Kung nagpaminaw ka man karon George or si Angela, kung nagpaminaw ka man karon Angela o ganahan sab ka nga mupautuwa sa imuhang gibati, pwede sab ka magpadala sa imuhang letter. Pwede ka magamit og dummy account. May paila ka diya nga DJ Barbie, ako dito si Angela. Actually, ganahan man sab ko ni George. Ako ara magutong pakuno-kuno nga si Mark akong ganahan para kung maka-estudy ako ni George. Diba? Siguro mga tigpaminaw na to karon nga mga gasungkod nagikilig po dugapil oy bisag ako. Kiligon man sab tag ana si long hair. Humble ni long hair nga taga Cotabato. Bitin ang story. As in, super bitin. Pero this story is short but it has a lot of options for us. Murag dagan siya kayo og mga side, mga corners bitaw nga pwede na to kuha ag reflection. Maka self-reflect kita. Oo, di ay no. Pag may gusto ka nga o sa katawo, nindot kayong mensahe ni George Terry sa last part mga langgaw. Ari o, basa ko na kung usab ha, ang ingon niya, kung tinuod ang imuhang pagbati, ayaw tuguti nga laing tao ang mupirma sa imuhang kasingkas. Diba? Ayaw pasugti. Bisag imuha pa ng higala, kasabot na ang imong higala. Pero kung magsinumbagay, manggigani mo diha, may the best man wins. Mas nila ning gugma, no? Ay, makaaway-away, judog, naghigala ay. Pero okay na lang ni mga langga kay wala man sab na nila na anticipate labi na si Mark kay wala man sab nag-open up si George earlier. Si Mark naman ang ni-open up ni George. So wala sab siguro nag-anticipate si Mark nga gusto pud ay ni George kay kung basig og nakasugid si George magpaubaya na si Mark. Diba? Pinapaubaya. Rosy Pereira, good afternoon and thank you so much. Pangalangga, here's my song para sa ato ang tanan. Para kaninyong tanan.
sa mga gipangkilig karon while listening to our program. May dag-um ba? Dili man kayo tarik ang init lagi karon. Well, based ra na siya sa kong paglantaw, gikan diri sa studio, nakita na kong gamay kahayag sa guwa, mga langka. Pero dili kayo siya yung anak kasakit ang init ulukon karon. Takahibalo, basin o pagwa day nato di ay mura matagmasamads ka init. Here's Through the Years by Mark Carpio. And stand by. Enjoy this song. Relax with your family.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: O si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay tisi, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 og may tisi, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
3: Kapina sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan na akong lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pod ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabuting duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids. Dito ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
3: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
4: Mao jud
0: DTX 500.
5: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika. Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
3: Correct.
4: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas nini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
3: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
4: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
3: wow.
4: Sir GP, nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic,
3: dili ma-mutate ang genes.
4: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
3: Grabe jud ining phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory, daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may tisi nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
4: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
3: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
4: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
3: I agree.
4: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties niini.
3: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 MITC, sigurado jud imong proteksyon.
4: Onya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo, DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
3: Muna'y gusto na ako.
4: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes.
3: Kana.
4: Dili ka mabuta, og dili pod madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka, og healthy pod ang imong atay. So,
3: kana.
4: Mag DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. No? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

That was Donna Cruz version of Habang Buhay. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Ang love, mga langga, no, nindot kaayo na siya sa feeling. Bisan usahay, mabutang ta sa mga komplikado nga sitwasyon. But once maabtan ka anang gugma lagi, nindot yun kaayo sa feeling. Kaya makahatag sab na siya og inspirasyon, motivation, maghatag og kusog. Ganahan ka mulihok, ganahan ka magplano para sa imuhang kaugmaon, ganahan ka mag-organize, ganahan kang mukhaon, labi na og naay mo lambing nimo. Ganahan ka mag-atiman sa imuhang kaugalingon. Matod pa gani mga langga. Having a relationship or having a partner mga langga sa gugma doesn't make you love your partner even more. It should help you love yourself more. Kay usahay man good, once di ay mabutang ka sa relasyon na mapabayaan ni mo imuhang kaugalingon kay nagtudo buhos na kagugma sa imuhang gihigugma. That is unhealthy kind of love di ay. Dapat ang imuha dayong partner andam sab nga mutabang nimo para magpalangga pagyud sa imuhang kaugalingon. You should not your relationship should not make you feel insecure. Dapat di ay ang imuhang relasyon makatabang kanimo para mabatsa ganimo nga secured ka sa kinabuhi. Good afternoon, Ren Mark Hispania. Wow, the best jud ka kaayo, DJ Barb. Thank you so much. Oh, thank you so much. Thank you pud kaayo sa Ren Mark. Kay Sir K5 Alan Takapan from K5 News FM La Carlota. Mayong hapon ni mo diha, sir. Kumusta ka hatong mga estudyante nga nagpaminaw karon? Especially dito sa somewhere in Mindanao. Adunay mga estudyante nga pakasulod sa klase karon, no. Tungod kay daghan kayo mga eskwelahan nga nangalumpag tungod sa bag-o lang linog. And mind you, mga langga, hantod karon padayon gihapon ang mga aftershocks dito. Ug dili lang siya basta-basta bitaw nga aftershocks nga makabatsyag kag gamayng lipong. Ang ilaha daw nga aftershocks dito kay madunggan sa jud nila, dili lang kay mabatsyagan. That's according to one of my colleagues sa HR department nga naa dito karon. Ito man siya na-assign sa K5 News FM Cagayan de Oro. And they were able to go to Jensan para maghatod pagyud og mga preskang balita uban siya sa mga reporters. Ug matod pa niya lang ka, grabe daw ang mga aftershocks karon. Kay madunggan jud nila, kalipong-lipong na sila. And that's so sad. Kay dili sab na nato makontrol ang linog mga langga because natural na siya. Natural disaster na siya to ang kalibutan. Pero unsa may mga bagay nga makontrol sa katawhan? Bisag unsang mga kalamidad mga langga mahisgutan jud gihapon ni mga projects sa ning gobyerno. Mangguwa jud. Kay naabiyay mga infrastructures dito sa mismong area nga stable gihapon nagtindog nagbarog bisag ni uyog ug maayo atong paglinog mga langga. There were videos, there were footages nga nag libot-libot aning internet nga naa jud mga infrastructures dito nga wa jud nga tumba. So mga factors na i-consider ana unsa kadugay yon nga mga infrastructures, masigdugay na kay nga mga buildings ang uban or base nang uban bag-o lang pero substandard ang gigamit. Labi na jud unta sa mga classrooms kay daa diha mga langga ang kaugmaon sa mga kabataan. Naa diha ang ilahang ilahang future. Diha nila i-build ang ilang education. At the end of the day, ang education mga langga is not just another government project. Investment na siya para sa kaugmaon sa mga kabataan, every Filipino child. Pero manotis gihapon nato karon no, sad to say, tuwa na lang ni hisgutan kayo.
Sir Bobby, rebahala ani karong hapon. But ato asaning gamay lang bitaw. Mga reflections, more on reflections lang jud kita. Kana bitang ingo ana unta ang mas tutukan. Pang long term jud unta mga langga no. Para jud unta sa dugay kay tungod gilaanad man nagdagkong budgets. And karon lang gani o na adutay bag-ong balita sa kay Bam Aquino, senador Bam Aquino mga langga. Ato aning hisgutan, ginagmay lang. Kay bago magunisugod ang klase, bitaw, gapangumusta ta sa mga estudyante. Tapos, aduna tay mga estudyante gani nga maglisod gihapon ilang ginikanan para sa mga school supplies. Naningkamot ang ilang ginikanan para makapamalit og mga school supplies, mga uniforms, ang uban magkautang-utang, ang uban dili matulog, magtiner dito sa uma, ang uban mauban na lang sab dito sa pagpanagat para lang jud bitaw aduna tay makuha nga budget para makapalit og mga uniforms, school supplies, bag, pang allowance. Aduna paghihapon tay mga estudyante siguro karon magbalon dito sa plastic ibutang. Or unsa pa na diha, may mga estudyante pa ba karon nga ginabutang sa dahon saging kaysa una na ana eh. We can tell. Inaapay mga lugar sa mga bukid-bukid nga bahin nga siguro gaingon ana gihapon. So, given the fact nga ang mga ginikanan, mga estudyante gapaningkamot para makasustain sa ilang pag-eskwela. Ang gobyerno pa kaha? Lisod kayo nga, naningkamot sila mga langga. Pag-abot di ay sa eskwelahan kay walay mga bangko. Kung naaman rin mga bangko, siguro na nga hulbot na ng mga lansang diha. Na ay mga suwat-suwat gipang agup-up ng uban. What more mga teachers, sila pa joy mo gasto aning mga siguro ang uban maupay mo palit og blackboard. 'Di ba? Kapait na lang jud oi. Ang mga teachers makita na to usahay. Mangayo og mga tabang para sa ilahang eskwelahan sa Brigada Eskwela. Aduna ko inakailan na usa ka teachers who served the Department of Education that is the Philippines for a couple of years. Og nakadesisyon siya nagkadugay mga langga nga dito lang siya manrabaho sa Arizona. Sa Amerika na siya nga bahin. So for the previous year, sige siya og panghatag o donation para sa mga teachers. But this year nakadesisyon siya nga dili. Not because di siya ganahan nga mutabang sa mga maestra, but because he wants the government to take accountability, to be more accountable sa mga obligasyon. Nanawagan siya sa gobyerno. Kung anong ang mga teachers pa man ang maningkamot para lang makapalit upang pintura sa ilang eskwelahan. Huwag uban pa nga mga kinahanglan, mga kakifay. And it's sad. Let's talk about the issue. Ginagmay lang ni siya, balik tas gugma karon kay kini siya appeal man ni sa pitik sa tong kasing-kasing. Kay daghan man tag mga tigpaminaw karon nga mga ginikanan nga naglisod. Ang gugma sa mga ginikanan sa ilang mga anak. This is not all about the love of romantically mga langga. Ang love sa ilang parents, sa ilang mga anak. Ang love sa mga teachers, sa ilang mga estudyante. You are my the 67 billion pesos fund intended for the construction of 25,000 classrooms unta nationwide. Ug i-announce ni Senator Bam Aquino. San Bam? Ikaw na bahala, Bam. I-announce niya mga langga nga gusto siyang paimbestigahan kung ano ang implementation sa mga projects. Lang ay kayo. Bakit parang kilos pagong ito? The goal is simple mga langga. Ano, simple na kayo yahang goal. To find out kung unsa ba'y rason nga nung na-delay. And at the same time, to ensure that students and teachers finally makabenefit na from the funds nga naka-allocate na ana ang project. Here's the reality. Sa pila ka tuig na sa Philippines,
ang pinas jud nag-struggle jud sa classroom shortage. You are my shelter. In fact, mga langga, estimates show na ang ubang mga ang ato ang country ang naasod sa Pilipinas kakulang gihapon og around 166,000 classrooms. And to make it worse, more than 1,000 schools were reportedly damaged by the recent earthquake in Mindanao, Agoy. So the question here, mga langga, it's a big question. If ang budget is already there, why are the thousands of students still studying in overcrowded classrooms? Ano, duna paghihapon mga estudyante nga duha ka section sa usa ka classroom, back to back ang blackboard. When I looked in, unsa man ang naka-cause of delays? Is the problem caused by the bureaucracy? Procurement delays? Lack of coordination ba sa government agencies? Or aduna ba something deeper nga need nila ma-discover? That is why, mga langga, nindot sab na siya na paimbestigahan. Kayo na bahala dyan. How deep is your love for your family? How deep is your love for the Philippines? How deep is your love for the future of the children? Hindi na naman siya magugma nga romantic ng how deep is your love, eh? Mag-relax sa to diha. Ay, mga ano ta, mamalandong taaning pag hitabo sa kalibutan. Garoon. I love you all, mga ka-K-5.

0: News FM.
1: In the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Petri Bio. Ang Petri ng may Visio. Ang Visio ng may Petri.
4: Mapalit sa mga
2: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar ug dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners.

0: was Sign of the Times by the Harry Styles mga langga. Ang debut solo song nga girelease ni Harry Styles in 2017 pero pamatiunin mo siya lang amura siya mga 1980s nga kasabayan sa mga David Pomeranz nga style nga song, diba? Just stop you crying, it's a sign of... Many listeners mga langga initially thought nga kini nga kanta was about politics, war, or the state of the world because of the apocalyptic lyrics and emotional tone. Pero kini mga langga, gi-reveal ni Harry Styles nga kini nga song is much more personal and heartbreaking inspiration. According niya mga langga, it's written from the perspective sa iyahang or sa usa ka inahan nga wala lang siya basta-basta naghatag og tawo, nagpanganak ba? Wala na naghatag o kinabuhi sa kalibutan. But is also told nga siya daw ang she has only a few minutes left to live tungod sa complications. In those final moments mga langga, ginatinguha sa usa ka inahan nga magpasa or magbili ng usa ka wisdom, hope, mga pagtuo o kaisog para sa iyahang newborn baby before siya ni goodbye. Imagine the sacrifice of a mother. Imagine the sacrifice of a parent. Kay manganak siya dili lalim, no? Aduna pa ganin ay cases dari sa Philippines, not only sa Philippines, but the entire world. Mga ectopic pregnancy, mga langga, nga usahay. Maka, actually, ano ni siya, no? Na-debate ni namo katong college pa ko. Nag-skwela ko dito sa PNU. Mauni among topic sa debate. Okay, bisag first year college pa ka, na naman may lesson na mag-debate ni pati mo. No? So, gistudyuhan namo ni. Tapos, kung agree ba ka sa... Nang sa ganun, eh, ano bitaw? Alam nyo na yan, no? Pagpalaglag, no? Tungod sa ectopic pregnancy. But, doon ay uban, nga mas ginapili nga i-survive ang bata. Doon na pagganin na yun, mga higayon, nga papiliyon na ang amahan, nga kinsa man imuhang piliyon, nga buhiyon, ang imuhabang asawa, o ang imuhang anak. Diba? May mga yung anang instance, which only proves how challenging it is sa part sa usa ka babae nga magbusong, magbit-bit og bata for how many months, adunay uban nga 7 months, adunay uban nga complete jud 9 months, tapos pagpanganak niya, aduna pa'y postpartum depression, adunay mga hormonal changes, ang mood sa babae, ingnon-ingnon rin yung saputon, pero wak mo nasayod kung unsa day ka-struggle, ana, nga sila mismo, wak mo't kasabot kung ano ingon, ana, ilang emotion, diba? And this song, Harry Styles, na Sign of the Times, mga langga, mauna siya ang gihugutan niya. Morabitaw og gibuta ni Harry Styles ang iyahang tiil sa usa ka inahan nga nagsakripisyo para sa iyahang anak. Og before pa siya nawala sa kalibutan. Before siya nag-finally say goodbye sa iyahang anak, nagbilin pa siya og hope. Nagbilin pa siya og wisdom og kaisog. Diba? Ang tema ani nga kanta mga langga sa Kitsab. It's about the mortality and acceptance sa kamatayon sa kinabuhi. It's about hope in the face of tragedy. Gahatag sa tuag kusog. And somehow, letting go. Pag-let go o pag-move forward sa kinabuhi. Ang ginatira dyan rin nga kanta mga langga is ang human resilience sa mga panahon nga lisod kaayo ang sitwasyon. Kung unsa ta ka-resilient ng mga katawhan. Ug labaw na sa tanan, ang importance of communication and emotional openness. Kinahanglan kaayo na nato. Kaya wala ta kay balo kung hantod kanus arata dari sa kalibutan. Labi ng mga nanganak karon or mga manug panganak pa lang. Wala ta kay balo mga langga if they can survive. I'm saying this not because gusto na ko mahadlok sila, but because I want everyone to be aware nga dili the age jud lalim ang ilang ginabuhat. Ginabutang nila, kumbaga, pag mag-abot na sa panahon, mga langga, nga manog-anak lang sila, ginabutang na nila ilang pikas kamot sa katapusan na. And ang pikas kamot para sa kaugmaon sa inyong pamilya. So sa kung aduna man tay mga tigpaminaw karon nga mga amahan, nga mga bana, nga adunay asawa nga nagbusong, or adunay asawa nga bag-o pang nanganak, palanggaan ninyo, ilablab po na ninyo ba? Ilablab po na ninyo ang inyohang langlang. Ipa-feel po sa imuhang langlang bitaw nga love-love jud nimo kayo siya. Diba, kaki 5 jong. Kini si kaki 5 jong, umaabot ang panahon ng mga asawa na ni, o makapabusong na ni siya, o manug-anak iyang future wives. For sure. Misan, o naaparida ko nga balita diha, mga langga. Yahan ang biyaan ng balitaan na para sa iyang asawa. Kasama ni mo, sulti ni siya. Tagbalay. Nag-usa palagi ni.
1: Salamat kayo sa...
0: Sa? Sa butong?
1: Butong.
0: Butong kita. Ay, ano ba?
1: Itala ni ano?
0: Ni Langlang?
1: Nanay.
0: Ah, ni nanay di ay. Si nanay nga kauban si Langlang. Asa man si Langlang ni Oli na?
1: Ito ano sila?
0: Ito ano sila lang. Wag ikadrihing grit Langlang ba?
1: Kawa.
0: Kay ganahan, maminaw Langlang ang mga tigpaminaw na ito sa imuhang tingo.
1: Kuya, kay kagkis upering ha?
0: Ay. Oo na siya. Ayog ka bala ka lang kayo. Abot mo ng panahon si Langlang na po ni Madri na bilin sa studio ang mga dolong-dolong ni mo. Pero dili butong. Kung ikaw hatagan og chances nga mudulong og something, unsa man imong idulong kaniya?
1: Hindi na umunugi na.
0: Hindi na kichismosa man ko.
1: Nagpresentar
0: man ka nga mupong ko diha sa mikropono. Dawata ang imong kapalaran.
1: Hindi, nagpasalamat ko sa butong. Tamis kayo, tamis kayo. Salamat kayo, nanay pasita.
0: So sweet!
1: Hindi, tinuod mito, tamis kayo.
0: Ay, para ninyo mo, para ninyo mo.
1: Yung yapo na rin sa dugog.
0: Unya, di ay, kayo naaman tayo live replay. Huwag ako araw-araw itong i-save o i-send ninyo. Sige, ang sa imong ma-message niya. Sige, na imuha na ni mikropono. Ay, may lang yun. Kaya wala siya camera, mga langga.
1: Kuan. Kanang, thank you kayo sa effort. And, kuan. You are the best thing that ever happened to me.
0: You are the best thing that's ever been mine. Ay, hindi ko alam na may, ano ka pala, may spirit pala si Taylor Swift na inalay sa iyo.
1: Basta.
0: Maujud na siya ang basta mo abot na gani mga langga sa imong tagipusoon. Wa na kakaybaloon si mo isus. Hindi mo na maaalala pero siya maaalala mo talaga.
1: Basta salamat kay sa butong. Diba mo ko siya may nagulo ani ba dili man ta to si nanay ko. Diba ko siya may nagana ni.
0: Ang pangutan na, kinsay ni Katkat sa lobby?
1: Makana ba? Siya siguro.
0: Grabe gabili doon ni silang lang ni Sir John. Haba ng buhok.
1: Para lang yun nga magtakda ang mga buhok.
0: Ma'am Juliet, oh. Ano ang anak-anakan rin, Ma'am Juliet, oh. Sir Ruben Ruel, imuhan yung tinudloan. Sa ato ang story nga gibasa na ko ganiha. Unsa man asa man ka dito, ikaw ba si George or si Mark?
1: Wala ko kadungog, natulog
0: ko. Pero imagine na lang, like hatagan ta kay gayon sigwa ka kay balo, kinsa man ka dito, si George or si Mark?
1: Siyempre si Mark.
0: Mm. So kinahanglan na nimo i-give way si lang lang ug ipasa siya sa lain ha.
1: Udili.
0: Himo man ikaw pala.
1: Kaya kayong tagaan ng itag-kwanawata
0: ka. Maunay kapalaran. Ay, you have to believe sa imuhang instinct. So kung mauto imuhang instinct nga si Mark, imuhang kapalaran, imuhang ihatag silang lang dito sa uban. Katong mo ay mo katkat sa lubi, kaya siya imuhang ipakatkat.
1: Basta kay, hindi kaya ako ang adlaw rin. gabi kapoy kay gustanan.
0: Mm.
1: Iba ka gustan ora sa ulig bi. Eh?
0: Wala.
1: Around 12 or 1.
0: Yeah. Asa man di kagikan lang.
1: Piskot mangod tong mga dakpunon ay pwede maning brown out na nga wagtang mangod oy.
0: Pero kaniha na sungkit jud siya.
1: Sungkit jud. Duha jud sila na gaba na gabaan.
0: Na. Ang masasabi ko lang ay congratulations.
1: Yeah, one kining kunuhay worried ko kay basi magpapas mo ko kay napulaw gabi.
0: Mm, o din gidalan kag butong.
1: Oh, wala syak balo ha ah, nag wala nag.
0: Mm.
1: Nag
0: sa sunod higayon mga langga, sa sunod atong episode ang story na ninilang lang og ni Jong ang atong basahon dari. Kay total pagpungko niya diri sa microphone nag nagpresenta siya mo pungko niya maglisod siya. Paano man ko ni isulti tinga I love you lang lang. Ay mura siya gaano oy. Ha? Nalutaw siya. Oy, oh siguro na epekto sa butong. Sir Steve, nagpaminaw ba ka diha karon Sir Steve, Sir Randy?
1: Kulang kong tulog.
0: Ang inyuhang jong diri Sir Randy, gidulungan og butong.
1: Sa kabaldi.
0: Sa kabaldi, na-appeal me. No only si Kaki 5 Engineer Mondre, Sir Mon, kanus a ang iyo. Basta sa puhon ang dulungan punta diri og kanang.
1: Kita ro dai na igog na gani ko ay kita ra firme dulungan kita dito. Ito, kita ka dulo.
0: Katong miagi dito. Katong miagi. Gidulungan mig saging. Atos na ay pakuan. Na ay mga sudan. Na ay, ano kadaghan na ba? Lang-lang, unsay man imong ganahan. Dulungan ka na mo daw dito. Matod pa ni Sir John.
1: Sa Biyernes, matata na ako ihatod.
0: Unsa may naa sa Biyernes? Holiday, wa may duty, uy.
1: Sir, di chamba.
0: Wa may duty.
1: Di chamba
0: kamu
1: gani.
0: Kamu may duty mo.
1: Wa may duty di ay.
0: Matod pa ni Mami Delina Yamazaki, ipakita daw ang face sa imuhang katabi, DJ Barbie. Iabrihe bago na ang camera dira, sir. Kaki 5 siya. Pero it's 2:50 na.
1: Tan-aw ni si Ma'am, ano si Ma'am, kinsa to?
0: Si Ma'am Medelina Yamazaki from Medelina. Osaka, Japan.
1: Ana dere? Asa man siya kumaido ganito ay?
0: Dere?
1: Asa man siya dere? Dere? Dere?
0: Matutuwa ni ka K5 ano o, kay K5 Carlo. Nis. Di na ako ma-mention kay brand man na siya. Buko, why not? Coconut. Ay, nako.
1: Mm. Ay, lami ina yung ang butong basta natural na yun.
0: Mm, yung walay kalamay. Walay gatas.
1: Mm-mm.
0: Pero mabatsa ganin mo ang kasweet sa pagdulong nilang lang.
1: Nga,
0: gihatagan ni mo si Sir Brian.
1: Ha?
0: Gihatagan ni mo si Sir Brian.
1: Oh, si Mare, si K5 Pam, si Ilay Shanin, si SM. Ah, sa kabal dito, mahurot na ko itong
0: taon. Asa may ako.
1: Na, pala dito na daghan na nabili.
0: Sige, abi na ko, wala ko, kay palungan takag mikropon.
1: Ana
0: si ko ano si Mami Delina Yamazaki, gwapo lagi kayo na ugbatan-on pa. Pwede pa dali mong play. Nagkikilig actually si Kaki 5 ano, lulupid dot dito sa kanila. Nagkikilig siya eh.
1: Wait, well, hindi sila matuos butong kanila siya.
0: Kikuha siya butong. Only complete assurance gay mahatag ni Sir Jong sa iyahang lang-lang langga. Oh. Katamis ang paghigugmaan. Paghigugmaan, Nay. Ara, guys, oh, ang pinutos, yan ang ibaligya siguro. Nay, ikaw ni bahala ni niya, Nay.
1: Hindi, kasi basigmain mo ba wala na kong ikaon. Sige naman kung panghinawa.
0: Hindi, man gina makaon. Kay mo man ang imnon. Tubig man as butong.
1: Me.
0: Unsay unod, Ana?
1: Butong.
0: Hagpok na siya or humok-humok ra?
1: Slight crunchy nga may pag...
0: Fluffy?
1: Fluffy. Kanang... may combination sa sweet and sour nga kanang pag imuha siyang usapon kay matagamtaman gyud nimo ang kinini ang kuan ang
0: gugma ni lang lang. Sir Bray, unsa man ni siya, Sir Bray, pasugtan sa ninato siya kay lagsa na ni siya mahigugma, Sir Bray, okay ra sir.
1: Basta may na basibag i-replay niya ro nang live.
0: Uh-huh.
1: Ikaw na ko niya, bisimingo na pugaw, manalimukan.
0: Grabe na gid ning assurance ginon bilog radyo na gyud ni, bilog radyo na ni. Abot na ni og tubo, so abot na ni kanlaw. Kini bitaw mga langga katong miagi at ato pa ni siyang gisugo nga pangita ni tong uyab. Oy, tapos karon? Wa na, tablo na ta kay Allah.
1: Sa mo ka kugihan, no?
0: Sa mo ka kugihan, nakatog, oy! Ma'am Juliet, chu. Nagpaminaw ba ka diha, Ma'am Juliet? Kuhaon ni mo si Ma'am Juliet ug maninay, ha? Si Sir Robin Ruel, si Ma'am Lisa Ruel, si Nanay Rosie Saldua, o bansay ra ba to muluto og munggos nga naay baboy? Lami ra ba to kay sabor? Kinsa pa jud imong imbitahon si Sir Randy Kang, kinaana kay manug kanta. Si Sir Brian Morden, naapoy manug kanta, alangan mo kanta pud kang naa ka sa altar. Agaw eksena ra kaayo ka Abigail, lain na lang siya pakaslon, ikay mo kanta.
1: Pwede si mo ha.
0: Unsa isa ko ah?
1: Isa kasal ni mo, ako yung kanta.
0: Ayya! Baka naman nakikinig po kayo ngayon. The way to a man's heart is through his stomach daw. Matod pa ni Kaki Five Carlo.
1: Ah, wala eh. Ang ako ang pagka-bad boy ganina, tunaw sa butong. Oh, wala.
0: Kung kinsa may nagpaminaw di akaroon nga mga bana, nga mga naigipang uyaban. Ang solusyon ana mga langga is tubig sa lubi. Butong. Dalig butong.
1: Magpa-pride-pride pa kalugar ani nga, oh?
0: Na. Mabugwak na nimo ron ang tubig sa butong sa microphone, ha? Imuhadyo ng bayran. Na. Mabugwak o niya pati ang kining butong kay mga pilit sa microphone kay di ka kahuwat. Sir Jenny, kumusta da sa Sir Jenny? May ginahatagan na may gahatag na ba kay Sir Jenny ni Caveras ang butong dira?
1: Siya mong gahatag.
0: Sir Jenny, ikaw may gahatag? No, ikaw hatagan Sir Jenny para muhumok sab, di ba? It's 2:55 in the afternoon mga langga. Wala jud ta igong oras kay Five Jong. Any final message sa imong lang lang?
1: Thank you. That's it.
0: Okay. You're welcome. You're welcome. Ako na inoin. In behalf kay Ma'am Lang Lang, you're welcome. Bad boy sa tropa, baby sa iya. Sige kay Five Carlo.
1: Malay, guba dyan ang karakter eh.
0: Mauna, bisag unsa ka isog ng inyong mga bana diha, usara jud na ang makapatunaw sa ilaha. Butong. So diri na ni mauna ni ang higayon nga kita mga babae mag-cut-o na tag-cut-cut ani sa lobby. Kastilan ba ninyo hang
1: It's not about the butong actually. It's about the
0: tubig act, sa butong.
1: No. It's about the act of service. Mm.
0: And the thought. Ihatod pa.
1: Init ya kayo ay.
0: Init kayo pero wala siya. O sige na. Padayunon ta na karon ka kay K5 Bobby Valencia. Mandam ka na sa group chat. Mag-ready ka na. Hindi ka namin tatantanan. Sige na mga langga.
1: Hindi. Pag-end na eh. Mga ako na
0: talaga. Mga ako na tagbutong. Salamat lang lang sa imang butong.
1: Thank you langga.
0: Ay, thank you langga. Oh, grabe to. Thank you langga. Sige mga langga. Wala siya tayo igong oras tong programang Afternoon Heartbeat. Salamat sa inyong pagtutok. Og salamat sa kay nanay. Yun si pangalan ganin ni nanay?
1: Pasita.
0: Nagsamuan siya. Nanay Pasita. Salamat nanay Pasita. Madam Crystal, sa inyohang gidulong dari nga butong, dari sa estasyon. Kini ang inyohang DJ Barbie. O nagpasalamat sab ko sa ato ang station manager dira sa Canloon, Sir Steve Flores. Sa K5 Randy Kangke naman sa Toboso Fabulous. Fabulous Radio Toboso. Fabulous Toboso Radio Click FM. Kay Sir Brian Morden, the station manager dari sa San Carlos, K5 News FM. Sa tanan ng mga KSS leaders, sa tanan ng mga naggamit karon sa Clinica de Alternative Products. Kay Dr. Ramil Itang Oyang ato ang CEO, who believes that a cheerful giver lives longer. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day. I love you all.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 by Health News. D3.
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
5: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
6: Mm.
5: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
6: Mm.
5: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
6: Mm.
5: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
6: Mm, naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
5: GP. Kaya jud.
6: Mm, makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
5: Oh.
6: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
5: Kana?
6: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer.
5: Oh.
6: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
5: O, kana?
6: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
5: Correct.
6: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
3: D3 Bio!
7: Ako si Ayeng. Labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika!
5: Kung gakutoy akong kutokuto, mo inom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
6: Mm.
5: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
6: Mm.
5: So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
6: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
5: Yes Doc, as food, healthy nga food.
6: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay ang purpose ana syempre kay ga lecture baya ta. Nya gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
5: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3.
6: Nga naman.
5: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
6: Correct.
5: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka kay kuyaw man. Karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
6: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw, dili ka pagawson. Mas maayo pangan sa hilantan ka niya inom kag D3 Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
5: Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
6: Pero sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw kabusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX 500.
5: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na,
7: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
8: Mighty C, mag Mighty C na.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka?
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

Thank you.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamaka sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: T3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: T3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
10: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adlaw-adlaw ang schedule.
2: Kanunay busy.
1: Apan,
2: kanunay nga kondisyon
1: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C,
1: ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gin. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay?
12: Muling buhayin mo!
0: Extend
11: Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
0: Extend
11: Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo!
14: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kilikili.

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Vai puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:36 sa kahapunon.
5: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

Maing hapon! Kumusta, kumusta, kumusta? Adlong Miyerkules, si Kapetsa G's sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome na sa ato ang tulumanong El Castigador. Kauban nyo karong hapon na ka-K5 Bobby Valencia. Bation kita karon live sa inyong mga radyo pinagi sa 95.7 K5 News FM San Carlos at the same time sa Fabulous Toboso Radio Click FM 92.3. Tibuok Primero Distrito kita karon nag-broadcast. Ingon man sa distrito, no, sa uno distrito sa Negros Oriental. Bation pod kita karon diya sa may Atbang Tabok Bay, ha? Sa probinsya sa Sugbo, diya sa may Toledo, Asturias, Mualbual, bation ta karon diya nga mga part sa probinsya sa Sugbo. May hapon sa tanan, kumusta, kumusta, kumusta? Grabe ra ba to ang forecast karon na araw ba Japon di ay inibang pag-init, no, sa dagat, no, sa kadagatan. There is dagat Pasifiko, meaning by bisan og naatay mga nasinati nga mga pag-inulan sa atong mga lalawigan, no, sa atong nasod. Pero ang epekto gihapon di ay sa Super El Nino magpabilin hangtod sa unang mga binulan sa tuig 2027 by

Grabe. Init gapon dai kuno hantod sa tuig 2027 is the first quarter of the year 2027 na gihapon matagamtaman si Super El Nino. Grabe no? And hinoon kining El Nino bay matod pa sa mga pipila ka mga eksperto no sa natad no nining pag bulubantay sa ato ang dagan sa panahon mga meteorologist mga kaigsuunan, although di kahit na kasi natin og makusog nga bagyo, or I mean mga bagyo, pero by ang Super El Nino, makakreate siya og mga super typhoon, mga typhoon categories nga mga bagyo. Pero, pasalamat kita, kay habagat naman atong hangin karon, meaning ang hangin na gikan sa West Philippine Sea, padong dito sa dagat Pasipiko, mauna nga kunaman gi bagyo nga makinibang mo threaten sa ato ang Philippine Air of Responsibility, paliron ra niya padong dito pa Japan. So mauna ang nakanindot lang gid pud hinoon sa dagat hanging habagat makigsuunan, pero problema ani gud ba ang mabalod no mabaluron ang panahon. Daghan nato nga mga kaigsuunan, labi na sa mga manragat nga maapektuhan sa dagkong balod sa kadagatan, ang diliin taon makapag makalawod. So mao na ning panahon nga ugsa sa mga hasindero, no, sa mga nagtrabaho sa mga uma, nagtrabaho sa mga syendas tubo, moingon sila na ako ni tigkiriwi sa kwani sa hasinda, tigkiriwi, that is maskara festival during October. Ang tigkiriwi naman sa mga managat kaning chimpo sa habagat, chimpo sa habagat magsugod Hunyo hangtod Agosto. Agosto, sakto ba ko? Agosto, gurdagway. Hunyo, June, July, August. Anak, murag mauna, napitang ang ting habagat, mga ka-K5. Nga dagko ang balon sa kininga kung naay mga managat, kining taon nga muwa. Unsa ni kininga mulaod ka na ilahain taon, ma. Kining pagkusog na lang na sa ilahang kakusog, no? Kinamang yung uban nga, muingon nga, dili sa tamanagat nun, kinagkong balot, balod, mahadlok in taon taaning dagkong balod bay kay naara ba in taway mo unos anang tunga-tunga sa laod sus porting kusugas wa, sa balod niya at the same time ang bubo sa uwan igu-igu aragin in taon nga ma ang mga sakayan in taon mabubuas kusog nga uwan tagbaw kag hagas alunod okay ra bisag ingon sila nga okay ra mang gunagod bahala na importante bansay tamo langoy. Bay, ang kontra ni Mos Lawod, bay, tugnaw o gutom. Once tugnawon ka, nyanakas dagat na babad, dugay ka naugkat sa dagat, labi na kinaunlod ang imong pambot, diyan niya ang ginatawag nga hypothermia, at the same time ang kagutom. Now, kung gutmon ka, naapo niya ang kauhaw. Kung 24 oras or 42 oras kang wala na ugkat ang dagat, kasi kaglutaw-lutaw, bay, wala na ning kaging na kaana. Mauna nga, amping kita, mananagat, ha? May hapon na Virgie lahaw-lahaw diya sa may San Carlos City Public Market nga naminaw karon at the same time. Naglantaw sa atong live na Virgie. May hapon. Ma'am Roda, good afternoon. Medelina Yamazaki, ma'am. Good afternoon, everyone. Especially nimo, sir. Please shout out ko sa kay Lourdes Berha. Oban iyang mga apo nga naminaw nimo karon sa Kalampisawan, Calatrava. Naglanog-lanog ang ilang radyo. Uy, mao ba? Thank you so much, ha, nanay Lourdes Berha. O mga apo ni nanay Lourdes Berha, nay. Nay, abot natay kuan magud bisita nga manawagan in taon mga kaigsuunan. Kinawad-an og kining cellphone, ha. Atong i-check ang sinanay. Pasodlo nato, no? Ang galing kay Ambot, no? Wala magunag ka o ng radyo sa guwas. Siya kabati na ako. Sige lang. Ayun pa, kaya tuwa siyang hinahinayan, Ma'am Roda. Looy taong kaayo, kinawadaan siya kining cellphone. Ay sa ako siyang sampito na. Usa, lisuda po, lumutindo, good abe ko. Morning, nakaapan, basta ikaw ra usab, ay. Akining mutindog, jug kagaling kay... Ay sa asanin, kadiyot lang siya, nakitago na ko sa nanay, ha, para makapanawagan siya sanin, time pa, ha.

0: Alright, alas 4.43 sa kahaponon. Ato nang entertainin si nanay ha, kining nay may hapon diha nay ipadol sa microphone nay.
1: Maayong hapon po.
0: O nay, usay pangalan nato nay?
1: Lorna Rasonable.
0: Lorna Rasonable, taga-asa man kanay?
1: Malinaw andra sa kwan. Kanang babaw sa waiting shed.
0: Oh, sa babaw sa waiting shed. Oh.
1: Sa may ano na?
0: Sa planta.
1: Planta oh,
0: sa dool sa planta o taga-planta ka.
1: Oh, diha gyud.
0: Oh, diha gyud kami sa mismo planta. Nanay Lourdes Rasonable nay, unsa may atong matabang ni murong hapuna?
1: Kana mga yung takong tabang ba kay akong cellphone murging kuha gito siya.
0: Gikuha gito siya?
1: Oo, kay
0: oh.
1: Una na kung gikan dito sa kanang oh. Isa dira sa ina. Dira ko gika sa ina, pumiro, may nagpalit sa kuang kanang bayot.
0: Mm, bayot.
1: Oh, stata ang ilahang ano na ano oh. Paling ako niya ba?
0: Oh.
1: Pait sa 20.
0: Mm.
1: Kabuok. Karon naglakat na ko adto ko sa nagkaduwa man nawala akong cellphone. Anto nakaabot ko dito sa tindahan ni Sonia, anto nakaabot ko dito sa ka. Kaning kinsa ni Behana oi.
0: Oh.
1: Basta nakaabot ko.
0: Biraha ka man imong microphone ay biraha.
1: Pag...
0: Di biraha na biraha, biraha biraha.
1: Ana.
0: Ah di kadang ipaduol nimo. Pwede ra. Biraha pag kusgi, di kusgi imong kamot kopti na biraha. Okay ka na, okay na, okay na. Dayon, dayon. O sa dihang gipalitan kas bayot in town dito sa Mayina, unsa may baligya dai nimo?
1: Kuan luyang.
0: Luyang?
1: Saging.
0: Luyang saging.
1: Oh,
0: so,
1: order man siya.
0: Ang kanang bayot.
1: Oh.
0: 20 ka book yung gi-order.
1: Oh, 20 pesos siya yung kuan, gikuha.
0: Unya, dayon? Ah, wala pa na wala.
1: Oh, bali 20 ka book yung kuan naging bayaran ko niya og 150 ra nagbalik pag iko dito.
0: Oh.
1: Kulang. Ka pumiro ato wa pa nawala.
0: Oh.
1: Abot ko dito sa tindahan ni diha sa merkado ba, sa may kapihan.
0: Mm.
1: Abot ko diha, napa akong cellphone.
0: Mm.
1: Karon, akong gilanto akong kwarta na yung ibayad 150 raman.
0: Mm.
1: Na akong ibalik sa dito.
0: Mm.
1: Pagbalik na ako, naaragya po na akong cellphone sa kuang din sa nilubutan.
0: Mm.
1: Pagsulod ko dito, ginhika pa na ako akong cellphone. Paabot ko dito sa iya, ha? Gibutan ako akong cellphone direk. Gikuha na ako, balik ba?
0: Mm.
1: Balik na akong butan din sa kuang. Ako sa giingan nga, kulang man ang imong 150, ang imong bayad.
0: Mm.
1: 150 ramani.
0: Mm.
1: Ano siya, ah, kay tagpulo man to.
0: Mm.
1: Ano ko ba? Huwag mo ni mo lang tawa, di ay ang kwartan. Kung wala, kaya nagdahan po kong anis but siya ba?
0: Mm-hmm.
1: Sa pagbayad. Mm. Kay kabalo siya tagpulo gito.
0: Mm.
1: Gitagaan ko niya o balitibok 100 nagkuha niya 50 200 ang yagyatag yan ako na.
0: Mm. So nasakto na ang bayad.
1: Oo, sakto na ang bayad. Paggawas na ako, gilanto pa na ako akong cellphone na apa. Paggawas na ako sa impertahan, nawala mo na akong cellphone dito na ako nakabantay di ay sa aning merkado na.
0: Yawanin mo siya balika dito?
1: Balik na ako dito siya. Nawala man dito. Wala mo kung nakakita.
0: Isa man ang bayuta.
1: Wala ko kailan na niya, pero sa tata man ilang tao bundi ha.
0: Di man napitan na ilang balay?
1: Dito sa may mabuhay ba? Paadto mabuhay?
0: Paadto mabuhay?
1: Ano ba? Kanang, di pa kakaabot sa simenteryo? Anong gilid, ano may video ko yan sa sulod ba?
0: Oh, unya, dili siya, wala ko no, pagbalik din, pagsunan
1: mo na. Wala sila kung makita.
0: Was na kabantay nga naka cellphone dala.
1: Oh. Was na kabantay nga, may cellphone din labilin.
0: Okay, di man po siya mabilin, kasi siyempre naaraman kasi mong bulsa.
1: Oo, oh, naaraman sa kong bulsa na, ikaw tingala ko, pormero na kong lakaw, naabaya siya at abot ko sa merkado. Ha?
0: Mm.
1: Pagbalik na ako, nawala man dito akong cellphone, mura din, giana pa na ako ang ani, sa nila ba, na hindi kayo mabakitigan din ako.
0: Mm.
1: Wala na ako kabantay, mura din, tuyo, yung kuhaan na ba, hinay.
0: Nikin sa?
1: Wala ko kabantay, kinsa.
0: Oh. Mura go,
1: kaya nakalikod ko.
0: Lison ba na ito, pasangin lang silang tata dito, bayot sa may mabuhay.
1: Oo. Oh.
0: O sa pagita ba dagoy guro di tapita pa sa murag sa pagita pa na guro. O nya ang importante nay ato alang ipanawagan unsa man tong klase nga cellphone?
1: Tekno.
0: Tekno kasi itom nga Tekno. Mm. O nya unsa may nawong ato sa picture prof o sa inyo hang
1: ang picture ito pormiro pag open ako ato ako ang nawong.
0: Mm.
1: Ikaduwa to kay finger man ako ang gamit.
0: Oh, finger. Tapos, fingerprint. Oh.
1: Pagkaho man ang akong doon kabata.
0: Ang doon kabata ni mo?
1: Oo, lalaki bayi.
0: Kunya, kung sa may number ato?
1: Ang number sa ako ang...
0: Cellphone?
1: Cellphone.
0: Be, atong testingan og tawag, be. 09?
1: na kung ko atong cellphone na limot gani ko.
0: Nagtiwas po di taan ni Ron nya.
1: Pero sinin niya, na sinin niya tawag kay na may naamay si Ambers ka akong bana.
0: Unya on sa may kwan.
1: Tawagan niya di naman makontak.
0: O di na makontak?
1: Dili. Unak. Kay kapila niya tawagan di jo makontak mura gipalong nila. Ang problema lang kay gipalong dito nila ma-open basi dalo nila dito sa kwan ba ipalantaw nila ipa-open na sa kanang manug-open sa mga parya nang kwan ba?
0: Bitaw no kanang may nag-open og cellphone oh, kanang tigka.
1: Dito nila ipa-open kay kataro kanat lang sila nakabalo.
0: Bitaw no atong
1: nalimot ako sa ako ang number.
0: Oh, at sige lang ato lang testingan og kwan ha. Testingan ta nag panawagan na nga kung kinsa toy nakakuan nakapunit og cellphone nga tawag ni ini ha Tekno nga itom color oh. Ha nya
1: nato siya ka nang gas-gas.
0: Gas-gas.
1: Okay, kanang sa tuba kay nahulog man tuba.
0: Mm.
1: Ang iyang tempered, motor ang tempered na itong buba ito.
0: So buka ang tempered glass.
1: Oo, kwan, kanang buak.
0: Buak ang iyang tempered glass, meaning sa screen, no? Mm. Mauna, ha? So panawagan sa mga kaigsuulan na ito, there is lungsod stuboso nga basing na nakapunit. May nabaligyaan. Oh, naapoy mga repair shop, there is a lungsod stuboso nga kining aksyonan o paayo or pa... Kinibang reset sa cellphone nga Tekno itom color may buka ang tempered glass. Napalihok kita ho mag-report ha kay Stowns nanay porting luuya. Mao pagita ba ortay mo cellphone ay?
1: Oo, bago pag ito ba ya?
0: Bago pa to kayo.
1: Sa tutumbana na. Nasa ko kita akong bana gani.
0: Oo ba?
1: Ikaw. Karon kay yung nanay ko sa akong bana nga dapat gibilin to ni mo na tanawan di wala na ang iya dito nga. SIM card kay gamiton to niya kay dito ba kung sa iyang is. Kung mag-ano sila sa
0: is-is,
1: anawag ang
0: is-is ato dito. Na, sige lang. Ato lang paningkamutan na iha nga. Basig, may mga nakabati diha ron sa ato ang mga kaigsuunan. Paliho ko pa, ikaw, storya nila na, babe. Ikaw, pamalihog nila na sa mga naminaw ron.
1: Yung taon mo nga, iuli yung taon ninyo akong cellphone. Kung kisa nakakita, kay importante ka ito. Ato dito ako ang mga, kuwas ako mga igsuon. Pamilya na ako tanan.
0: Hmm.
1: Maluay taon mo, kung kinsa mo nga, buutan mo, kwan, tigpusoon, iuli taon ninyo ay. Muna lang ako, ikwan.
0: Sige na, salamat na, ha. Sige na, ato lang na, ato alam ng paningkamutan na, ha. Oh, basig may maka, ang mga makapunit anang cellphone na, palihog big turnover sa Toboso PNP, or there is a Fabulous Toboso Radio Click FM sa Purok Punta Cruz, ha. Dili na lang, ayaw na lang yung dalag San Carlos, kay di Aramis Toboso, ha. Basig na ay mga nakapunit ana nga taga Toboso niya dalong pag San Carlos sa K5 San Carlos. Ayaw na kay layo na to na Aramid diri sa Toboso ha. Anawad-an og cellphone taga Toboso ra ayaw niyo dalag San Carlos. Dalaan ninyo diri sa Fabulous Toboso Radio Click FM sa Purok Punta Cruz sa balay ni Sir Randy Kang kay at the same time pwede man ma-turn over diya sa Toboso Municipal Police Station. Sige nay, salamat nay. Sige nay, oh. Okay to nay ha. Basig na ay makakuan mo pabalo ra minimo nay ha. Manawagan rami ni Munay. Naminaw magkaka dito na mo. Ah, wala mo yung radyo?
1: Motoran dito ako tilipo na mo, amo. Kalingawan ako. Ah. Nagtaw-taw sa kumang isuon.
0: Okay. Sige. Pero kapaminaw, magkamot yung pabilos to boso sa planta ka. Naminaw, mas ladi ang mga lanyuhan. Oh. Sige, nay. Salamat, nay, ha? Sige, nay. Oo. Oh. Sumato, mga ka-K5, palihog yung taon mig-uli sa maong cellphone. Kay yawat na lang intahon to mga kaigsuunan nga mabalik intahon to sa iya ha. Kay maligya na maligya ra gitahon nagluyang no pero daginuton pa nato. No ang iyahang baligya intahon na pilara to ha pilara intaw ay halin sa iyang baligya nya nawad-an sag balik 3 million nga gamit. Ha maluoy pod intahon ta palihog mag turnover diri sa Fabulous Toboso. Nong Nonoy Ilardes, kumusta na maka Nong Nonoy? Piyesta ng Nonoy ha? Nong Nonoy, piyesta na! Ayaw nagpataas-taas sa sugar di ha, kay piyesta na! Ah, Sir Danny Danilo Disoy, good afternoon dia sa may maaswa ha! Maaswa, pa-applyan na lang ko di ha, og tech! Pwede ba no, Ma'am Rods, ari ka sa Fabulous Toboso kaya wala may tech di rin! Oo! Ronald Arandoke, may hapon, Sir Bobby, shout out ko sa sityo Bugo. Barangay Kabungan, watching from Kalunasan, Cebu City. A Anastasio de Goma, good afternoon. Lame kayo. Ma'am Rods, pwede kayo ma'am Roda ah. Hindi ka pa maradawat naman kadaan. Tanawa ako ang dress ma'am Roda oh. BBMS News ha. Daghan ako tahanan ako usap na imong imuha maka BBM na dai karon bab kay imuhang BBM imuhang multimedia services ron ko anaman BBMS naman ingon si Ma'am Barbie Pirolino nga Bongbong Marcos and Sara News kuno Bongbong Marcos and Sara News oh. Oo. Anyways, BBMS News, ako anang kuan, ako anang kaugalingon nga network, no? Ako'y kuan diha, ako mo'y content writer or content creator, ako mo'y gasuwat, ako mo'y gabalita, talantanan, ako'y editor, talantanan, ha? Ako ana ang BBMS News. It is registered by DTI at the same time. BIR, registered the Bureau of Internal Revenue and Department of Trade and Industry, registered ni siya ang BBMS News, no? So mauna ang atoang ining personal nga network nga atong gipaagian sa itong mga balita. Aside sa K5 News FM Philippines, because I am also affiliated with them, I am a service provider of the K5 News FM Philippines. Napakoy kaugalingon nga gining channel nga makapag-servisyo ta pinaagi sa atoang pagpamalita sa to sa social media. At the same time, bisag asa ka, it is may nga katag multimedia, Ma'am Roda, ang Angeles Night, pwede radyo, television, o social media. That is why multimedia. Oh. Alright, sige, alas 4:55 na sa kahaponon. Mo break sa takyo. Oh, sir, wala, nalimot ko. Nalimot tayo kung sa may meaning, Bob. Kung sa medyo tinuod nga meaning, anang BBMS. BBMS is, break, or, itong maus mo na, BBMS is bake and break multimedia services, ha? So mauna ang atua. Alright, sige, 4:55 in the afternoon. Mo-break sa kadiyot, magka-K5, paminawon tani mga importanteng pahibalogikan sa klinika Di Alternativo Medicina. Standby, mubalik ko dugay-dugay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
2: Bye! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon after paniod to, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
5: Wow.
6: Meaning pa akong unsa na paakon, niya kuha ang oil niya, akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-plus ako. After plusing, mao na pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon sa akong baba Sir JP.
5: Ya kay dili man na pwede sa plain D3.
6: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Napod kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makaroon sa lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
6: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan.
6: Mm.
5: Oh, gilantan ko pag-ayo.
6: Mm.
5: Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog dua ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
6: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA.
5: Mm.
6: Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells.
5: Mm.
6: Pagtugdon sa virus,
5: wow.
6: Bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
5: Mujo day na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
6: Yes,
5: kung
6: sir, GP.
5: Wala na sa plain D3 do.
6: Correct. Mm. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3.
5: Mm.
6: Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya nini patyon ang mga remnants sang virus particles.
5: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
6: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
5: Mm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
6: Mm.
5: Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw ug abusuhon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang regular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Hindi ang nagabulig sa pangtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamanatay nga stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500. Kadaga. DTX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatino sang imo dugo. Kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkabutod sa imo tiin. Pagkagubas ang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DTX 500 na kamo! DTX 500! DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o corn cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, DTX 500, may powerful extract sang tubo kag amargoso ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy o kung pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pag ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500, mahigro bala ang imo dugo? DTX 500, masami ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang hapon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas, mga nabatsyagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin, pati akon arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB, pneumonia, o kapag pangbakabalatian, na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Xanthon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Xanthon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o kapag pangbakabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Xanthon Plus Herbal Capsule.
12: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
15: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masabi na buglayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Probiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Probiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
17: Kabalik-balik sa CR. Gina-diarrhea. Mags Probiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Probiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas Probiotics na. Probiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Clinicas Probiotics ka. Kasakit ang tiyan. Mags Probiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags Probiotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas Probiotics.
16: Masakit mangihi? Mags Probiotics ka. Base UTI na ina. Mags Probiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI. Ang fortified nga probiotics. Clinicas Probiotics.
17: Probiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Probiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinicas Probiotics.
18: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
18: Mags Probiotics ka! Clinicas Probiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas Probiotics! Sa Probiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatugas ang tooth decay ng bad breath. Clinicas Probiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
20: Relax, God! Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
22: Muling binuhay mo!
23: Extend! Isang kapsula ka lang.
21: Extend! Food supplement for men.
24: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend food supplement for men.
25: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
26: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
21: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend food supplement for men. May maka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, musta po lang agabi pre? Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
21: Extend food supplement for men.
23: Ikasin.
21: Extend food supplement for men.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Siling sa ngigo ko. Itry ang extend food supplement for men. Kaya epektibo ko no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang ako naman. Kanamit gisa experience ba?
21: Extend food supplement for men.
28: Nestor, ang sinaing.
29: Luto na.
28: Ang labahan.
29: Nakasampay na.
28: Ang uniform ko.
29: Tiga-plansa na.
21: Ganito ako.
29: Tigasi.
21: Tigalapa.
29: Tigasay.
21: Tiga-plansa.
29: Sa araw si misis ang masusunod.
21: Sa gabi, ako ang bossing.
29: Dahil kasangga ko.
21: Ang extend supplement for men.
29: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo.
30: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend food supplement for men.
29: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
29: Extend
21: food supplement for men.
31: Ako si Fred Domingo, extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend food supplement for men.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa?
32: Kag nagabaho ang kilikili?
34: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Deo Fresh.
33: Nagabasa na naman balaga.
32: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: K5 News FM, championing the lives.
0: Stars of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras alas 5.12 na sa kahapon ng balik kita mga ka-K5. Oy, ato ding ipanawagan Tio Edwin Di Sukatan ha. Tio Edwin Di Sukatan, kung naminaw karon sigurado dyan kung naminaw karon. Palihog ko claims sa senior citizen ID ha ni Nong Vicente Canieti makiputin diri sa Fabulous Toboso Radio. Kay di aderihan, murag na ay murag nawala guro ni, nawigit guro ni niyang ID. Anya na ay nakakita o giturn over diri sa Fabulous Toboso Radio Click FM ang senior ID ni Nong Vicente Canieti makiputin ha from Sitio Burgos. Barangay General Luna Toboso niya. Adili man ni permamente sa Burgos ga Puyo no na armani di usay Bris Mercado. Anong Vicente ha? Ako ani amahan ni sa ako ang classmate no. Ang batchmate nga si Vanessa Makiputin no. Anong Vicente ha? Lihog kog claim ani unya pohon diri sa atong istasyon sa Fabulous Toboso Radio. At the same time di apoy na wala nga cellphone no taga General Luna po no. Si Maria Vinaline Bourbon. Oh, sa mga taga General Luna. Oh, di adiri ang ID PhilHealth card ni Maria Vinaline Bourbon. Oh, dara oh, mo ni oh. Okay ha? Mga taga General Luna, palihog mi aning mga ID diri kung kisa nakailaan nga ipa-claim diri sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Alright, anyways, nalimot ay kupasalamat, Ma'am Roda, ha, nga kini ako ang isulubrod nga kining polo shirt. Ha, ako ang taning bayran, kani ako ang maguning ipaprint diri sa Del El Rey. Ha, Del El Rey, nga printing station diri sa Toboso, nga ipanagiyahan ni Pastor Ryan Tormentar. Na diri sa May Three Kings, Bajong? Oh, na diri sa kuan sa May Three Kings niya. Nagpa-print ko nig duha ka buok. Ya karon na last week din ako gipa-print niya ganihan ing chat nako si Pastor Ryan sa Del El Rey nga bab pwede na to nimo makuha imuhang polo and please dili lang bayran. Oh, sa gaon. Dili ra pa wala ra pa bayrin ni Pastor Ryan Tormentar sa Del El Rey ha. Oh, thank you so much Pastor Ryan Tormentar. Diri sa Del El Rey, oy kamong mga kuan ha, kamong mga eskwelahan, diri sa Toboso, kung need ninyo magpataod mog CCTV sa inyohang mga tunghaan, mga head teacher sa mga principal, o need yun na kayo ninyo mga CCTV yung panahuna sa inyong mga tunghaan, ingnak ko ninyo, kaya atuan na, no? Atuan ang ingnon si Pastor Ryan Tormentar sa Del El Rey, nga mao gini, mutaod gini, daghan na kayong mga eskwelahan ng ipangtauran, ha? Thank you so much sa Del El Rey. Medyo matalang akong dila, no? Del El Rey, ha? Okay, go! Badong sa computer shop and accessories. Computer and parts, no? Computer parts and accessories. Naminaw sila karon ni Badong. O need ninyo kining mga parts sa computer ninyo, sa piso wifi ninyo, piso net ninyo. O diha, mapalit sa may Badong computer parts and accessories dari sa may Purok Punta Cruz, Barangay Poblacion, Lungsod sa Toboso. Alright, alas 5.16 na sa kahaponon. Dave Salimbot, good after. Ito i-check ang mga report ni ka K5 Jong o ka K5 Jezebel Barbetso. Matod pa ni Jong Bersales ang di ako ni Kuan, no? Di ay, unsa ni? Tayo pa kagaloading, bay. O, di ay da, managbarkada ko, no, ha? Managbarkada sa syudad, sa San Carlos! Ha? That's what friends are for, Ma'am Roda. Managbarkada sa syudad, sa San Carlos, na dakpan sa drug by bust operation! Report gikan ni K5 Jong Bersales Jong maing hapon Jong.
3: Ka K5 Bob. Duha ka managa barkada ang nadakpan sa drug by bust operation kaniyang buntag sa may Urban Phase 8 Barangay Rizal ning Dakbayan San Carlos kining duha. Mao ni sila si si pangana ni. Kini si Jomari Gidukos. Mhm. Og si kuan kini si Jason Hakusalim.
2: Mm-hmm.
3: kinis lang duha parehas ni mga soltero unya kinini ang pareho pod nga ga-engage og illegal drugs. Dungan is na ganihang gipang sikop sa mga tinagyanan sa Station Drug Enforcement Team dinhi sa San Carlos City PNP mga alas 9:46 ganihang buntag. Ang kining operasyon misangpot ni sa pagka-recover gikan sa ilahang duha sa pito talan ka sa siya sa ginudahang shabu og ingon man na 300 pesos nga by bust money. Naanay na rin ang duha nagka-custodia na din sa San Carlos City PNP. O niya, nakatakda ni silang pasakaan o tukmang kaso. Anyway, ang balor aning mga suspected drug items nga na-recover gikan silang doon ani sa mga City Mill, 616 pesos. So, muna ito ang mahatod nga report karong hapuna para sa El Castigador Program nga dahit kato sa D3 Body Text 500 o Mighty C. Ako si K-Fab Jung Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
2: Salamat Jong sa imong report sa naol ha. Ay paloyaluya diha kay mao pa betoy post nimo ganiha sa imong My Day nga lima gid ka putos nga butong ha. Mam Roda, awara gud si Jong Mam Roda. Pati ba naman sa recorded nga balita? Ha, malimot pas pangalan pero tag lima ka putos nga butong ihatag Mam Roda. Padalaan sa uyab. Mam Roda! Maluya pa ka anak Mam Roda? Ha? Usaw pagkaluya ni mo anak Mam Roda! Abi ni mo Mam Roda, mura na itong live to report si Jong. Recorded na sila ha? Pero kakatawa ka. Jong, tatanong nga ba ya Jong ha? Ay, kukuhan na Jong ha? Pagpaluya ka Jong ha? Recorded na lang gina Jong, maluya pa ka Jong ya. Di ko matuo nga maluya ka, Jo. Ambot siguro, basing na nahurot-hurot na guro. Tanawa lang ito, Mam Roda. Tanawa lang na iyahang kuan. Tanawa lang na ang My Day ni Jong. Ganahan ko sa My Day ni Jong kay... Mam Rods, tanawa! Tanawa! Ayaw na lang, di na lang ako ipakita sa Facebook Live nato ron. Ha? Gipadalaan og lima kaputos nga butong Mam Roda. Ha? Ambot og para ba ni sa tanan nga staff sa K5 San Carlos o para ra ni Jong tanan, ha? Ha? Para ra ni Jong tanan ng lima kaputos nga butong para sa unsa man ang lima kaputos Mam Roda? Aba sa siguro lima sakto na siya kay oh. Ah, si Shanin, si Barbie, Jezebel, Pamela, og si Jung. Di, ako lang nga, nagyapo kay si Sir Brian na lima rama ito kaputos. O, oh, alang nga magdini mo tagaan ni mo si SM. So, da, kulangan. So, akatong lima di ay Mam Roda, para ragin to ni Jung. Lima kaputos. Na nakita na ako, pero di naka... Ha, pero naka-deactivate ang account. Sana all, Jong, ha? Sa una, Jong, wadyo ko tagaik taglima kaputos, Jong. Butong, Jong, wala, Jong. Ngayon, lami, anak, Jong, butang natin mo kaning kondensada gamay. Ha, og ni Mam Roda pa, o padugang kuskusog. Da, kami ni Mam Roda pohon, maulit naman ni si Mam Roda sa Sabado kuno. Ay, ano sa ito? Friday, Mam Roda? Sugaton ngayon da ko na siya ni Sir JP. Kina, ganit lang, nahutdan lang ug leave credit si Sir JP. Kay, nakabalo na mo nga, no? Oh, na, tanawa, maulit si Mam Roda. Tanawa, maulit si Mam Roda. Muanhin mo nagtubuso. Adto rami sa Mama Wings Only Rice. Oh, Mama Wings Only Rice. Tupad sa Fabros, Liempo, and Lechon Manok. Perting lami abay. Ah, lami keng sabaw, lami kayo ang kalderitang kanding, liempo, lechon manok, fried chicken, sikindoy. Ah, perting lami adya sa Mama Wings Only Rice. Makasave ka Mam Roda bisag pila pa ka buka. Ah, tao imong dalon gikan sa Bacolod, dalon imo diri sa Tuboso. Makasave ka kay naay Only Rice ni Mama Wings diri sa Tuboso. Oo. Nakita, oh, sani, padugang kunusgusog lagi, ah. Inastasio Poras, iyan ni Ma'am Lady Anne ang isa kuno, ah. Na nakulangan na gani kay unom na sila kabok sa istasyon. Ikapito pagit si Ma'am Lady Anne, ah. Adi na ginda, wala na ginda. Ha? Wala na ginda. Murag, Ma'am Roda, karong adlawa, medyo na ako, busog ko rong adlawa. Actually, din ako ikaw manihapon, Rod, kaya ganiha magudiha ko ila kalula ibyang sa ninang snack house. Mga alas tres na dyan kuning anha diha ganiha, kay usay kung alas 4 ko mo anha diha god, alanganin ako sa oras, niya ilaha pang duslitan to ilang kalaha para mo init tong kuan, batsoy nga ordironon, usay maghalo-halo, porting, kay ilaha pa ng koskoson o todong ice. So ang alas 4 na ako, alas 4.15 ma-serve. O mauna nga, kanon pa na ako pinabay eh. Susunsao na lang, abdanta sa kuan ani, sa time out, malitas programa. So kung gihimo lula ibiang ganiha, alas 3 jog ko ni anha, ha, akong gihimo, duha jod ka orderan ha. Kaon kog usa ka order nga batsoy, pating lamig agis batsoy diya kaninang snack house eh. At the same time, human ako after 10 minutes, sa ning order na po kong special halo-halos ninang snack house. Mauna nga akong tiyan ron, Ma'am Roda. Mura siya kining yen aniyang bugnaw o init ga halo-halo. Niya kay nakulbaan pa dyan ko, Ma'am Roda, kay karon ni ay, alumni man ron sa Toboso, kay tungod part sa fiesta celebration, alumni ron, ha, na ay mga batch-batch ron, magtapok ba, ha? So, ang, ako ang batchmate ning tawag na ko bagura, nga bab, alit diri mga alas 5, kay tapok na diri, nagpadala ang ato mga batchmates, gikan sa guwa sa nasun, si Aisa o si Eureka, si Aisa Tapang o si Eureka Barika, akong classmate sa, nanaron sa kuan, nanaron sa, asa tong lugar, sa Europe, oh. Ha, nagpadala og Dutch, Ma'am Roda. So, alas 5 ko, no, pwede na unta ko mo ato galing kaya programa pa man. Sakto, gini, maluto, gito. Alas 6, mahumani akong program, Ron. Murag, makaingon ko, Ma'am Roda, basig mahubog ko, ani, Ron. Mga 3 weeks na rabadyo ko, wala kainom, Ma'am Roda. Nya karon kay naamay batch-batch di ay. Murag mahubog, dyo ko, ani, Ron. Sige lang kay piyesta man. Ah, piyesta man, okay raman na ba sa piyesta, mahubog ta. Kanang mahubog ta nga walay piyesta, bay, walay hinungdan, bay. Mahubog ra kag imuha niha niya, magyaka-yaka kasdan. Ha? Wag yun ay hinungdan ang pagkahubuga. Pero mahubog ka kay piyesta, tapok-tapok sa imong batchmate. Ah, fights kay na, ah. Oh, happy piyesta to Boso, ha? Actually, ugma pa magsugod yun ang mga activities, ang mga major activities sa kapistahan sa lungsod sa Toboso. Pero usually, karong adlawa, June 10, ha? Sa naandan, no? Sa naandan, actually, sa una pa ganit, June 9, ha? June 8, 9, 10, 11, 12, 13, purting taasas pista ba? O, mauna sa una. Karong gipanupan lang gamay. Kaya siyempre, tungod sa kining high alert, mauna siya nga, high alert ba? High alert, red alert ang NGCP by Visayas Grid. Red alert, Ma'am Roda, ang NGCP. Oh? Ipadalaan na direct kining information gikan sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Kalabot sa posible na naman ng mga brownouts nga itong masinatian din sa Northern Negros Electric Cooperative. Tungod, ha, as of June 10, 11 a.m., alas 11 karong adlawa, ha, ang Visayas Grid nakapaubos karon, ha, sa red alert, ha? Alauna hangtod alas 7 sa gabi karong adlawa, naka-red alert ang status sa Visayas Grid, mga kaigsuunan. Pag alas 7 naman hangtod alas 9 sa gabi, naka-yellow alert na ni siya. So, posible, ha? Kalaliman ka nga available capacity lamang sa Visayas Grid, mga kaigsuunan, ha, ang ila ang iha ma-produce ba, ha, ang ma-produce niya nga kining gikusgon o supplies kuryente mudagan lamang sa 2429 megawatts, pero ha, ang demand, ha, 2,421. Gamay na lang kulang para mahimong 2,429 ang available capacity nga mahatag lamang sa Visayas Grid. Pertinta grabe, dako kayo ang kuan, dako kayo ang diferensya bay. Matod man gud ha ang walo ka mga planta ang napugos nga may outage, no? May utak outage gali, wala ron ga-operate ang walo ka planta sa Visayas Grid. Ha? Ato pang Mayo 2026, mauna nga, tungod sa kanihit sa supply, tungod sa kulang sa supply sa kuryente bay, magpatuman ang NGCP o manual load dropping. So kung doon ay brownout gali, based sa schedule nga gihatag sa NGCP, kanak nga brownout, iyan na sa NGCP, dili na sa Nuneco, ha? Pero kato galing mangboto nga mga... Kato mangboto gali nga mga transformer na ay mga linya nga mga na ay fault, o iyan na sa Nuneco. Mao na siya diha. Aw ka na, haha, sakto na para mahubog. Lady McCoy, Mark Ilardes, may hapon, batchmate. Ay, bitaw, batchmate! Marang yun di ay, nalimot. Marang yun din comment ka diya, batchmate, ha? At to, taron, ila ka inday is, batchmate, ha? Oo, Mark Ilardes, at to, taron, ila ka inday is, kinanawag to na ko, tapok-tapok daw ta dito ron. Ito ay gipadala nga dat si Aisa og si Eureka. Ha, niya, maka, siyempre, sila man ay nagkakwarta. Mo na dili ta dili lang ta mo amot-amot ana. Atong idepende ang atong amot dito sa mga dagang kwarta. Oh, bitaw. Ay, Eureka, si Eureka Barika, amo ang batchmate dagang kwarta dai. Ha? Dagang kwarta kay duha sila si Ambana nagtrabaho sa laing naso, wala gibuhi nga mga kabataan. Oh, dagang tinigong. Mga na parang nagpalitsyon ko na ito, Mark, ha? Si Aisa po, walay binuhi. Ang yung binuhi sa ilang balay, mga iro-ra. Aisa Tapang, among batchmate. Ah, sus, magandaghan, nag-iro nito sa ilang balay. Dugpod na kinaon. Anya, maorto yung binuhi ni Aisa. Pagkadaghan, nagpuno-puno ang bulsang Aisa ron. Mga na makapalitsyon, gitaan ni ron. Asa na dapat ilang ka is batchmate. Dito sa kuan, makatungdaan nga Ninyel Funeral Homes. Diba ang Ninyel Funeral Homes, to naman sa may, kuan sa may, unsa ni Mascubado. O to naman dito. Pero katong ilang balay sa una, kaning balay nila aning kilid sa simbahan? Mauna, Mark, o. Diha man ang punerarya sa una. Wala naman niyang punerarya. O to naman, gibalihin naman sa Mascubado. So man, dito taro magtapok-tapok. Kay bugnaw na kuno to, Mark, ha? Ibilin na si Nung Nonoy Ilardes, akay. Wala, abot, Nung Nonoy, ha? Okay na ba na? Galing ka, ito last time, ihagad kunin mo lagi uga. Ha, po, ding palit, rabain taon sila ga San Miglite, galing kay Wadjo ko kain. Natanggong manda sa ulan, ato Nung Nonoy, ha? May hapon, Sir Bobby, naglantaw mi diri sa Bandila. Wow! Ashley de la Serna, Cabarque, o siya, Carbanguel Estrada. Manghapon diha, naglantaw siya sa may Bandila. Sila ni Ashley Estrada. Oh, thank you so much ha sa paglantaw diha, Ashley. Manghapon yun. Importante, Ashley. Bisag asa mo muna himutang ron sa Bandila. Bisag layo. Dapat yun ha, pag makadulho kay mustuboso, palit yung mug D3 Bayo, DTX 500, MyTC, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement. Kay layo ra ba ng Bandila? Parang layo ta sa kuan, kinibang kaalanganin, pananglita na magbatsag taghilanat, trangkaso, natay na stock diha daan nga D3 Bayo, DTX 500 ug MyTC. Parang dalita mga ayubay. Mapalit na diri sa may Red Kite Zone ha, sa Purok Punta Cruz, Barangay Poblasyon Tomoso, at the same time sa mga taga San Carlos ha. Ato mga produkto sa klinika, mapalit diya sa may Barrick Building, Barangay 3, San Carlos City. Nadiha ang Klinika di Alternativo Medicine. Available tanan-tanan ang produkto sa klinika. So sama sa ato ang D3 Bio, DTX 500 ug MyTC mga kigsuna. Oras, alas 5:32 na sa kahaponon. Mo break sa kaniyot maka K5 karos tong pagbalik, i-check naman ato ang report ni K5 Jezebel kay matod pa ha 25 ka mga individual nga mi pailaom sa heavy equipment operator training nagkortisiya ni Mayor Rene Gostilo sa San Carlos City. At ang i-check karon ang mga report sa itong pagbalik.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio!
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio!

0: sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag, pagkabuton sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500, makabulig sa pagtinlo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500, ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver, ukon cancer. Sa atay, likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, DTX 500, may powerful extract sang tubo kag amargoso, duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500, nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy, ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na! Ano pa ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita! DTX 500! Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon hotel na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pang api bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Sang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butik.
0: Mighty C ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag Mighty C na, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant

0: na bitamina sa mata, andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santo Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sik, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapag pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
1: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
5: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Kabalik-balik sa CR, gina-diarrhea. Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics, Klinika Spore Biotics.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino!
9: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: Extend. Food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend. Food supplement for men.
13: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Oras, alas 5.45 na sa kahapon. Balik kita mga ka-K5. Timmy Ricablanca Castor, good afternoon, watching all the way from Butuan City. Sir Emil Jeronimo, may hapon Sir Emil. Naumusta ko na to si Sir Judy Jimenez. Anong Judy Jimenez, ha? May hapon diha sa may Dulis, Calatrava. Muraga, ning kuan na guro, murag ning gana na ba Sir Emil? Ang radyo nga itong gihatnag niya. Ha? Muraga, galanog-lanog itong tingog diha sa may Dulis, ha? Tungod sa radyo ni Sir Emil, ni nung Judy, o sa mga taga-Dulis, Calatrava, naminaw na sila diya karoon na ito. Mga hapon, ha? Janice Laguna Aberina, mga hapon, watching from Barangay Bandila, Toboso. Sila ni Ariel Sabilio, na po na, naminaw na sa may Bisensina, sa may Bandila, good afternoon. Oy, Signals Network and Data Solutions. Ay, mukalimutan sa mga taga-Toboso nga wala pa'y wifi diha, ha? Oh, ang ato ang Signals Network and Data Solutions nagpabilin karon nga pinakakusgan, pinakapaspas, reliable o stable nga Wi-Fi or internet sa lungsod sa Toboso. Kung pananglit ka plano mo diha rong magpataod og Wi-Fi, ingnak ko ninyo ha, Signals Network and Data Solutions atong piliun. Alright, atong i-check na ang report ni K5 Jezebel. Kalabot ni ining 20, ha? Pinto ka buong? 24 ka mga... Unsa ni? 24 ka mga... unsa ni? Undergo o test the training for heavy equipment. Ha? Nagakuan? Ha? Nag-courtesy call kay Mayor Rene Gustilo, ha? Mayungutag heavy equipment mang goodbye. Mga kuan ba? Kinibang mga bulldozer, payloader, mga crane. Unsa pa na diha, ha? Atong i-check ang report ni K5 Jezebel. Bel, may hapon.
18: K5 Bob, labing minus 25 ka participante sa Heavy Equipment Operator kon Bulldozer Institute Training uban sa mga representante gikan sa City Public Employment Service Office kon CPSO o sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA Regional Training Center sa Talisay ag nag-courtesy visit kang San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo sa iyang opisina gainang buntag Hunyo Jess Kakifabab. Timaan kini sa ilahang katapusang adlaw sa ilahang training program. Gihuman gyud sa mga partisipante ang 15 kaadlaw nga practical nga training o 5 kaadlaw nga theoretical nga instruction nga gidisin nyo aron na masangkapan sila sa mga abilidad nya gikinahanglan alang sa luwas og efficient nya pagpaandar, pagmintinar og pagtroubleshoot sa bulldozer para sa earth moving, land clearing og grading ng mga trabaho kakifaybab. Matud pa ni CPSO Training in Charge Amid Elnas, gipasiugdahan sa LGU San Carlos ang maong training aron matagan ang mga lokal nga operator og husto og inguman updated niya technical instruction alang sa dugang pagpalambo sa ilang kahanas sa pag-operate sa heavy equipment kakifaybab. Gidugang usab ni Elnas nga human sa pagtapos ang mga partisipante moubos sa national assessment alang sa in-situ certification. Ngayon mong magsilbing dugang qualification alang sa ilang professional nga development kay Kefebab niya. Mapasalmaton usab siya sa LGU San Carlos ug sa TASDA sa pagpahigayon sa mga programa. Niya si Mayor Rene Agustilo misaad og padayong suporta alang sa skills development ug mga initiative na may kalabutan sa trabaho dinhi sa Ciudad San Carlos, KK5BAB. Sumunod ito matang nga report alang sa programang El Castigador. KK5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Salamat, Bel, sa imuhang report. O, grabe, no? Heavy equipment. May basta na kabalo ka mo drive aning mga dagko, mamrod lang mga salakyan, kaning mga bulldozer. Ay, naku, dako kayo ng chance ni mo. Naka-in-situ pa ba? Ha, maga, makatrabaho kag Saudi, ani. Makatrabaho kag laing nasod, ani. Basta maga kabalo ka mo drive basta maging aning dagko, kaning mga salakyan. Kinahanglanon ni sa mga lugar nga construct, no? Mga construction companies. Kung pananglit man lang magkabalo ka mo drive ginana, kabalo ka mo operate sa ginana dagko ng mga salakyan, ayaw dres Pilipinas pang-impleyo kay gamiton ra ka sa mga kontraktor. Gamiton ra ka sa mga kontraktor. Yeah, porti pang baratuha sa imong sweldo, sa isintos ang adlaw. Nya ang imuhang kaon, imuha pa. Dito ka sila yung nasod pang-apply, oy. Nang nasod kay porti na kuha sweldo ni mo dito, sunod pang kaon. Makakita pang kamel. Dinis Pilipinas, baw lang. Ha? O heavy equipment operator ka, so sa isintos, ang pinakataas, itisintos. Uban na, o gang yuhang yura, kay tungod na kinibang gitik advantage sa rapod ang imong kapigadohon. Kay naglantaw sila nimo nga pigado jud kaay ka ayon ra sulod diri kay 500 tagaan ta ka naon ra pug ka kun ana diri sitwasyon sa Pilipinas mo na kung pananglit na ka in situ ka naka national certificate to ka tapos kabalo ka mo drive og mga heavy equipment pangita og mga agency ha pangita og mga ehensya nga naay mga hiring sa laing nasod didto mo panrabaho ayo diri sa Pilipinas. Sige mo pabansay-bansay direk in situ maong mga dugmok ra manggapon ang mga building dire linugon og pila ka beses at pulpog dayon may na dito tas laing nasod magtrabaho Pilipinas gustogin mo dito mo sa Davao ah natawang Davao nga grabe kahugot kalabot ni ining mga building permit dito sa Davao. Daghan ang reklamo ni Basti Duterte sa mga Duterte dito nga kunong ingon ana kahugot ang paglukat og building permit kuna ipatukod sani patukod ng mga buildings dito. Ah, pero tanawa ning resulta bay tanawa ang kahugot sa Duterte nga musingil og building permit sa mga mulukat og building permit. Gipahugtan og todo tanawa gilinog og 7.8 hapit mag 8 magnitude nga linog. Tanawa mga buildings Davao. Ano nga pulpog ba? Wala. Mauna diha. Sige mo, reklamo sa mga Duterte. Natawar ako na dito mga lugar nga nga kanin nagpinagusto rag lukat og building permit. Usahay, pagduol ka sa luwag, rilisan ka. O niya paglinog, nangatumpag. Daghang nangamatay, nadatugan sa mga dagko kayong structure. O sa Davao, unsa man, di ba? Wala kakabate. Ito ngod saktuhanay ang mabumbahanay sa pinerbisyo dito. Mayingon pagin mo, dili maayo mga Duterte, bot-bot! Suryahe! Ay, anyways! I expect ya punta once again akong balik-balikon. Manual low dropping sa NGCP. Expect na ipang-charge na daan yung mga cellphone, yung mga power banks. Ha? Ayaw mo kalimot, ha? O, ayan na ninyo kalimtig charge daan. Kaya basi unyag mga low bat mo, yung mo brown out. Tapos, baho lang, di na niya mo kitag mga... Di na mo kakita ni Linda Walker. Yung anirabas Pilipinas si Linda Walker, ha? Katong bright ka, ayaw nga anak sa mga dato. Ito bang Korean movies ba? Kaya imuhang scroll pa sa naman eh. Kaya mupalit pa kag coins para nga... Usa sa tao ka na? Kaya short reels, ana? Kapila ko na biktima, ana, Ma'am Roda. Short reels. Ha? Usa ka maka-play sa sunod nga episode. Kinahala sa palito ni mo, balik 190 pesos ang mga coins. Para daghan kag coins, daghan kag umalantawan. Ay, nako. Anyways, oras, alas 5.54 na sa kahaponon. Salamat kasi inyong pag-uban, mga ka-K5. Galanog-lanog ang imong tingog, Derizer, ha, sa may Barangay Bandila. Oy, thank you so much sa Janice Laguna Aberina. Good afternoon ninyo diya sa may Barangay Bandila. Toboso Negros Occidental. Alright, wala tayo yung oras. Thank you so much sa inyong pag-uban. Ugma na po tayo puhon. Webes nga adlaw. Dari lamang sa K5 News FM Philippines. Ingon man sa Fabulous Toboso Radio Click FM. May hapon! Bye-bye!
2: Shopping the lives of the Filipino.
19: D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
21: Ang Visio
19: gamay D3.
21: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
23: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
22: Unsalan ba jud ang inflammation?
23: Mm.
22: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
23: Mm.
22: Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
23: Kuralan yun.
22: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
23: Mm.
22: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
23: Normal ra na ay gahubag, na ay samad.
22: Mm.
23: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
22: Kanaugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
23: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno,
22: oh.
23: Ang inflammation sigurado jud na.
22: Mm.
23: May inflammation gyapon nga may tabo.
22: Mm.
23: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
22: Mm.
23: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
22: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
23: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
22: kana.
23: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
22: Patay.
23: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
22: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
23: Kanabang dili pud ka masubrahan.
22: Oo.
19: D3 Bio.
24: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
21: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
23: Mm, nga mao'y kapagkatambok.
22: Mao'y kapataas imo ang inflammatory rate.
23: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
22: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
23: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
22: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na jud ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
23: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako jud pud ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
22: Yes.
23: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mog inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo jung cancer, heart disease og even brain inflammation.
22: Correct. Tsakto jud na.
23: Samot na jud kung stressful kay ka. Unya daghan pa jud ka ginahuna-una.
22: Oh.
23: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more pod ang imong kaon sa mga kontra.
22: Ay.
23: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom pod dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na. na sa atong lawas.
0: Oh.
23: Arthritis,
0: oh, kana.
23: Inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na,
0: oh,
23: kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi isturbo ka iskatulugon, Sir GP.
0: Maasun, prostatitis na na.
23: Mm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. Iditribayo na nila, Sir GP.
0: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod ng pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong pang lawas ipadayon
0: dili abusuhon
1: D3 Bio.
3: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
1: nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga, ishoot na ga.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Og polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong yung butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-aniya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-aniya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ayod ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulupod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamaitisi, ako si Jean Paul Hinroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o maitisi ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa datos Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadaghan di ay.
6: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
5: Ay.
6: Kung palainom gyud unta taog DTX 500 ug MyTC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
5: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
6: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tamo inom o DTX 500 o MyTC. Tanawa ragod, wa yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good kagakaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
5: Mao lagi
6: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
5: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
6: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
2: DTX 500.
7: O, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
6: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga ni kalitro nagsakit ang akong ulo.
5: Oh, bitaw.
6: Migraine naman ko.
5: Ay.
6: Nga gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka nang mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
5: Yes.
6: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
5: Yes.
6: Kuyaw, basin maghikog ka.
5: Kana.
6: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
5: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag una-una nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
6: Kulangan radyo nagpag-positive thinking, Sir JP.
5: Bitaw.
6: Ayaw, sige, guna-una nga negatibo, mga
5: gusto.
6: Butang. Pero, bisag unsaon ni mo, aron malipay ka, sa'yo mo tigbabaw ragyapon ang imong kagool, Sir JP.
5: Maulagi.
6: Labi na kung way kwartas ang bulsa.
5: Ha!
6: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapikto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function o dopamine, the pleasure and reward hormone. So, sa una pala nga sinyalis, naana ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 o MyTC.
5: Wala na dito igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinero. Alonso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Or biotics.
4: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kon may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Patay ka butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kaka kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
12: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Dayo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
15: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
14: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
15: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
14: Oo.
15: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color nini.
14: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
15: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
14: Correct.
15: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 o Mighty C.
14: Mauna.
15: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
14: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat aduna adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
15: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
14: Correct.
16: DTX

0: kini ang may ubos nga salt content, less fat o walay preservatives. Mm.
1: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
0: Pwede ra.
1: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement.
0: Food supplement.
1: Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang may TC og DTX 500.
0: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
1: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
1: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
2: DTX 500!
3: O, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Duha lang kakapsula, kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud ka.
2: Mighty C, mapalig sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
1: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
0: Ay!
1: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
0: Maudyo.
1: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
0: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, o ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
1: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
0: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
1: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang tabang sa imong atay.
2: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
1: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante jud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
0: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag

0: adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag si mong atay.
1: Mo na Sir JP, nga kung palainom ka kinanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pangdetox og pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Pag-aay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, sa mag-autika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
0: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naid pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
0: Ay, perfect.
1: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud ay side effects doc. Naay pakapinuon frontal effect.
1: Hala. Tay pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
1: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom po kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip o sa kapinoy. Lahir na dyan kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay ngano man, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio, Health News, D3. Country Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na nagyod na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
1: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
0: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
1: Naapay monolaurin.
0: Mga medium chain triglycerides.
1: Check. Plain D3 ikis.
0: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
1: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Kung kainom kag D3 Bio.
1: Check. Ordinary D3, walay MCT.
0: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
1: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
0: Ah, wala.
1: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
0: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
1: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones.
0: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
1: Magkataas ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
0: Gusto.
1: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
0: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
1: Nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
0: Oo, na si Visio. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
1: Pananglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
0: wala
1: na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadagan niini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
1: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
0: Correct.
1: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
1: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
0: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
1: Yes.
0: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
1: So ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
0: Correct.
1: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
0: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
2: D3 Bio!
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom. Times a day. Hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon mo gilana. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
1: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana siya banabana mga 27,000
1: inya,
0: kung, active cases.
1: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
0: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
1: Grabe jud ay ang TV Sir GP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TV na. Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TV dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TV sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TV ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TV ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani doc mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa malimpyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug maglimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Pamasang ang butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
0: Pamasang sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max4 Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Pritzi Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilana, pagka ginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan

0: K5 News FM K5 News FM
1: Shopping the lives of the Filipino
2: K3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: pagpapaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal
2: sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.
4: Pirmi ka pangihi.
1: Hanap ka paranaw.
4: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
1: Karun tayo.
0: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
13: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: goiter.
1: Mm.
0: Smooth goiter o nodular goiter.
1: Mm.
0: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
1: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, sir GP. Ang mga cellula ang mada ot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Say gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
2: DTX500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX500! Mabalik sa mga butika.
1: Makatabang ang power combination sa DTX500 og MITC, Sir GP. Kay ang DTX500 og ang MITC, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX500 og MITC.
0: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
1: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
0: Bitaw.
1: Kunya, mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubot taon niya mapagaw. Niya, lisod pud tagtulon ug maginawa. Siyempre, dako na gunaan kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 ug MITC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX500 ug MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX500 ug MITC para matabangan ang imo nga goiter.
0: Mojud ang pinakarason nga mag DTX500 ug MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga numuhulat pa man jud ka.
1: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX500 og MITC kanunay aron magahimsog.
2: DTX500.
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX500.
2: DTX500. Mabali sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumarog MITC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: MITC! DC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement Man for Man. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
1: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
0: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants

0: og immune system booster.
1: Na-gym pod baya ako, Sir JP.
0: Amo ba?
1: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
0: Gusto.
1: Og hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
0: Correct. Gatabang pod ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpa huway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
1: Pero Sir JP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
0: Oo.
1: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
0: Maulagi.
1: Dere na musulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants, sama sa DTX 500 ug may tisi gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
4: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
1: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
0: Palakit lawas.
1: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
0: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
1: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
0: Correct.
1: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir JP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
0: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
1: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
0: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsik. Ug nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumak para sa Mighty C, abog og taligsik ko ng masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
7: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinaut unta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sa D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track, unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilang blood sugar?
0: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pay kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
7: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
1: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imot tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
1: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
0: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
7: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio.
7: Gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
0: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
1: Checklist ata.
0: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
1: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
0: Oh.
1: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
0: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
1: Uy.
0: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
1: Correct.
0: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
7: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Nakuha ni mang punto, Sir JP.
0: Yes, Doc, about active immunity.
1: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
0: Kinsa Dok?
1: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
0: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
1: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
0: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
1: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuan ni Sir JP, plain
0: so,
1: D3.
0: So kining
1: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
0: Og mujita di ay ko Dok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
1: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
0: Sumunod gitawag Dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
0: O niya, diniramat tagtama na.
1: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusohon.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra. todos rekados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, ugupan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan ka ron kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
6: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
6: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
6: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
5: Dili.
6: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
5: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
6: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
5: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
6: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
5: Wala jud.
6: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
6: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
6: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
6: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
5: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
6: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
6: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
5: Wala.
6: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
4: Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga balika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga panakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
13: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
14: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
14: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
13: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
14: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
13: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
14: Paita.
13: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
14: Mao nay rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
13: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
14: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
13: Gusto.
14: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
13: Akana.
14: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
13: Mao jud dok.
14: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
13: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
14: Hello?
13: Makabungol mo dahil na?
14: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalukag unsa, ayaw rag paminawa.
13: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
14: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
13: Wala na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Kung si Jean Pauline Rosso.
14: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
13: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
16: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayog ito. Makakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayong DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
17: Ako si Janice. Lupay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Kampyone Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
6: Mm-hmm.
7: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
6: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
7: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
6: Gusto.
7: It's all about mental disorder, Sir GP.
6: Correct.
7: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
6: Unsa man.
7: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og D3 Bio.
6: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
7: Wala na ipilis.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:12 na sa buntag.
9: Balita K5 sa umaga.

0: hard to find music library.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines, good morning, world, good morning, Central Negros, good morning, San Carlos. Para gua nayabag ato ang introduction mga kagipan. Welcome kay Galatri sa itong pagpalayag sa talamanon balitang K5 sa umaga ng adlaw ga Webes. It's 11 na bulan sa Hunyo mga K5 at 2026. As usual, karong buntaga, kaubanan sa ninyo yung kubos ng igalas kanginan ka K5 ninyo Jong Barzales. Balik ninyo mga K5, hantod tatak na ang alas 5:50 sa kabutagon sa paghatod na sab sa pipila ka mga prasko mga balita. Hindi lamang sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. At the same time, makita ta live mga K5 ha. Dari sa mga official Facebook page, K5 San Carlos Digital 95.7. At the same time, madungog ta mga higala diha sa may fabulous Toboso Click FM Radio. Sa tanan-tanan at mga suking tigpaminawan diha sa may lungsod sa Toboso, some portions of Calatrava mga K5. Sa tanan ng mga suki kayong tigpaminaw o mga tig lantaw mga higala din ka na ito matag buntag may buntag. Ang mga suki na itong tigpaminaw matag buntag may buntag. Wala ito mga banti mga K-pop sa ito mga balita karbuntaga at itas pagpanimbaya. At itong timbayaon na ito ang live viewer karong buntag gabi. Si Reggie Haro nagtanaw siya mga higala. Good morning Kuya Jong sa ako mga silingan sa Barangay Kudgod, sa akong magwang si Dodo, si Nonoy ug si Toto ug sa akong mama Duding bika ni Reggie Mendoza Haro de sa may kuan Barangay Kudgod. Sa tanan nato mga suki diha nga mga tigpaminawan sa ba may buntag diha diha sa may barangay Nataban, Barangay Prosperidad, Barangay Quezon. Daghan kay tag mga suking nga mga tigpaminaw diha mga igala. Salamat kay ninyong tanan diha oy. Salamat kay sa inyo ang pag sunod diha kanunay dinhi sa K5 News sa FM San Carlos. Ray Ricomo, good morning. Ana Marie Mahinay Pirater, good morning Sir Jong. Kusog kayo ako ang radio Sir Jong. Oy, salamat kay nimo diha. Ma'am Ana Marie, magunsa mo ni ka K5 pa, ma'am. Isa kong gwapa nga tita po dahil kita na kong giging na yun ako nung si Lola diya sa may balay. Good morning ninyo diya Lola ang tita. Good morning sir. Shout out ko ni tita giging ug Lola ni mo na Andre sa balay. Oh. Sinsya kay late ato ang sod mga K5 kay nag-detox na mga higa. Yes, nag-detox ako, Junior. Lami kikipikto ning kuan ba kining DTX coffee mix bitaw engineer kaya ang tanang nimong mga kinaon engineer ma kuan siya ma release gyud siya engineer. Release me ma release gyud siya mga K5 basta DTX coffee mix mo imong higupon bitaw every morning mga K5 ah basta kay habwa tanan mga igala. Ipangihi man nimo siya. Kita ba din doon ka book model diri ba ka K-pop o ka mao na yung sekreto ada nila ganun. Ang tatuna nga ka K-pop. Ay lang mga naong wajud mausap. Ganun na yun kita yun sa live. Wag yun na mausap yung mga naong nga. Ay maurag yun gihapon hangtod karun mga higala. Maurag ka kamo diha. Kung gusto mo gani po mausap inyo mga naong mga kakipay pag DTX coffee mix na mo, ha? Ay, ginawa ko. Good morning, doll. Shout out ko sa mga ginikanan sa Barangay Malangsa o sa tanan na lang taga Malangsa. Sige, may buntag yung tanan niya. Dexter Ikobo, good morning. Gapamati siya kuno via, kuno, ah, via, ano ni man? Good morning, Sir Jong. Matik ko sa live samtang may load pa ko. Kay sa radio na kumamina o wala na load. Ah, okay. Sige, labat kid Sir Dexter, ha? Unta maabot pa mong panghatag o radio dari sumalang sa Sir Jong. Puhon pag nanay stock. No? Wala pa mang gumabot ang mga bagong mga stocks. Good, eh? Donya, si Ma'am Feli, niya nagtanaw na siya, nag-attang na siya sa mga igala. Manghod na ko si Pamela Perator, Sir Jo. Wala lang ko gi-hired ni Sir Bra. Maod di ay, o. Mag-uwang din ni Kaki Five Pam di ay. Ah, sige, ah. Salamat kayo di, Aday, ha. Sige. Alas 5:18 na mga Kaki Five sa itong mga balita. Karumuntaga, di nato nila ngayon ni kay... Kuan ra ba ning ay ubay ra ba ni mga kakipab suga pusto oras pag ita kasukad gan ay nindot nga balita mga higala o nga ato ang nasagap karon lang jud buntaga mga kakipab ha karon lang jud buntaga datay nasagap nga nindot kayong balita para sa to mga kaigsuna dining taga San Carlos mga kakipab nga naman si Congressman Jules Ledesma mga higala man god ni kuan ni buhi siyag panumpa bitaw General Munje dayonon jud niya ang airport dinhi sa Dakbayan sa San Carlos General Munje pinaagi sa iyahang kaugalingon mismo nga gasto jinir o iyahang nga tugan sa kining sa mga tigbalita din sa tuang lalawigan sa Negros Occidental, Jiner Munjay. Ingon din ni mga kakipaib ni Congressman Jules Ledesma, murag na kuara daw siya, kinini ang murag na frustrate. Saan may bisaya din na frustrate? Oy? Oh. Kaning murag nawad agan na, maraming anak ba? Tungkol sa grabe daw nga delay sa national funding para sa iyahang kinini ang project. Nga proyekto dinhi sa Uno Distrito, Jinir Munje. Which is, ato pang nangagi, atong naghinangat pa lang ang eleksyon, Jinir Munje. Usa na ni sa iyahang gikuan? Usa ni sa iyahang gina padayag nga? Pag... tukod lagi daw siya og airport mga kakipab dinhi man daw sa Dakbayan sa San Carlos. Now, karon na murag medyo langan daw ba ang kining kuan, ang kining budget gikan dito sa kauluhan. So ang iyang plano karon na Jiner. Actually kagahapon niya ni kuan kagahapon niya gi butsyag mga kakipab ba. Ang iyang ingon nga andam na lang niyang daan ang iyahang 3.5 bilyon pesos nga kuan kining personal fund kaugalingon niyang kwarta mga para i-construct sa pinakauna nga kuan pinakauna nga airport dinhi sa First District daw mga kakipay kun ang national government mapakyas sa pag kuan mapakyas mga kakipay sa pag andam og budget para niining maong proyekto karong umaabot nga 2028. Tay ninduta ani mga kipab. Dali na lang ta makalupad an. Tay duta ani jud og bantok og panuulan jud mag airplane jud ko jud. Ana mina waron si Nanay Pasita og si Tatay Aurelio. Oh, ug pating litag matigayon ni si Maygala pag wadto kog panuulan, pag naay mga balita dito Junior, ah, mag-upline ko Junior oi. Sakay pud tag kining sakyanan nga mulupad oi, sige ra tag sakay aning sakyanan nga magdagan. Pero basta kay mo ni ang giingon ni Congressman Jules mga K5. Wa pa ba e kung kanos adjud i kuan kanos adjud i unsani kanos adjud i materialize wa pa pod ma ay sa atong tanawon din ha kung yabang nabutsyag kung diin dapit sa atong tanawon din mga gala kay wa pa pod ba e kung diin dapit agyud din hidaw sa San Carlos no kay dugay na daw kay ni mga K5 nga kuan dugay na kay ni nga plano manggod alang kang Congressman Jules, kinahanglan na gining matagan mga igala o kuan. Matagan o katumanan. And then at the same time, dako kining butang mga ka-K5 para din sa Dakban San Carlos kung pananglitan puhon ma-materialize ni siya. I know for sure mga igala mas mubust pa jud ang ato ekonomiya din sa Dakban San Carlos sa pinaagi ini. Oh! Pero mo lang na, di ka napita diri butang zero, no? Di ka napita diri muntar. Okay. Kini ni ang si pwede ta ka sideline construction engineer ba? Oh, after shift na ta diri sideline ta ko mga plate ta kini ni ang mason engineer. Ha? Oh, niya pagkahuman pagmahuman ang airport, kini ni ang sideline na po tigtugpo na po zero plano na po diri. Nako, nag-shield na ikay tigtog po na sila plano naman. Fuck! Nakuha na yung budget na 3.5 billion na engineer. Mga din yung medyo nakuha. Frustrate si Congressman Jules. Kasi ba na yung basta-basta ang budget nga nalang itagana na yung anidi. Ayun niya. Ang national daw, murag gapakuan ba? Murag galaminday engineer ba? Kaya mo tayo tiga national, di mo ganahan din magka-project mong bigyan ani din sa kuan, din sa Visayan region. Basta kayo mo na siya mga igalaw, no? According to report, gi-prepare na niya personally. Oh, but pasabot mga ka-K-5, yeah, yung personal. Ang fund para sa Osaka Airport din sa 1st District. Ito na unan to ah. Unsang yoy, mihura ani puhon mga ka-K-5. This song is... Kani kaya na naman na sulti naman, so... lauman na ito ni mga ka-K-5. Dako kayo na og financial, Sir Jong. Maya na, Sir Jong. Kayo mo anto tag Cebu. Mag-airplane. Dako kayo ana na ay airport sa San Carlos City, sir. Ooh. Di, wapang mong po natin hibaw eh, og asa na pita pa doon ang mga flights sa ni Ma'am Feli. Oh. Bitaw, no? Aralitan og na ay Cebu flight, mga kaki-five. Pero tingin duta kay... Di na kakinhanglan mo antog sila, kalayo anang sila, bihayon. O niya, sa Cebu raman na ikaw mo anto di ay. May pagdisakay na lang kagkuan. Paskat, gikan din sa... San Carlos Port, panong dito patulido. Pero og tinod, pag may airport na dinhi mga ka-K5, gusto jud ka nga kanang imong biyahe kay kanang pagsakay nimo pag naog nimo Cebu City na yon rekta imong tugpahan. Mao man maktan man na engineer, dool na malang na pa kuan pa Cebu City na yon. Nindot kayo. Dili na nga kinihanglan nga dagaton og pila ka oras mga kakipan. Kung mag-land trip ka mga kakipan, layo abiyayon nga kag Toledo pa doon sa Cebu City, Junior. Nanakit akong samput may agi, Junior. Sige na lang kung ganaan, dugay pa niya, balhin na putpikas, batay ka po yan, Junior. Atong Palawan tour na mo sa una, Junior ba, diri may ato agi, Junior. Diri is may maktan, Junior. Ya. Yeah. Ini lagi ng atamaanan og biyaheng lagyo ba kaya nga tuang naandan nga biyahe jud diha ramans ko ay ramans go dalupi jud basta kay kapuya to general pero airplane ka general pag usara ka butso gala general atong padayon ang grabe abot dayon dali kayo paspas kay mga ka-K5 sige. So alas 5.26 naman niya. Sabi, istoryahon pa nato ni. Oh. Oh, ikuan pa nato ni. Ito minaw sa itong mga paybalo speakers lawak mga K5 ha. Paybalo gikan sa klinika de alternatibo medisina. Balik ko taon-taon pag humani ni. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny sa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawong pimple-free,
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami ga kaedad nga duha ba. Nami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
13: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small o medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
15: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
19: Wilbur, it's hard to find music library.
20: Quatro minutos na mga K5 Bilabay sa Tag na alas sa 5 sa Kabuntagon. Balik na sa ito ang pagpalayag sa talawang balitang K5 sa mga sa Gapon. Kaoban ninyo kay K5 ninyo Joong Barsana. Bambilya Salvacion, gumapas. Good morning. Bayan ng airplane, Sir Joong. Ingon naman Felix. Kay walay transfer. Unya, pilara ka minuto. Bitaw. Tinood yun naman Felix. One siya ba? Kanang one-way ticket nga ginatawag. Dili po pwede magdinaguso. Wala po'y standing. Lay na, Guru Junior. No? Sakay ka, Guru Plano ba niya? Standing. Masa na yung pasakyanan, mga... Sulat. Pwede pa. Paglupad na tuwa-tuwa nga SBI na iupara nga diha lang ko noy. Pino ang kining istoryahan ni Junior Babuntag pagani. Ikaw ni Sir Hard Worker. Mas nindot if support sa i-optimize jud og padak-an kay mas daghang business ang sayon i-build up. Problema si Replano sir kay di ta ka pangluwa sir. Hindi ko na siya kapanupla ko na jud. Actually sa giingon ni mo sir hard worker nga kining expansion murag naa sir. Ito nagpasipaway, may adtong kuan, may aging adlaw, mantingay ito. Dari sa San Carlos Port, na ako'y nakitaan nga marag, sigira ang kuan, sige, ongoing ang construction sa hard worker. Oh. Ba, lapad naman gina siya na ano. Atong pagpas, walang gailan kung mapicture eh. May naapay extension pa yun nga. Sige pang kuan, ongoing pang construction. I don't know, sa plano mga yalaan na diya. Pero maybe, may naay gamay nga improvement pag yun tingali nga ikwa ipatuman dito sige man tambak dito na dapit oh dili pun tingali na kinini ang kuno butang dalan nga gikan diya sa port padong dito pasipaway pud dili pun tingali ida kalabang mga barko ana oh nya og pananglitag may tambo na siya dito abi itapo padapdap abi. Pwede ng bulos. Tuyok na kayong barko na dito sa Luyo. Luyo sa isla sa Sipaway. Kas kay krudo. Diba? Diba dilibitaw ko roi. Maybe basig mas palapdan lang yun ang kuwan. Ang kinibitaw ng... Abot siya tawag anak mga K-pop. Kinaaman. Kinaaman tayo nakita. Good. Sige ang construction mga higala. Tatay Mario Zaraga may buntang. Good morning sir. I-greet ko ni Mama Ping Ping. Salamat. God bless. Salamat kay tatay ha. May buntang niya na nanay Ping Ping sa may habitat. Okay. Tata Alzonado. Good AM. Sir John. Shout out daw si Duming Sue. Mustang pangumpay na to ni Aming? Mustang buhay-buhay, Meng? Sabi niya ko, amigo ko, gihan na gida niya. Ay, oh. Asa man siya naliwat. Amo ang shipyard, sir. Wala jud ka-expand. Diha, pa-assign ko unta da. Sige lang, sir. Basig na po yung laing plano, sir. Imuhang kumpanya, sir. Parte ana, sir. Ah, mabuo na tadiri sa kung ano. Mabuo na tadiri mga K-5 sa airport. Kaya basta mautingon ni kong Congressman Jules. Ingon niya, oh. Ako i-quote din mga igala, ha. If the president won't fund our airport, I will do what we've always done. Build it ourselves. Makin mo yan. Kung sabi ni Saya pa mga K-5, ingon niya, kung ang presidente magdumili gyud sa pag-alokar og budget para aning proyekto, ah, kami na lang mo'y maningamot, ani? Na. Kami mo'y mo patukod, ani? Na. Mag-abo na, sir. Pwede muhunong ang aeroplano, sir. Mupara diri sa Sibukawan. Muanha o Balermoso para makasakay sa tawag aeroplano. Tinuod yun na, Ma'am Jen Arcabal. Ay, shout out gali sa kwan, ha? Sa pamilya ni Ma'am Gina siguro ni Arcabal, oh. From Isabela Negros Occidental, si mama ko nun ni Anenen, si papa ni Arwell, sa Tulo-Tulo Ulay Balihermoso Negros Oriental, sa Tanang Naminaw, sa Balitang K5 sa umaga, always watching sa Barangay Sibukawan, Isabela Negros Occidental. Salamat, may buntag, oh. Salamat po kayo, Ma'am Gina. Basta mora man ay mga kuan, mga sa itawagan ni mga mulo og sentimento mga K5 ni Congressman Jules dinhi sa kuan aning nga proyekto haba. Ingon niya, di jud siya mo kanaog mga K5 sa iyang katungdanan. Mientras tanto nga dili makuan, dili ma hatagag katumanan Jenner Munjay kining kuan, kining proyekto. Makin mo yan, Jinir. Oh. Alas 5.40 mga ka-K5 sa Kabuntagon. Sa mga wala pa diyan, nagkapa mainit, ha? May pamainit na yung taon mo, eh. Kaya, punto na mga ka-K5. Sa mga ginikanan diyan, ba? Yan yung mga estudyante. Palihog lang yung taon, ayaw kalimti. Kaya, ting klase na mga ka-K5. Ano ito sa mga balita yung agaw na ito ni... Balita sa kining naghisgot matag proyekto Junior Munjay. Ato na lang yung dalas-dasong pulos proyekto ni mga K-5 kay si Senator Bam Aquino po dito sa kauluhan mga K-5. Oh. Oh. Si Senator Bam Aquino, marag doon na siya imbestigahan, Junior. Imbestigahan daw niya ang kining 67 billion pesos nga pondo alang unta sa mga eskwelahan nga murag hinay daw kayo, Jenner, ang implementasyon. Huy, ala-ala ninyo, ala ninyo. Loko na si Senator Bam Aquino, mga K-5, na ala. Ay.

apoy uban jinir nga kini ni angan. Sikig pangayo og budget jinir, dili tagaan po jinir. Nga mauntay angayan jinir nga tukuran og eskwelahan. Dumaan to na picture na mo sa una di as lungsod sa Kalatrava, mga ka-K-5, nga mga ginikanan na lang in town o mga magtutudlo. Mo'y kuan, kinini ang nangunay ba? Di atos may magkasilaw, oh. Oh. Yeah, through the help of Mayor B.B. Era, at the same time, former congressman kinini ang Gingo Balmayor, nabarog yun mga K-5 nga dindot nga building. Pero dili gyud gihapon siya kaimpatar sa pila to kabuok mga estudyante nga nagtungha diha sa may extension to kung ilang tawgon eh. Diha sa may barangay Makasilaw mga K-5. Sus! In town, luoyas mga ginikanan o mga magtutudlo o mga bata mga K-5. Sila na lang in town mo yung nag-initiate nga makakreate o kuan. Kanaganing lawak saringan kung sa Binisaya pa mga K-5. Or tunghaan kay parang mahimutang pag-ayong mga bata kung doon ay klase mga K-5. Kung shifting good ni mo manggod. Kuan kayo kining dili ka akomodar tanan-tanan. Na, mo ni karon nga si Senator Bam Aquino magkaiba bag investigar daw siya. Ingon niya pagayon siya ang investigasyon nganong hinay kay ang implementasyon sa 67 billion pesos nga fund nga gigahin alang unta sa pagtukod og 25,000 ka eskwelahan maring Jezebel sa tibuok nasod mari. Daghan man dayani di ay. Nya ingon niya isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education yaning i-prioridad no nganong kining hinay kayo ang pagtukod sa proyekto bitaw. Nya susihon sa niya ang posibleng mga babag daw sa implementasyon aron masiguro nga makabenepisyo ang mga estudyante o mga magtutudlo sa gigahin nga pundo mga ka-K-5. Tinuod na. Kaya gadako nga gadako magod ato ang populasyon karon mga higala. Gadako nga gadako ang niya populasyon, gadaghan nga gadaghan po ang mga magtutungha mga higala. Mabito tingalin ng gibutangan o kinini ang K-12. Kaya para nga ang termino sa edukasyon dyan ba, medyo madilid po ng gamay. Kaya i-shorten ko din mo dyan, perting daghan na mag-graduate dyan, Jiner, in the span of 1 year, niya, sus, ang trabaho din sa ito, pangitaon kayo, Jiner, sus-usaon na lang, Jiner. Moni mga pipila sa ito, ang realization ba yan, nga base mo ni purpose aning K-12? Oh. Ang, kuan, ang learning sa kininang estudyante, diri i-kuan o sa, ikinini ang i-delay sa bitaw gamay. Kay bod sabton gyud pating taasan na sa tong sistema sa edukasyon dinhi. Ay dili lagi na tanan diha lagi maka-catch up na tawa ni. Ya gamoderno atong panahon ang mga bagong graduate noon imbis nga mahimong alamon ning nagka-problema pag hinoon tanawa diri sa to ang lokal. Nagpurma mga K-5 ang Departamento sa Edukasyon o katong gitawag o gusto nga na ito Mads katong imang interview may agay Mads kay Kuan Mads kay Ma'am Teresa Heroso Mads katong literacy program mo to literacy to no pagbasa basa no na kay mayabag na madugay mga estudyante mga K-5 pintindaghan ng tunanan oh. Yan ding yate ning di man mangkuan di man gihapon mampuslan. But because of kining paspas kay mga K-5 pagtubo sa ang populasyon o sanay sa ito ang mga narealize nga masig mo ni kay kung i-maintain tong old curriculum mga K-5 matay within the span of 1 year lagi engineer diting daghana mag-graduate lagi engineer kay kayo yun daghan kayo mag-graduate kay ang old curriculum sa high school kaupat raman first year second year third year fourth year o graduate college mo sab na depende kurso hinoon pero sagad sa mga kurso mga K-5 sa kuliyo

0: nagpatraman jud ka tuig, di ba? Nya, ay, ang ato ang job opportunity diri sa Pilipinas. Dili bastante. Mo tingali ni, pero basta kay balik ta diri sa ato ang diskusyon mga higala. Ang ingon ni Senator Bam, mapangitaon gyud niya ni gyud kay kuan kini ni ang kuang daw ang kining pila ni. Oh, ingon niya gibadabada nga naa paghihapon sa 166,000 ang kulang sa kini ni ang mga eskwelahan sa tibuok nasod. Nga dugay nang problema sa sektor daw sa edukasyon. Oh, mas migrabe pa gyud ang sitwasyon ani human maguba ang kapin usa ka libo ka mga tunghaan tungod sa 7.8 magnitude nga linod diantong nakalabayng adlaw dito sa Mindanao. Wa pay labot ana senator. Pagay uban mga infrastruktura bitaw senator nga kanang wala pay kalamidad naguba ang daan kay mga substandard senator. Ang mga gagamit nga building material senator kwan kanang murag bakyas. Dali kay makupog engineer ba? Which is may pwedeng imbestigahan po. Good morning Kuya Jong. Musta ka na hapit na charter day Kuya Jong. Sana always safe. Shout out sa taga San Carlos. Sige. Ma'am Medelina Yamazaki, good morning everyone, especially ni Mo Sir Jong. Shout out ko ni Lourdes Berha din sa Kalampisawan, Kalatrava na minaw ninyo diha. Ay salamat kay ni mo diha na ni Lourdes ha.
1: This song is from Wilbur.
0: Yeah. Alas 5:49 naman ni mga kakipipe. Kami pa unta isgot-isgot unta na galing kay kusog kay itong oras yun eh. Di gid magpasupil na ito ang panahon. Takapagustuhan ni kuan mga kakipipe. Di takapagustuhan labati baba. Pero sige lang, namay newscast. Naman si kakipipe Jezebel Barbacho. Si kakipipe Pamperater. At tanginan lang ninyo ang ubang mga balita sa Adilik Madugay. Sa mga mister diha nga medyo apikik ayo ang performance announce kagabion mga ingala natay solusyon ana ayaw ga abantaha ang kakapoy kung naa may solusyon mga K-5 nga makapadugang sa ato ang resistensya sa ato ang obligasyon sa ato ang mga asawa extend food supplement for men mga K-5 may maka o klabawaska mga ingala nga 100% gyud mga K-5 nga magkapabarog gyud diha sa imuhang Pagkita mo na model, gapamaak mga K-5, naka-extend na. Tama na rin, hindi na natin i-extend na ito ang oras din rin kayo na makabayad gintag 3,000. Og ba na po pohon sa itong pagpanaguban sa magtakna sa mga istasyon mga kakipan. Sa pangalan na lang sa mong station manager kakipay ba Brian Morden. Kuha na dyan rin kayo daw na ilang ko naglantaw dyan. Same time sa mga chief operating officer Sir Eljan Castanio, chief administrative and human resources officer Sir Jean Polineroso, sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Kaba na ito sa technical side, KK5, Monjay, Da Ipitom, Karanza. Ako niyong kubos kay Galas, Kanginan, KK5, Ninyo Jong, The New Kid in Town, Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Sarbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
5: Correct.
4: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
5: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic tong sa una?
4: Common nga allergy allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana, sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Unay kuyaw.
4: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojo, Doc!
4: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa?
4: Abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
2: DTX 500!
6: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 bandet tulong ka kapsul sa buntag,
7: tulong pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
7: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
5: Husto.
4: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
4: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
5: Correct!
4: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa?
4: Kaon pa jug ka? Kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag kininasab si Dr. Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
5: Dili abo suhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala nagyod akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
12: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ug katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, ginga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat. Pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, Lasay, 1.
0: Live mula sa Bulacan.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karo sa itong mga headlines, sa 5 anyos nga bata nahulog sa punuan sa Siriguela sa patay.
2: Escalante og Marañón gipilian sa pagka-gobernador sa 2028.
3: Benitez Escalante og Marañón gipilian sa pagka-gobernador sa 2028.
1: Sa Regional 12 anyos gipulipulian og lugo sa iyang amahan og apuhan.
3: Sa National 18 malita boys gipasanginlan gagihatagan og minilyon aron mamasangil sa mga opisyal sa gobyerno sumala pa ni Abante.
1: Sa gawa sa rason, Trump subling gipasigarbo nga dunay kasabutan ng US og Iran.
3: Sa sports, Alex Yala sulod na sa round of 16.
1: Sa showbiz, Riza May gipalit ang balay sa silingan niya mi BIBI kaniya ni Antoga Pobre pa siya.
3: Sa balitang wow, rice cooker gipakaslan sa lalaki sa Indonesia.
1: Maukad to atong mga headlines si kabutagon sa adlaw ang Webas. Hunyo 11, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos Abres Radio Click FM Toboso. Kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
3: Ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Oras lasay stress. Oras na aro na magkapipili ang DTX Coffee Mix. Tumod kay nakakapi ka na detox ka pa. O karon sa ingpit niya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Patay ang 5 anyos nga batang lalaki human kini mahulog sa punuan sa Siriguela sa sitio Topaz, Barangay Makili, Giulngan City, Negros Oriental, Martes sa hapon, Hunyo 9. Ilang biktima nga si Alas Tonton, estudyante sa daycare o residente sa nisgutan niya lugar. Sumala sa report, may katkat sa punuan sa Siriguela ang biktima. Kauban ang mga kadula nga silingan o gialigar. Aksidenteng natapigas ang tiil, hinungdan siyang pagkahulog. Sa gitasoon niya, gibraban ang anaas sa 12 feet. Dugang pa natamaan ang biktima, human matusok ang iyang dughana sa tuod sa langgilanggi. Gidala pa kini sa tambalanan na pangideklar kini nga dead on arrival.
3: Sa dugang pang balitang lokal, pro-NIR, hugot nga gikundinar ang giingong extortion sa PNP recruitment. Ay kampiyon nga balita, si K5 Brian Burden.
0: K5 News FM Live Report.
4: Hugot nga gikondinar sa Police Regional Office Negros Island Region Pro-NIR ang migawas nga isyo kalabot sa giingong extortion o pagpangwarta sa sulod sa recruitment process sa Philippine National Police or PNP. Kininga nakang misunod human makuha ang usa ka reklamo batok sa usa ka personnel sa kapulisan nga giingong midawat og salapi gikan sa usa ka aplikante isip baylo aron makasulod kini sa serbisyo. Giklaro o gihingusgan ni Pro-NIR Regional Director Police Brigadier General Romano V. Cardinio nga ang recruitment process sa PNP kay non-negotiable o dili gayod matugot sa bisan unsang matang sa anomalya. Matod pa niya, ang maong proseso stricto nga nagabase lamang sa hustong pulisa, merit standards o patas nga pamaagi para sa tanan nga gustong magpulisa. Sa pagkakaroon, ana-ana sa ubos sa lalom nga investigasyon ang maong insidente. Kauban ni ini, nag-auhag ang pamunuan sa PNP sa bisan kinsa nga nakasugat o naka-eksperyensya sa susamang iligal nga buluhaton nga dili magduwa-duwa sa pag-report dayon ngadto sa mga otoridad. Kining balita hatod kaninyo sa Extend. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pag mga dagkog balita, nadakpan sa drug buyback operation taklala sa 9:46 sa Merkoles sa buntag, Hunyo 10 ang magbarkada sa Urban Phase 8, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang duha ka madinakpan, gilang nga sila si Jason Hakusalim, 30 anyos, ingoman Jomari Hidukos, 24 anyos nga pulos residente sa naisgutan lugar. Sa gilusad niya operasyon, nasakmit gikan kan Jason ang 300 pesos nga buyback money, ingoman 7 ka sachet sa gituang Cebu. Balabanang mukabat sa 7,616 pesos ang balor sa gituang Cebu. Ikan sa duha nga mutimbang og 1.2 gramos ang gibugaton. Samtang kapin 25,000 balor sa Cebu og armas na nasakmit gikan sa 25-anyos nga lalaki sa Valle Hermoso. Ay kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
0: K5 News FM Live Report.
5: Pingkagol sa silda ang usa ka 25-anyos nga lalaki human madakpan sa drug bypass operation sa barangay Puan Martes sa gabi, Hunyo 9. Gilang suspitsado nga si Tyrone Teledrio, residente sa barangay Bagawinis sa maong lungsod, nasakmit gikan kaniya ang 3.68 gramos nga gituwang syugo nga nagabalor og 25,024 pesos og usa ka kalibre 38 nga revolver nga adunay usa ka buhing bala. Kasamtangan, anas kustodiya sa Valle Hermoso pinpik suspetsado o ang mga ebidensya samtang giandam ang kasong paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 10591 kung illegal possession of firearms batok niini. Kini, si KK5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa pikas bahin dali nga giposasan sa mga otoridad ang ilang top 2 most wanted person sa municipal level human kini maserbisyon sa warrant of arrest dito sa barangay or diha sa barangay poblasyon sa lungsod sa Valle Hermoso. Ila sa Valle Hermoso MPS ang akusado nga si alias Alvin 27 anyos minyo og residente sa barangay Kabulihan Valle Hermoso. Ang panguluan sa Valle Hermoso PNP ang mga operasyon niya misangpol sa pagkasikop sa akusado man gikasal sa maopertiba ang pag-serve sa warrant alang sa kasong robbery good force upon things kung pagpangawat niya dunay pagpangabli o pagguba sa kabutangan sa maong kamanduan sa pagdakop gipirman gi-issue ni Honorable Maria Ana Presela Montenegro Pareha ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 102 sa Gihulgan City nato ga Mayo 28, 2026 ng korte naglatid og piyansa nga mukabas sa Shin Mil alang sa tipurayong kagawasan sa akusado samtang nagpadayon ang pagdungog sa iyang kaso sumalapas kapulisan ipahibalo pag-ayo sa maoperatiba ngadto sa akusado ang iyang katungod subay sa Miranda Doctrine sa pinulungan iyang nasabdan sa malapakini gidala ngadto sa estasyon sa kapresan alang sa ustong dokumentasyon o sakto disposisyon. Samtang tingkagol karon sa prisuhan ang usa ka security guard human madakpan sa mga operatiba sa Catalan City Police Station Drug Enforcement Team atol sa gikasang bypass operation sa Purok Rose B Barangay Malaiba Catalan City. Ila sa mga otoridad ang suspect na si alias Ed Mara 33 anyos og residente sa Barangay Panubigan sa naasoy nga syudad. Ang kalampusong operasyon gipahigayon sa Canlaon PNP sa pakigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency Compania base sa report sa kapulisan usa ka pusher buyer ang milusad og transaksyon og malampusong nakapalit gikan sa suspect og usa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga adunay sulod nga ginudang shabu nga mutimbang og gibadabanang usa ka gramo nga nagkantidad kini og 6,800 pesos subay sa standard drug price. Gawas sa maong kontrabando na recover usab gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka 1,000 pesos nga cash nga gigamit isip bypass money sa mga otoridad. Human sa pagka-aresto, gipahibalo na ang suspect sa iyang mga katungod. Sa wala pa kini gidala kauban ang mga ebidensya nga sa Canlaon City Police Station alas sa saktong disposisyon. Kasong paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ikatakdang ipasaka batok sa dinakpan. Sa dugang pandagong balita lokal, tulo ka mga pangalan ang nakaroon sa listahan niya pagkapilian sa pagkagubernador sa Negros Occidental sa 2028 niya eleksyon. Kiniangi kumpirma ni Negros Occidental 2nd District Congressman Alfredo Thurdy Maraniona na apil sa tulo kauban sila 3rd District Congressman Javi Benitez at Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Sumala pa ni Maranion kini aga kasugtan Sa duha ka grupo human ang gipahigayon niya meeting. May bawaan niya naghugpong na ang Love Negros o United Negros Alliance na mga grupo sa politika sa probinsya.
3: Sa kasunugan pang balita lokal, 15-25 ka partisipante sa heavy equipment operator kon bulldozer in-situ training uban sa mga representante gikan sa City Public Employment Service Office kon si PASU o sa Technical Education and Skills Development Authority contest the Regional Training Center Talisay ang diserbisyo o courtesy visit kang San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo sa iyong opisina ni atong Miyerkules sa buntag Hunyo 10 na nagtimaan sa katapusang adlaw sa ilang training program. Gihuman sa mga partisipante ang 15 kaadlaw nga praktikal nga pagbansay o 5 kaadlaw nga theoretical nga instruction nga gidisenyo aron basangkapan sila sa mga abilidad nga gikinahanglan alang sa luwas o epesyente nga pagpaandar, pagmintinar o pag-troubleshoot sa bulldozer para sa earth moving, land clearing o grading nga mga trabaho. Batong pa ni Special Training in Charge Amid Alnas, gipasugdahan sa kagamhanang lokal sa San Carlos ang mga pagbansay aron mahatagan ang mga lokal nga operator o gusto o updated nga technical nga instruction alang sa lugang pagpalambo sa ilang tahana sa pag-operate sa heavy equipment. Gidugang usab diyan nga human sa pagtapos ang mga partisipante mupa ubos sa national assessment alang sa in-situ certification nga mahimong magsilbing dugang kwalifikasyon alang sa ilang propesyonal nga pag-uswag. Nagpasalamat siya sa LGU San Carlos Agtesda sa pagpahigayon sa programa samtang si Mayor Gustilo ni saad og padayong suporta alang sa skills development og mga inisyatiba nga may kalabutan sa trabaho sa dakbayan. Sa balita regional, dalit ka natin sa D3 Bio o Clinical D3 Bio sa antiviral and antibacterial specialist. Gireklamo sa 12 anyos na batang babae ang iyang amahan o gapuhan o man siya niinigi pulipulian o gimuros sunod mismo sa Ilaga Peruanan dito sa Manila. Sumalapas ka pulisan sa Manila Police District, kalayo nilang girespondian na reklamo na dakpa ng 2 ka suspek. Ito Lunes, Hunyo 8. Base sa salaysay sa biktima, 10 anyos pa lamang siyang gipulipulian og lugos sa iyang amahan o gapuhan na matagigayon niya mulakaw ang iyang inahana. Samtang ni atong Lunes, Hunyo 8, subling luguso na pud unta siya sa iyang apuhan. Rason niya nakadesisyon na siyang i-report kinis kapulisan. Dugang pa sa biktima, ulay siyang gipaymuslan siyang amahan. Ito ga Mayo 27, 2026. Matod pa sa 12 anyos, giagwanta lamang niya ang pagpangabuso tungod sa kahadlok, labi na nga magkauban lamang silang nagpuyo. So sa kabubong, apan niya nga giingon niya ang kahadlok o trauma ngayong nasinati ang nagduso kaniya para mangagtabang sa mga kapulisan. Sa karon ang 2 kasuspetsado magatubang sa kasong paglapas sa Article 336 from Acts of Lasciviousness RA 7610 from Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act og RA 8353 as amended by RA 11648. Samtang sa dugang pang balitang regional, patay ang usa ka 14 anyos na lalaking person with this ability kon PWD human giingong gitabangan og kulata sa unom ka minor de edad sa Paranaque City. Nasayran nga nakikita pa ang biktima sa unom ka Children in Conflict with the Law kon CICL aron ihatod ang gipalit nga shorts una may tabu ang insidente. Base sa imbestigasyon sa pulisya, human maghatod og item ang biktima misaka kini sa footbridge sa diin gisundan siya sa unom ka minor de edad og gitabangan og kulata. Nakadagan pa ang PWD padulong sa mga awtoridad apan sa diyang gidala kini sa ospital, nagsuka na kini og dulo, dugo o gibawian sa kinabuhi tungod sa grabing kadaot sa iyang ulo. Naaresto naman ang unom ka minor de edad nga nalambigit sa insidente og anaa karon sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office og nagatubang sa reklamong murder. Justisya naman ang gipangayo sa inahan sa biktima og gihulagway nga iyang anak buutan og walay kontra.
1: Sa balitang nasyonal, dahil kaya natin sa DTX 500 sa mga diabetic patient nga mas sa mga taas og sugar mag DTX 500 na aron dili pa ulahi ang tanan. Seryoso mga pasangil ang giluwatan ni Manila 6th District Representative Benindo Abante. Umani gibut siya gagyatagan og binilyon ka pesos nga payout ang nailang 18 malita boys. Aron lang mo pagawas og mapasangil batok sa pipila ka mga opisyal sa kagamhanan. Nang duman niya ang maong grupo na aligar nga doon na sila ay naibaluan niya mga opisyal sa gobyerno. Ang bidawat og mga maleta nga puno sa minilyon niya cash. Apat sumala ni Abante, dako ang posibilidad niya binairan og scripted lang ang maog mga pamahayag aron dauto na integridad sa mga gipang aso yung opisyal. Payag pa sa kongresista na kinanglan kining imbisgahan pag-ayo aron mailhan kung kinsang utok sa maong pagpahaba o kwarta o pagpabaha o kwarta aron mapanalipda ng kabatuuran na taliwala sa nagpadayong mga politikanong isyu sa nasod.
3: Sa katapusang balita sa kauluhan, nanawagan ang pipila ka miyembro sa House of Representatives og imbestigasyon sa pagkamatay sa duha ka magdudula sa Ateneo de Manila University Men's Basketball Team na nalumos atol sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sumala ni Manila Representative Jewel Chua nga panguluhan sa National Bureau of Investigation kon NBI ang imbestigasyon tungod sa abilidad ni ini sa Forensic Examination of Fact-Finding Investigations. Nila ang mga biktima nga si Rene Baterbunya, 19 anyos, og Divine Adile, 21 anyos. Si Baterbunya ang bagong recruit sa Blue Eagles og baguhay lang siyang nagdula sa palarong pambansa finals. Samtang si Adile Usaba, usa ka Nigerian student athlete, nagdula para sa Ateneo sa UAAP Season 88. Dugang pa ni Chua, kinahanglang masayran kung kinsa ang nagdesisyon sa maong aktibidad o kung natuman ba ang ipatuman nga protokol. Samtang matud usab ni Deputy Speakers Paulo Artiga V. Jefferson Kunghana, lalo daw sa Representative Zia Alonto Ajong na magsumiti sila og resolusyon aron adunay congressional inquiry sa maong trahedya. Nanawagan usab si Chua sa mga organizer nga makig-alayon sa mga imbestigador og siguruhon nga walay tabunan sa maong panghitabo.
1: Sa balita international, dahil kinato sa mighty sea alkaline base niya vitamin C karong panahon niya sige og init unya mo ulan og kalit nanglan niya proteksyonan ang atuaga panglawas pinagi sa mighty sea alkaline base niya vitamin C. Sublinggi pa si Garbo ni US President Donald Trump nga ang US og Iran nasa proseso sa pagkabuon sa usa ka pinal nga kasabutan. Sukad sa Abril, si Trump miingon sa 37 kay gayon niya siya og ang Iran ang siya ang ugang Iran nakasabot na sa usa ka kasabutan. Yes, is still sa presidente sa US ang mga panagsulti ligo na karon og andam na sila nga ipatuman kini iragtumong sa pagpahunong sa gubata na mitunmao at sa duha na sa duha kahabi.
3: Nagpaabot og pahasubo ang gobyerno sa United Kingdom alang sa Pilipinas human sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Dili lumilo sa kapin 40 katawo ang gikumpirmang namatay base sa datos nga gipagawa sa Office of Civil Defense. Nagpadayag sa simpatiya si British Ambassador Sarah Hultorn alang sa mga biktima ug sa ilang mga pamilya. Matud ni Hultorn, nakiguusa ug nagpabiling pamilya ang United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan sa maong trahedya.
0: Balita sports.
1: Sa balita sports, dadya nato sa Extend Food Supplement. Aron kanunay extendan ang kalipay ibabaw sa kamay. Mag-extend food supplement. Padayon na impresibo ang kampanya sa Filipina tennis star nga si Alex Yala. Umaniya mapil din si Zhang Zhuai sa straight sets sa score nga 6-3 o 6-2 sa round of 32 sa WTA 500 HSBC Championships dito sa London. Isunod gini si ang bagong kalapusan sa Birmingham Open. Sinakuha niya ang iyang unang grass court title. Kasugod sa dula, batok kang Zhang Zhuai, kailangan siya lahuman makakuha og 2-0 nga abanse ang iyang veteranang kontra. Apandali siyang nakabangon og nakapuntos og sunod-sunod sa mga dula aron makuha ang unang set niya 6-3. Sa ikaduhang set, hingpit niya gikontrolar sa 19 anyos nga Pinay ang dula hangtod nyo makabot ang 6-2 nga kadaugan. Tungkol sa maong kadaugan, misaka siya lang nga doon sa round of 16. Hindi ang atubangon si Iva Jovic sa Estados Unidos. Si Jovic mao aga bipilde pangyala sa French Open ni Atoga Miaging Bulan. Si Jovic ay kaunom nga seed sa torneo. Busa gilauman niya usakini sa lisod niya hagit alang sa Filipina Tennis Star.
6: Balitang Entertainment.
3: Balitang sa atong balitang showbiz, di pakigbahin sa batanong aktres o TV host nga si Riza Medizon kay 5 Jess. Ang usa ka sakit nga bahin sa iyang pagkabata, di nakaagom siya og pag-BIBI ug pagkaulaw gikan sa ilang kanhi nga mga silingan. Sa iyang pagiginabi sa Tony Talks, giingon ni Riza nga naglisod ang iyang pamilya sa kinabuhi kaniadto ug nakasinati sila og dagang hagit tungod sa kakabus. Usa sa mga panghitabo nga dili niya makalimtan kay 5 Jess mao ang pag-ingon sa iyang silingan nga mas mahal pa ang usa ka vase kaysa iyang kinabuhi.
1: Oy, luya po.
3: Matod ni Riza na himo kining inspirasyon aron maning kamot og magtrabaho pag-ayo aron mapamatud-an nga dili matako sa mga pagdaot ang iyang tinuod nga bili. Samtang kalit lang mibago ang kinabuhi ni Riza human siya midaog isip Little Miss Philippines sa It Bulaga ni atong 2012. Sumala niya sa usa sa mga butang nga iyang napalit gikan sa iyang mga kadaugan mao ang balay sa ilang silingan nga kaniadto nagpakaulaw kanina. Di pasabot ni Riza nga wala niya kalimti ang buong panghitabo apan nahimo niya gining inspirasyon aron makabot ang kalampusan sa iyang kinabuhi.
1: Para sa kay Pepam gitawag og sweat revenge.
3: Ang BIBI kay ang kalibutan nagtuyok.
1: Ah, magyud.
3: Moving.
1: Sakto. Importante karon walang puso na siya, no? Siya sa TV.
3: Ayun ang kinabuhi.
1: Huwag na kuan kaki 5 Pam. Lesson learned sa mga nag-BIBI.
3: Kato paminaw nila nga taas sila na namang BIBI ato mga mas mubo nila. Oh, wata ka balo sa dagan sa panahon.
1: Amo nang tirada na. Arita sa to balita. Wow, kay sadya kay Ricky 5 Pam ba? Ngano maning ang rice cooker ya maning gipakaslan.
3: Ay, ba, sige na siya kasakitan sa mga baye. Sige.
1: Wow. Sige na kag wow dia. Usa ka pinasahi kay tabo ang gipakigbahin sa usa ka Indonesian nga lalaki human kini mag-viral sa social media. Tungod dili babaye ang iyang gipangasawa, kundi dili usa ka rice cooker. Ila ang nisgutan niya lalaki niya si Carol Anam. Makita ka nagsulob siya sa pagkasal kauban ang rice cooker nga gibutangan og bilo. Sumala pa niya, yag, sumala pa sa post niya online. Buot og may gugmaon og lami magluto ang rice cooker. Kauman sa upat kaadlaw, pag uman sa kasal, balita nga, nagpulagay rin na, fuck! Uman ko na sa upat kaadlaw na pag uman sa kasal, ibalita nga nagbulagay ra sila sa rice cooker. Tungod kanon lang ang naibaluan, ini nga lutoon, manampak! Hak mo rin yung balita.
3: Tapos yung mga kwanong, uban kay pakasal na buaya.
1: Tapos yung nagpakasal skandi.
3: Kaya ka ng buaya, ang siya naman, ay, nasigurado, kung ikaw na, pero ka ng rice cooker.
1: Binuang nila for the content, raguro rin kay Pepe. Pang viral ba? Alas 5.25 na, pertiran dali ah.
3: Good morning ni Ashley De La Serna, Sir Banguil Estrada. Good morning. Good morning usab ni Madam Medelina Yamazaki, ni Madam Roslyn Cunyendo, Iris Lacas Tales, Intianza Albert Salmorina, ni Sunday Asandi Kasipong Junior, Francisco Guarin. Good morning.
1: Good, liyaw kong basa, great na ko ugma po, digest, great lang ko ni Tita Shirley, Sir De Villar sa Jimelina, kay Mama Silda Lingaw-Lingaw sa Kalubihan, okay, dahi Shanin, Sir Brian, og sa tanang staff sa K5, thanks, digest, okay, gay ka ni Ma'am Vilma Milias, di sa may barangay Bagunbun sa Walo. Good morning. Panday ng oras sa pagpadayon pa sa tuag Tulumanon, DTX sa Morning Newscast. Bumpa na po buhon. Ha?
7: Amuro de los Pueblos.
1: Oo, di eh. At ang mga K5, aga programa ang Foro de los Pueblos sa musunod na. Sa ngalan sa kanatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Fabulous Radio Click FM Tubuso. Ang inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
7: Ako Sob, si ka K5 Pamela Perata.
1: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM. FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan ko nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Asa magagikan bay?
11: Gigan ng ubo kay bay.
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwas gani ko?
10: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
11: Mayo dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: Hi. I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Negros. May buntag San Carlos.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
7: Ako sa si The Queen of All Media ning Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
2: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: Karong adlaw kay Webes na narata mga ka K5 sa Hunyo 11 na 2026. Kitay pa.
7: Yes, ari na dayon ta sa dagan sa tuang panahon karong adlaw. So duha ka weather disturbance ang ania karon. Ang Ilocos Norte, Batanes ug Baboyan Islands masinati ang madag-umon nga kalangitan. Ginagmay o katag-katag mga pag-ulan, pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon ukon habagat K5 Bri. Pero posible gapong kini magdala o pagbaha o landslide. Samtang sa Metro Manila o uban pang bahin sa nasod o uban pang lugar, masinati ang madag-umon nga kalangitan, mapanganod. Aha, dayon na katag-katag ang mga pag-ulan kay ginagbay ang rain showers ba. Og pagpanalugdog og kilat. Kini tungod sa localized thunderstorms.
3: So meaning walay bagyo K5.
7: Walay bagyo, walay low pressure. So kanina sinati na to nga ulan-ulan dire sa San Carlos K5 bright tungod sa southwest monsoon og localized thunderstorms.
3: In short, it's normal ang normal lakaw sa panahon.
7: Correct, normal lang kay walay low pressure, walay bagyo.
3: Manugsulod na diay ta sa ulan jud.
7: But
3: according rabapod sa pag-asa, ako ang na kuan gahapon na check gahapon, ang Super El Nino hantod pa sa first month of 2027 K5 pump. So meaning bisag gaulan-ulan K5 pump, masinati gyapon na to ang El Nino somehow, no? So at least makatabang-tabang ning ulan na hinaut unta nga dili lang jud na mo tumaw ng Super El Nino jud. In short, bisa gaulan siya but the Super El Nino nga threat abi naa gihapon siya K5 pam.
7: So at least nagihapon ginagmay nga ulan.
3: Na ginagmay nga ulan na. Sige. Salamat gihapon ta sa mahal nga Ginoo kay
7: mao na lagi. Mo balanse kay Febrine.
3: Gibalanse jud niya, no? Kay grabe na medyo inita jud ang panahon. Bisag tagla stress na sa hapon, burag kuan gihapon.
7: Alas 12.
3: Oo, burag alas 12 sa kauntuhon. Mas last bin jud pag unto kay Febpam, no?
7: Correct.
3: Murting pilita sa init sa lawas oi. Sige, no? Last size sa 42 na mga ka K5 no? Atong oras. Gabi iyon sa mantong gahapon sa hapon, kalit na pod mi brown out si kuano, si Noneco na pod. Unsa na po hinungdan atong Noneco?
7: Dito. Kalit lang man.
3: Kalit-kalit ra brown out, pero wala may ulan, wala may unsa.
7: Wala bakyo,
3: NGCP daw to. Kining National Grid kuan ba? Corporation of the Philippines, kining ga supply og kuryente K5 pump. may mga loading-loading daw sila.
7: Okay.
3: So, di na to dahil pasanginlan si Noneko, si Noreko, unsa pa diha, no? Kay ang ilang mother station, the supplier of the kurente di, maoto ang may dahilan K5 Pump.
7: Dili kay sila. Sila ra may madutan dayon.
3: Okay, sila gud ato ang kumbaga sila ang direct na to nga source of kuryente ang Noneko.
7: Bitaw.
3: Si Noneko ang ilang source nga ginasupply nato e from NGCP o guban pa nga mga supplier sa kuryente. Aha, kining Noneko pod, balo kong wala man sila gud gapabalugod sa media.
7: Gani dapat pabaloon pod.
3: Eh pagingon nga syempre si NGCP mo pabalo jud ni nila nga o Noneko. Naatay load unsay tawag ana oh burag magloading sila. So paybalo sila in advance and then si Noneko pod kapila ryo pagtawag aning media god no
7: bitaw,
3: wala man ibayad libre ra man eh. Tawag ko tanda yon ba nga o ng K5 pwede mo man ninyo masibya na din ha oo
7: para mapabalo pod sila
3: oo naatay kuan naatay brown out umaabot aning adlawa ani because of NGCP bura. Basig kita rin wala kabalo duha kay Pipe Pop. Basig uban kabalo guro.
7: Basig natulog ra tagapos ito.
3: Sige, pwede na ka-monitor sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe diha mga ka K5 ba. Greetings and uban pa kami bahala mo syagit inaron. At pwede po mo ka-monitor via sa inyo mga radyo diha sa 95.7 K5 Pump.
7: Yes, so madunggan po tarong buntaga sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubuso.
3: Aha.
7: Madunggan tarong buntaga everyone.
3: Sige, lasa isa, 44 na mga ka-K5. Nakapangapi na ka ni sila. Murag wala pa.
7: Uh-huh. Kaya wala pa man sab ko.
3: Wala pa bud ka, no? So, once mga pi mo rin dugidugay K5 Pam, mga kaigsuunan na to diha, DTX Coffee Mix K5 Pam.
7: Nakaandam na bita ko ako.
3: Ha?
7: Nakaandam na.
3: Oho, kay ang DTX Coffee Mix God, mauna yung pinaka-league-on nga kape K5 Pam. Pinaka-unique.
7: Oh,
3: kay nga naman, dili lang ni kay mga pihay ka. Kundi makatabang ni siya sa imong lawas diha aron nga manglayas na ang mga yawa-yawa diha nga mga kagaw-kagaw, bakterya ug uban pa.
7: Correct.
3: Kung naka DTX coffee mix ka.
7: Kape.
3: Oh, lami kay ni oy. Ha? Lamoy labot diha nga lami siya kay 5 Pam. Sarap siya kaayo.

0: Nga ka K5 Kuyaw! O niya Tulo? Brad Forever! Katawa siya. Brad Forever. No?
1: Forever dyan.
0: AX! Bisita! Basol! Imbestigar! Asa ka diha, grabe yung mahilang.
1: Alatoy ko, ano yung makasunod? Mukha na sila, copyright.
0: Oh, copyright. Mabayro na ito na sila.
1: Ma-restrict.
0: Kung sa mani ang kuyaw kay Faye Pam. Grabihan, no? According pa sa Feebox and Office of the Civil Defense, nga kining nahitabo nga 7.8 nga linog kay Faye Pam, basig masundan ni. Unya, dako pa yun og taas pa yun ang magnitude.
1: Sus.
0: Nga mahimo og 8.2 magnitude sus palayo in town.
1: Palayo in town. Grabe na siguro na kusuga kay Pam.
0: Ato nang usa-usahon ron kay K5 ha? K5 Pam. And atang yun mo diha. Kay kining giingon sa OCD, ang Negros Island region na appeal yun kay K5 Pam.
1: Sus. La.
0: Sa gitawag na to nga Ring of Fire, o niya gitawag nga fault lines. In fact, diri sa Negros Island alone, oriental and occidental, na ay pulo tanan ka mga fault lines kay Faye Pam. And sa pulo, usa na diha ang San Carlos City. Wala miga panghulga diri mga ka K5 ba? Ang amua diri is to give an information ninyo tanan-tanan so that nga makaprepare ta.
1: Makapangandam.
0: Kini balita radyo ni pabalo ninyo according to the sources sa mga authorities na to. Wala tagahulga diri kundi para makapreparar ta. Pero of course, mga muyo jud ta nga dili lang ni mahitabo. Amuan ang dungagan ron unsang mga lugar aside from San Carlos ang na-appeal aning gitawag nilang fault lines. And pwede mo igo ang dakong linog diri dapita kay Faye Pam. Unsa man ni ang Brad Forever. Ay, Brad Forever. Adili pa day, tulo.
1: Excited ka sa Brad.
0: Unsa man ning tulo. Na ay tulo ka mga ngalan karon nga bisag unsa na nga linugay sa Mindanao, pero ang ihuna-huna nila kung kinsa ang mahimong gobernador sa Negros Occidental sa 2028.
1: Election na yapag isigutan?
0: O, syempre. Dira ta mabuda sa mabuhi. Ilahan ng kuandira. So, na itulo ka mga pangalan karon nga gipili-pilian kay Faye Pam. Ato aning lawagon ron, ha? So, kinsa man nga mga ngalan sa mga dagkong mga opisyal diri sa Negros Occidental that, according to them, tulo sila ang papilian kung kinsa ang mahimong gobernador. Murag wala na eleksyon, no? Sila nalang nagpili-pili.
1: Hindi, kaya kung ano sila daan, nangandam na daan sila.
0: Ha?
1: Murag nangandam na lang sila.
0: Nangandam, murag sobra pa ni sa andam sa kuan?
1: Linog.
0: Linog? Oh, imagine mo, ha?
1: Dugay, babantuoy, 28.
0: Oh, pero karon plastado na na. Unya, wala may ga-inkwentro anak nila dyan din nga ligon sa Negros kasi sila-sila naman lang ni.
1: Inahari gini ay ang buwan Bruno.
0: Oh, ilan na na. Wala na na dira. Wala na na yung maka-pill dip anak nila. On sa maning Brad Forever. Ayan.
1: Sana all.
0: Kining mag-amigo ba? Nga nahurot o pang-sikop gahapon sa Barangay Rizal sa bypass operation. Manang uban yun sila dito hangtod sa...
1: Kangturan.
0: Tingkagol, ha? Grabe.
1: Lauma na.
0: Tingkagol.
1: Oh, nagtingkagol.
0: Tingkagol. Ano na? Tingkagol?
1: Tingkagol.
0: Tingkagol sa prisuhan. Managingon nila nga Brad, yun ta, hantod, Brad.
1: Naikuyog, magyapon sila.
0: Kuyog, yun mo na, ala. Barkada. Dito na po mo suyok.
1: Wala na supply.
0: Ha?
1: Wala na supply dito.
0: Wala na supply. Tagaparola daw ni sila, ni abot sila baligyaan ay dito Rizal. Onsa maning AX? Ay, sana all. Sobra usa ka libo ang nakadawat gahapon og mga ayuda kay Faye Pam. Ayuda, ha?
1: Grabe, basta ayuda. Grabe. Nindot kayo.
0: Nindot kayo. Oy, nagutok sila dira sa auditorium, oh. Pero daghan kayo ang ningingon nga wala man may ma-appeal, ana. Kinsa man na sila. Kinsa ragid ang pangdala. Na napunta,
1: kinsa
0: ani.
1: Kinsa ragid ang panglista.
0: Kinsa man maning listahay, ani, kay Pam Jess. Kinsa nang listaan ni mao ni pangutana diha ron nganong daghan kaayo ang ning comment diha nga kami di ay
1: wa maapil sila
0: ula maapil pigado man pon mi. Oh, unsa man

0: pili anak pulo ang anak, 15 adili pod na walay kabaw. Oh, wala anak basta karon ato na hibaw on ato na ha. Batik kag nawong, gwapo anak ra ipili ani. Tingala bito tuwa to madala kay mga batik ra to anak.
1: Mm-mm.
0: Ah, dili pod.
1: Dili
0: pod. Ah, dili pod.
1: Dili kay daglibog ra siguro to sa kay fiber ko unsay basihan ba no?
0: Unsay basihan
1: sa pagpili.
0: Bitaw no? Daghan ingon nga, ah, pila na may daghan na makahinataga aning ayuda-ayuda bro gula man jud may maapil unsa jud ang requirements diha.
1: Mm.
0: Oh, ana no? Oh, karong ibaw-on na to 25 years kasi yun may ka-explicar kay tunga biasa sa adlaw dito.
1: Okay, kinabalik.
0: Naduda ko niya.
1: Ganun ba?
0: Nanong tunga sa adlaw dito. Ning linya po siguro ni siya.
1: Ani linya, mura. Uy, siguro nakadala na kapon.
0: Pag-isikrito sa motor. Ato, dito. Wala oy. Siyempre, gibantayan niya kung kinsa to ang nakadawat.
1: Mm.
0: Oh, nga makaingon siya nga, oh, bro, adunahan, maninga na amo po na din.
1: Hindi po sanina.
0: Bitaw, bisita. Oy, si Presidente Bongbong Marcos to aghapon sa General Santos Kifay Pam.
1: Mm.
0: Oo, nagdala siya din to mga pagkaon. Food packs Kifay Pam sa mga biktima atong 7.8 nga linog ni Aging Lunes. Ay na. So katong food packs, dili to siya nga mauna jud to ang iyahang ihatag ha.
1: Murag una pa tong tabang niya.
0: No, bug kwarta to initial sa babo.
1: Initial. Lain so, pagayo pag abot kwarta na yo.
0: Oh, sus daghan kay day mga maura na. Ni ang tawag kadira maura na imong gidala. Dili ana.
1: Dili ana dayo no oy.
0: Unsa naman mga tawhan na pod nga.
1: Dili kay kuan pa man na initial nga tabang.
0: Gani. Sus maura na iyang nadala dire. Ya wala pod si kuan nagpapildi kay Five Pam.
1: CVP.
0: Oo, si Vice President Sara Duterte ang iyahang unsa tawag ana? Food truck. Unsa tawag ana? Burag na na siya'y sakyanan nga manghatag og maruskaldo or lugaw.
1: Ay nana.
0: Tuwa po dito sa General Santos kana. Kana.
1: Alay po kay Desra pakita dito, patay sila si Cos mga tao.
0: Oh, kay mga tao ro nagbantay na sa mga politikos.
1: Kinsa to'y mitabang ito?
0: Kinsa'y mitabang? So, tuwa sila dito pero wala gin sila nagtagbuay nga duwa, no?
1: Wala sila naglamanuhay.
0: Wala sila naglamanuhay. Okay, siyempre dako man General Santos, kung asa po dapita tong usa.
1: Mm.
0: Basig mag-abtanay sila dito kung magyawyawanay sila. Basig mag-unsa sila. So, si Madam Sara Duterte, may bisita siya sa usa sa daghan lang nga nangamatay aning linog sa Mindanao kay Five Pam.
1: Bibisita ning haya, no?
0: Sa haya mismo. Naanap to ning comment pod. Mayuha man ihang gibisitahan, gipili aircon pa. Natay man ni mga tawhana.
1: Grabe sila mo bantay, no? Ugo sa ilang ika-istorya.
0: Kinang mga kuan jod, kinang mga tao bang nang gubon ra jod.
1: Gubon jod. Maghimo gid sila mga
0: sayop.
1: Sayop. Tawo.
0: Sa tawo.
1: Grabe, no?
0: Oh, grabe siya. Grabe bisita VP Sara sa aircon pa nga may patay ba? Paitaw lang na dyan tayo maayo na buhat ng mga usahay. Anyways, kuha na to na. Ang gobyerno na to, nalang sila yung nabuhat po nga tarong.
1: Nabod, oy.
0: Dili po tanan nga sayop.
1: Mm. Kaya once nga makahimog og sayop, ato naman kasayop o lantaw.
0: Galing kay mga tao ron, ang tanang sayop, radyod na ang makitaan.
1: O, ang katong kuan papas na to, tangtang na to maayo.
0: Burag, maumaura na sila sa mga asawa. Kinang imuha ba? Kanaghan naman nga maayong butang ibuhat ako kanimo nga nung mga sayo para dyan ang imong makita na ako.
1: Maayo?
0: Sige. Kung wala naman yun kay pagigugma na ako.
1: No, my God.
0: Mas maayo pang magbuwag na lang.
1: Ayun ko yan.
0: Dira ka na. Tama na.
1: Balo mo kong ginsa to.
0: Okay na. Sige. So, investigar. Basol. Si Vice President Sara Duterte, iyahang gi basol ki Five Pam ang administrasyon sa gubot karon sa Senado. Burag, ako na sayupan ko, ana.
1: Siya may ganang gibasol.
0: Ana, kay wala ko na inabuhat ang administrasyon.
1: Wala ibuyag.
0: Kung imong madumduman, Madam Sara Duterte, ang pagkambyo sa majority from Tito Soto to Alan Peter Cayetano, gisuspika na to nga imuha tong lakang.
1: Ikaw, siguro kabalo.
0: Unta din na lang siya pagawas og ana, no?
1: Musamot na mas
0: musamot.
1: Musamot na sitwasyon no.
0: Kay karon ra ba klaro ra jud kaayo nga ang faction karon sa Senado is duha. Alan Cayetano for Duterte and Wen Gatchalian for
1: BBM.
0: Na di na ta sige, di na ta mga ipokrito ba? Kay klaro pa hayag sa adlaw bisag na ulan. Lasa dito. Di ba? Di na ta iba o klaro na kayo. Unsa ba ning investigasyon, investigar? Na ay mga kongresista sa kamara nga gusto ang imbestigahan ang pagkapatay sa duha ka mga basketballista kay Five Pam. Nindot ni?
1: Nindot kay na. Kaya dagan kayo magpa-imbestigar ato kay Five Bray.
0: Dapat nga imbestigahan yun ni sila o niya manubag ang dapat manubag ani.
1: Magdili yun na mahiilom
0: na
1: yun.
0: Dili na. Na nindot ni, no? O niya, napakoy usa. Ipaapas na rin ako ni.
1: Gye.
0: Basura. Oh. Nahinomduman ni mo to ang usa ka school teacher nga ning file siya dito og petisyon nga dapat i-declare na sa Supreme Court nga valid ang paglingkod nila ni Gatchalian. Gibasura to yung petisyon sa Supreme Court kay Five Pam. Mm. Susko por tindaghana ang ning post dayon. Siya ni ana. Gibasura na.
1: Mm.
0: Oh, medyo study tagamay. Abi nila guro kay gibasura, dili na sila ni Gatchalian ang majority karon. Nag-tuo ang ibasura, ang petisyon ra to sa school teacher.
1: Ah.
0: Oo. Maura na, ha? Ako ang ipabalo kay Purteng, daghang nalipay nga taga DDS nga wak sabot.
1: Maulit niya, mamawan ni.
0: Oo, oh, abi nila, okay na. Oh. Balik na si Alan nga burag siya na dyo Ilhan.
1: Uh-huh.
0: Ilhan nun.
1: Mm.
0: Oo. Oh. So, ang
1: gipiti... Kahit di itong ibasura, di ay.
0: Katura ang petisyon sa maestro. Ako na isa-isa ron pagbalik para makasabot ning uban diha. Sa pagbalik sa... Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives
2: of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan, Dok. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
4: Nga naman, Dok.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
4: Mm.
5: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells.
5: Mm.
4: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
3: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng gisulayan.
4: Di kolekta dahil ka, Dok.
5: Oo, siyempre. Kay, ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning ni-upgrade ka, Dok, ha?
5: Mm.
4: Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
5: Nga naman Sir JP.
4: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agree jud guwa na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sekreto Sir JP, isip usa ka ginikanan,
4: oh.
5: Inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
5: Eh, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
4: Oho. Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain D3.
5: Kanang ditribayo, Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain D3.
4: Boba.
5: Ang kitons nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
4: Akampiyon!
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is kitons from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
4: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa ako panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
5: Pumasang ang butika!
0: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
5: Pumasang sa mga butika!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiktik
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
14: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
13: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
14: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
13: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
14: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
13: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
14: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
13: Bye, sir.
15: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon.
18: La 7-7.
19: Oy, naghanap ba yung padanaw? Nalipong ba mo sa kataas sa iyong dugo? Nagsakit ba inyong kilid kay na ay mo'y... kidney?
18: Mm-hmm. May kidney, madyo na ang tao.
19: Yes, problema! problema sa kidney.
16: Okay. Joke ra.
19: Sa inyo ha, mga balatian, nga inyo ang ipamatsyag karon sama sa akong giingon. Dili na mo mag-antos. Ayun na yung antos sa mga higala. Ato ana day na ang solusyonan sa labing daling panahon.
16: Correct.
19: Para mas mabuhi pa mong dugay. Ari atong solusyon no, detects 500 may TC og distribuyo region.
16: Aha. So
19: sigurado ko nga matabangan sila na kifibray muli ko na immune system.
16: Yes. Power trio ha. Pwede imnon, buntag, udto og sa gabi ikifay pamon. Walay overdose. Diri walay side effects.
19: Sayop ko kidney na.
16: Kay ko andra ni siya kinang food supplement kifay pam. Food supplement meaning mga suplemento gikan sa mga kinibang mga prutas nga murag ipabay-an lang, mga dahon-dahon dira sa tuang paligid.
19: Nga wata ka ba nga tambal di.
16: Tambal di ay. Okay ning mga naa dira sa mga merkado nga gipaninda nga mga utanon, mga tambal na sila kay 5 pump.
19: Tambal na.
16: Oho. So di ana ang Power Trio nga makatabang jud dili lang sa usa ka pamalatian ha.
19: Kundi
16: tanan nga mga pamalatian. Kay food supplement ka ni siya.
19: So, mulayas na imong sakit, maglisod nagsulod imong sakit.
16: Magmalinawon ang imong huna-huna aki 5 pump.
19: Ninud kaya mabuhi kada adlaw wala kay gipamati.
16: Correct! So available ang Power Trio nga DTX 500 Mighty C og D3 Bio sa mga butika.
18: Baka mainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
16: La 7, Nuwaivi na. Dirita dapita aki 5 pump. Once again, gusto lang na to klarohon nga wala ta diriga pang hulga kay 5 pump ha.
19: Correct. Naghatag-ratag og impormasyon.
16: Okay. Kung hulga naman lang, kami mismo, di na namin mo balita, ani.
19: Correct.
16: Makita, maapil. Hadlock man taan ni kay 5 pump.
19: Ito, hadlock eh.
16: Hadlock taan.
19: Wala tayo purpose nga maghadlock.
16: Pagkahuman sa gitawag na to 7.8 magnitude nga linog mga ka K5. Ang fee box karon apil na ang OCD. Ning pagawas og impormasyon nga ang Pilipinas delikado gihapon sa giingon usa pa jud ka dakong linog nga mahitabo kay 5 pump. Ana no? So pero karon pa lang mismo nga ibalita na to ni nga muyo na ta sa mahal nga Ginoo nga di lang jud ni mahitabo sa ato aki 5 pump.
19: Correct.
16: Kay bisan mo ingon pang gobyerno nga nakapreparar, dili ta preparado. O nga, dili jud ta dapat gusto nga mahitabo na kay 5 pump.
19: Dili eh.
16: Oh. Kay bisag unsa pa nimo nga pagpreparar, uy, imagine mo 7.8 lang to gani oh. Mauna to kapirsa, unsa pa ang 8.2. Oh, so
19: kusog na kayo na.
16: Kusog kayo. Unsa man ning plastara gud kay 5 pump according sa ato ang authorities sa kay 5 pump?
19: So human ato nga linog kay 5 bray. Nagpagawas og pasidaan kining fee books. Kay aduna kunoy posibilidad nga mas kusog pang linog sa nasod.
16: Uy.
19: So, gipahayag diri ni fee books director Teresito Bakulkol. Nga ang Pilipinas adunay unom ka aktibong trenches. Nga posibleng makamugna kuno or daw og linog nga moabot og magnitude 8.2.
16: Pagkakusuga na.
19: Sa umura naman ang giduyan ng kilibutan ng K-Fibray.
16: Burag mahugno naman tao ni.
19: So, lakip ni ini ang, di ba kay unom kaaktibong trenches man sa Pilipinas. So, lakip ni ini ang Philippine Trench, East Luzon Trough, sakto ba ko? Manila Trench, Negros Trench, Sulut Trench, ug Cotabato Trench.
16: Okay.
19: So, mauto unom.
16: So, burag kuan yun siya? Luzon, Visayas, and Mindanao.
19: Mindanao, yun kay 5 Pry.
16: Grabiha, no? Okay.
19: So, sumala pa ni Bakulkol nga ang maong mga naisgutan natong trenches, adunay kapasidad nga magpagawas ug kusog kay linog kay 5 Pry.
16: Aha.
19: Sama sa naitabo ni atong Agosto 17, 1976 sa Mindanao. Diin na record usab ang magnitude 8.1 nga linog.
16: Okay.
19: Nga nakamugna og grabe ditong kadaot ato og tsunami kay February.
16: 76.
19: Oh, 1976.
16: Brog matoy na mention ako ato ni aging adlaw.
19: Tapit ko sa top 10.
16: Aha.
19: So, maurto.
16: Okay. Ang moingon kag trench gold kay Five Pam, kining trench gold mo ni siya ang gitawag nga narrow or ang pinakalalom nga excavation sa ground. Kumbaga, na ay liki, no? Dito sa lalom sa yuta kay Five Pam. Kumbaga, ang trench mang yun is murag liki. Dito sa lalom sa dagat sa yuta nga may movement ni siya sa pila ka tuig nga milabay na kay Five Pam. May mga changes kumbaga. So mao ni siya ang gisulti dire sa ato ang authorities nga may posibilidad pa based na sa ilang study or pag-tuon. So mao ni kuyaw kayo kay Five Pam. So karon unom kabok nga trench jud, no? Ang pinaka as alleged siya, ang pinakalalom nga trench naa didto jud sa Cotabato kay Five Pam. Mauna nga didto nahitabo kining 8 or 7.8 magnitude nga linog atong niaging Lunes, Hunyo 8.
19: Nga mao kuno ti pinakakusog nga linog karong tuiga.
16: Ang area sa Mindanao, dira sa katimugan nga porsyon sa kadagatan kay Five Pam. Ma-imagine mo nga ang liki dira or trench nga gitawag naa sa 10 ka kilometro ang kalalumon. Ang kailalumon ba? 10 kilometers kay Five Pam. Porting laluma. Porting laluma, burag liki, burag kanal, ana ba? Kanal or unsay tawag ana ko sa Ilunggo, kanal.
19: Sakto na, kanal.
16: Kanal. Trench ang tawag na sa English kay Five Pam, no?
19: Oho.
16: So, magapulo ka kilometro ang kalaulmon, porting taasa. No? According sa research and pag check sa ato ang mga otoridad. Ang taas nga bulkan nga bulabukid nga Mount Everest kay Five Pam kadungog ana.
19: Yes.
16: Naara na siya sa 8 kilometers ang Mount Everest. Aha. So kung imuha na siyang i-kumpara dito sa kanal or trench, diri lang ta sa trench kay burag sayo ni siya kung anon. Dito sa katimugan sa Mindanao. Mubo pa ang bukid sa Mount Everest. Kaya naara siya sa 8 kilometers. Ang sa Mindanao sa Cotabato naa sa 10 kilometers ang kalulmon ang liki or kanal kay Five Pam. So, may mga movement after a million years kay Five Pam. May mga movement di ay ang ato ang yuta. So, mauna siya ang mga movement niya, burag i-rearrange niya. Plastaron niya usab. Mauna nga dili matagna nga unsang orasa, asa dapit, may mga paglihok.
19: Paglihok.
16: Sa kalibutan. In fact, every day kay Five Pam, galinog.
19: Pero di na to masinati.
16: Dili na to masinati kay naara na siya sa mga 1.2 magnitude or point something magnitude. Every day galihok ni ang kalibutan. Di na to masinati, no? Last bin na jud kung pirmi la pod galingin imong ulo. Halingin man jud na tong ulo, no?
19: Ikaw rin na lipong.
16: Murag pirmi ka galipong-lipong. Di maura na imong mahinumduman nga imong ikaw ra. Murag ana ba, no? So ana kalalom ang trench or canal dito sa south or katimugan sa Cotabato kay Five Pam according sa research.
19: So mao to kun dito nagikantong
16: 7.8 magnitude.
19: Grabe.
16: Now, us-us ta diri dapita sa Visayas kay Five Pam. Aha. Kay sa Visayas usa sa giingon diri nga naay fault lines. Or gitawag nga, kinigitawag kay Five Pam nga kauban aning trench kay Five Pam. Mao ang Negros Island Region. og ang Negros Island Region Kifaypam na ay pulo ka mga fault lines diri. Onya ang pulo ka mga fault lines usa na diha na appeal ang dakbayan sa San Carlos mga ka-K5. Na appeal ang dakbayan sa San Carlos. According to Office of the Civil Defense or OCD, kining pulo ka mga fault lines sa Negros Island Region or NIR, mga aktibo jud ni sila kay Pam.
19: So, kuyawan.
16: Oh, mga aktibo jud ni siya. And kaning mga kining fault lines, according to OCD, may posibilidad nga kung molinog man jud, pwede nga muigo ang 6.9 magnitude kay Pam. Kusog kaayo.
19: Pwedeng no? Kusuga na oy.
16: Pwedeng kusuga. 6.9 magnitude pwede maigo aning mga fault lines diri sa atoa. Sa Visayas, most likely sa Negros Island Region, pahilayo lang. Unsa ning mga lugar ra kay Pam?
19: Mm.
16: Oh, paminaw mo ani ha. Kaya ko ang isulti diri kung asa ang mga fault lines diri sa atoa sa Negros Island Region. Manhuyod. Oh, sa Southern Negros Island Kifay Pam, Manhuyod Pamplona fault lines. Naa dito dapita Kifay Pam.
19: Oh, dito na magiandra oh, padulong sa Dumaguete.
16: Padulong na sa Dumaguete area.
19: Mm.
16: Ang pinaka East Negros na fault lines naa sa Bindoy and Gihulngan fault lines Kifay Pam. Ah. Bindoy and Gihulngan. Taparay lang na, dira?
19: Mm.
16: Okay. Bindoy and Gihulngan. Sa east na portion sa Negros Occidental, kining itawag nila nga Pinokawan River.
19: Kuan ni? Valle ni?
16: Sa Valle Hermoso.
19: Yes.
16: Oh. Pinokawan River. Onya, sa east na Negros Occidental, ni Ajod ang San Carlos City mga ka-K5. Na ang San Carlos City ha, ang East Negros Fault Line. Oh, tapad rin yun ta. Paminaw mo diha, Calatrava and Toboso Fault Lines. Maunin mga lugar ha. Onya sa Central Negros, mauni ang Sibulan. Oh, dito dapita mga ka-K5, appeal,
19: tupad sa Dumaguete ni.
16: Tupad na sa Dumaguete, onya appeal ang Kanduni. Na tapad-tapad raman mo diha dapita sa Mysore nga part sa Negros Occidental. Mauni ang mga lugar nga aktibo ang itawag nga fault lines kung linog ang pagasultian mga ka-K5. So, sumala pa sa OCD. Ang ilang buhaton karon kining massive, no? Massive nga pagpahigayon og disaster nga risk reduction and management office simultaneous. Oh, simulation sa mga komunidad kay Pam.
19: Mm-hmm.
16: Kining tudluan kung unsay buhaton if na ay linog. Kini bang ingon nilang duck cover murag ano ba? Oh, ang uban na pay hug.
19: Mabalo kag asa ka mo adto.
16: Oh, asa ka mo adto. So dapat na ka sa mga open spaces kay Five Pump.
19: Correct. Layo ka sa mga buildings.
16: Layo sa mga buildings, sa balay. Mga edipisyo, balay. Pero mao na lagi. What if kung gabi ini mahitabo nga nangatulog ang mga tawo?
19: Mao na kuya ko sa try.
16: Kuyawa ani no?
19: Kay tarong-tarong ka dirag hagok.
16: Mm. Wala jud ka ba?
19: Kalibutan. Mm.
16: Na. So pangamuyo ang pinaka naguna ani kay Five Pam.
19: Maor gid atong kuan kumbaga ato ang espada.
16: Mao na espada na to.
19: Pagampo.
16: Pagampo lang jud aron nga dili ni siya mahitabo although nga nature ni siya. No? Nature dili na to matag-anan. Mga ka-K5, So, dapat manging alerto punta. Kay according ba sa Bible kifaypam, na i-verse dira gasulti, ingon sa Ginoo nga, tabangan ta ka, pero dapat trabaho ka.
19: Ah. Kaysa magsige kag ampo niya, sige na po kaghigda. Lord, tigay kong kwarta, ana.
16: Di wala, dyan na yung abot ni mo.
19: Wala, dyan.
16: Ah, ana na siya. Siya mong, liho ka diha, kay tabangan ta ka. No, sumaw po na, dili pwede nga galinog na, sige kag pangamuyo, nara ka dira o niya, matampukan ka nag-building.
19: Nagsige kag ampo, pero patungod na po kas building.
16: Nahugno na.
19: Na.
16: So, dagan dyan ka.
19: Dagan yun.
16: Oh, sampit yung kanya kay naano palipdan yung taanin niya kay K-5 Pam.
19: Basta hugot lang yun itong pagampo.
16: Hugot ang pagampo mga ka K-5. Maura yun na, no? So, hinaot unta nga ang mga opisyal na to sa gobyerno. Like for example, diri sa Dakbayan, San Carlos, sa mga nakadungog ani, wala man tagiingol nga gitudluan na to ni sila, ha?
19: Wala,
16: ato a sort of reminders that i-check mga ka-K5 sa ito ang mga authorities. Kung unsa ang mga buildings diri dapita sa Dakbayan, San Carlos, Toboso, Calatrava, Valle Hermoso, kaug unsa pa diha, nga ang mga building prone na sa gitawag na to or vulnerable na siya K5 Pam sa pagkahugno if muuyog ang kalibutan.
19: So, dapat i-conjured inspection nila ba?
16: May inspection nga mahitabo nga kining building nga burag delikado na ni.
19: Oo, nanidagang liki.
16: Pwede ba i-vacate na ni ninyo? Ato ani sila, ato aning pahawaon ang unsay mga tinda diri, unsa diha. Ing ana siguro, no?
19: Para safety ba ang tanan?
16: Para safe lang jod, no? Hinaot unta. Usa man na sa makatabang, aron nga ma-avoid ang kadaghanon sa mga injuries or fatalities. No. Kung may advance nga buhaton ang ato ang mga igsuon kay Five Pam.
19: Correct. Dako kay nag-ikatabang.
16: Dako kay ikatabang. Mm. Kung baga,
19: basta advance lang ang action ba?
16: May warning na, no? Ang ato ang gobyerno, ila na mag-inspect, may inspection dapat, no? Sa mga buildings nga medyo dilapidated na o kinang mga daan na kaayo.
19: Kanaus ka tayo og dalang, wa na, bukag na.
16: Mahugno rag, ano ba, no? So dapat buhato na naron, no, sa mga engineering naton di natin na engineering department or say tawag ano diha sa tuang disaster, mao ni dapat ugahinan nila
19: og panahon
16: og budget kay Five Pam.
19: Correct.
16: Nga dapat unahon nila ni pag-inspect aron mapahibalo ang tag-iya ani nga mauni ang sitwasyon sa inyuhang building mga kakifay. Kaysa tinod anay lang ang Pilipinas unprepared kay Five Pam.
19: Correct.
16: Dili preparado sa ing-ani nga mga disaster. Prangka ginang istorya, dili na ta magtago-tago pa sa tinuod. Tuwa o, nahitabo sa Mindanao, nga linog. Wala ganay mga gamit ang ato ang mga otoridad kung unsaon pag naibay gahilak. No? Naibay gahilak, na-check na ko ha, kung naabad diri. Naibay gahilak dira. Kay bura na siya'y pamilya nga na-appeal aning pagkahugno mga ka-K5. Nga ang mga rescuers gipudyotra, gipamulotra ang mga bato nga may ani ana. Walay mga gamit nga unsay buhaton.
19: Buti lugay na matabang.
16: Siya mismo nakaingon nga bali unsa to galing kay na nawala na pod diri ang kuang ko anoy. But naana dira. Naibay nga naghilak nga kuag video. Kay burag walay nabuhat ang ato ang mga otoridad nga bisag patay na to kay natampukan ato pero burag naghayon-hayon ra.
19: Grabe.
16: Nga sila man unta ni ang otoridad nga mo trabaho ana kay Five Pam.
19: Kuana tang punit-puniton kanu sa pa man matabang mas imbis na matabang pa unta to dito kay buhi pa wa na.
16: Wa na. So, di po nato ni mabasol ni mga tawhana kay wala sila gamit nga tarong.
19: Dili po na sala nila.
16: Oh, dili po nila sala. Pareho atong, niya, ipakita na to.
20: Sabundan tayo ang anak.
21: Bisa na lang magakot ang binalbag-bag, mga sibilyan. Magakot lang binalbag. Bala ka mo magbara. Binalbag lang ako to sa sibilyan. Pwede.
1: Santa
16: Ana. Imagine mo, bara ang gigamit sa mga taga Bureau of Fire Protection.
19: Piti na dugaya, oy.
16: Ang uban nanindog, ang usa gabara-bara.
19: Ang uban gapugnit-pugnit.
16: Napudyot-pudyot ragkuan. Ana, kadili preparado ang Pilipinas.
19: Correct.
16: Na. Sus. Although nga lisod-lisod man yun siya, kay natampukan iyang anak, pero kinang wala tayong mga gamit.
19: Mm.
16: Wala tayong mga gamit. Kay nga naman, burag wala manigitagaan dyan og panahon sa itong gobyerno god.
19: Wala.
16: Ang mga ingani nga mga importante nga mga trabaho unta o pagpalit sa mga gamit, kay mas giuna pa diri na punta sa gitawag nga korupsyon kay Five Pump.
19: Kapait sa Pilipinas.
16: Oh, dapat ang gasulti aning mga ingon nga preparar ta kay naiming ingani nga moabot nga mga disaster ang gobyerno.
19: Gobyerno.
16: Gobyerno kay naana nila ang gitawag nato nga pagtuon.
19: Mm.
16: Pero sila mismo nga gobyerno
19: wala ka pangandam.
16: Wala man nga pangandam kay wala magapalit og mga gamit para ana if in case mahitabo na jud. Oh, naana. Oh, naana, unsay makita ni mo dira? Wala naghayon-hayon dira. Walay mga gamit, so di nato ni mabasol ang taga BFP kay wala sila'y gamiton. Kay kung may naalang, trabahoon ni nila. Inyong nahimduman ang nahitabo katong nahugno nga 9 floor nga building sa
19: Angeles.
16: Angeles, Pampanga. Oh, nga ang mga taga BFP dito, abinimog compliment ang video nga gipakanap sa social media nga nagpasapasa sila sa mga bato.
19: Kuwaong bato ipasa sa usa.
16: Sa usa, ana, porti panghinaya.
19: Agra.
16: Dili to compliment is an insult to them. Na? Insulto to. Nga ana ang ilang lihok. Rescuers man kaha sila, manog tabang man kaha sila, nga nung ing-ana man na.
19: Lihok, pinang matabang, uy.
16: Oh, just because nga walay mga gamit.
19: Correct, correct. Na. Kulang sa gamit, Jod.
16: Ang akong comment ato, dili tani ma-blame ang mga BFP personnel kay wala sila'y gamiton.
19: Mauna ilang problema.
16: Na. Kay mas giuna pa sa gobyerno ang mga walay pulos.
19: Ang mga pagpangawat.
16: Ang pagpangawat, ang pag-kickback dira dapita kung pila ka milyon. Mauna ilaha diha, pero ang importante nga kinanglanon sa gobyerno karon wala nila gigahinan og pundo mga kakifay. Maunay realidad diha karon. Di man sila makaingon nga, istorya lang ka dira, kitaon. The reality is now.
19: Makita man good.
16: Naana, dira makita na to ang tinuod nga wala silay giplastar or gipamalit nga mga gamit for that if in case will happen. Tina natabo na gani. Ah, so ana ka lawlaw ang panggobyerno sa Pilipinas.
19: No, uban ay way ubra ay.
16: Wala naglingkod. Ah, not only for today's administration gikan pa sang una.
19: Sa una pang panahon.
16: Oo. Oh, gikan pa sang una.
19: Murag wala yun nila nahatagig ka ng panahon ba?
16: Oo. Oh.
19: Nga pangandaman.
16: Ang pinakanabuhat nila permi, kining simulations. Anto silang mga eskwelahan, mga offices, tudluan kung usaw manago sa ilawang salamisa.
19: Sure. Oo.
16: Oh, mga nila ginabuhat, okay mana. Okay mana siya. Ang uban, kanto sa mga eskwelahan, ang uban pod sa mga tao, dili pod seryosohon. Oh. Ingo nga sa uban nga, manago kay sila sa lamisa, kasi may matabang ana. Oh. So, bayan na lang na, makatabang-tabang.
19: Bayan na lang, kayo nagmahugno simba ko ah.
16: Mm.
19: Puyat nga po lamisa.
16: So, ang gobyerno na to, dapat karon pa lang, mauna ni ilang tutukan.
19: Correct. Sa mo, tananay pa si Dan ang Feebox?
16: Yes. Ang Feebox, gobyerno.
19: Hmm.
16: Ang OCD gobyerno.
19: Gobyerno ta.
16: Sige lang, sulti diha, wala may lihok ang atong gobyerno.
19: Igo lang pa si daan.
16: Na. Bisag pag-check gani sa mga daan nga mga buildings, murag dili sila kabuhat ana.
19: Dili jud.
16: Na. That is very simple nga buhaton sa mga gobyerno na to o sa mga official na to. Onya ko mahibaw-an nila nga kini nga building dili na pwede gamiton. Paghatag nila og notice, dili mo sunod ang tag-iya, murag wala raman gani. Yes! Naalito ay, di lang kumanugin. Kapila na nagipasidad-an. Nga kini siya, ani, ana, dili na pwede. Wala, padayon raman gyapon.
19: Padayon lang, pero wala gyapon na nagi.
16: Wala,
19: manin. Dili hugot ang ilang pag...
16: Ha? Dili hugot. Ana, ana, rana sila, ala, agira. Oh, onya karon ang gobyerno mugahin na sila og pondo aron ipalubong to mga nangamatay. Mauna diha.
19: Dapat nagigahin ang pondo para to makalikay sa kamatayon.
16: Kana unta. Oh, galing mao man una gud. Problema kay Pilipinas ang ana jud. Mas giuna pa naaga ni mga bisag pangputol na lang sa kabilya, wala. Oh, lang tawag una oh. Paging ana kalisod, maybe gro ang gamiton ana mga heavy equipment na.
19: Mm.
16: Oh, bara ang gigamit. Di ba?
19: Gamay man kay nag-agi.
16: Oh, sus ko. Oh, ay Diyos ko Ginoo.
19: Marito na nanong magsaging ba?
16: Asa ka diha nga building na nahugno ang imong gamiton sa bangkoy kay bara? Oh. Dapat mga backhoe na dira or mga unsa mga kuan dira? Oh. Wala oh. Na, daghan kay mga gamit nga sige pangalkala ni mga tarong pangakarsada.
19: Porting dos lang ang uban gatindog kay wala gamit.
16: Oh, wala, naghayon-hayon ra. So ana kalawlaw ang gobyerno sa Pilipinas. No? Unya karon magbinasulay pa. Ah. Napoy ni ingon ato nga oh karon kay ang gintawag ninyo nga bangag ari na sa General Santos tawag nyo pa bangag. Oh, ara nagtabang na. Hmm. Ano ba no? Ang politika gyapon mao'y gihuna-huna despite
19: sa
16: disaster, sa tragedy nga ato ang giatubang ron sa Pilipinas kay Five Pam.
19: Sa kay good. Oh. Mas unahon pa man nilang politika.
16: Politika jud. Oh, lantawa ni. Kining nahitabo mahimo gining ipolitika na pud ni.
19: Murgana jud.
16: Mm. Ang hinabang ani og kanus-a na pud moabot.
19: Mm. Oh. Wa siguro kuan na pud, dili na pud na moabot.
16: Basig moabot na lang pud ang usa ka linog mao pay pag-abot sa hinabang.
19: Anak man jud dagay kay.
16: Ah, anak man jud lang tawa tong ato ni aging adlaw na nagtag dira sa Barangay Rizal oh.
19: Ato patong
16: nasunog last year.
19: Ah.
16: Oh. Ang niabot atong ni aging adlaw ra nakapatindog nagbalay tong uban.
19: Mm.
16: Oh, nakapangutang na or unsa na lang. So karon giingon nato diri mga ka K5 nga dili dapat nga muhulat pata kung kanus-a. Oh, dapat on time puta kay kwarta man sa tao dili man inyo hadya paspason unta na. Paspason unta na ba? Kay mao na importante sa tanan nga panahon K5 Pam. Oh, may gani si Gachalian kay nagpadala dayo 1 million kuno to iyaha.
19: Oh, kapadala na siya.
16: Wala bot kuno wala man nagsulti na ako.
19: Wala siya.
16: Pero kinang 1 million dako na bin nagtabang.
19: Dako na kay February oy.
16: Okay na.
19: Tipon-tipon atong uban po mga mutabang.
16: Ah.
19: Dako-dako na.
16: Dako na.
19: Ihatag paghurot dito.
16: Si Kuan po nagpadala po dito pero wala tumingon. Pila no? Mm-hmm. Si Senador Alan Peter Cayetano. Oh, murag mo padala po siya dito.
19: Ninghatag to sila mga pagkaon pero basin iusunod ra ang cash, ana.
16: Mm, ana, may mo po nagubot-gubot sa Senado no kay naglumbaanay sila padala og hinabang.
19: Ana na jud, alang man og sige pa sila ginaway dito nya na itala bangon.
16: Oh. Sila ni Kuan, sila ni Senadora magsuon nga Villar. Daghang kayo ng mga kwarta wala jud sila nagkuan.
19: Wala man mingaw man.
16: Mingaw sila no.
19: Basin karon pa to?
16: Basi-basi ulat-ulato na to.
19: Book pa itong ticket ba?
16: Oh. So, nang tawa na, billions oh, ang kuan dito ang naguba, nakalawagtang no, sa Mindanao mga ka-K5. Sige, basa sa tag mga detalye, mga kuan diri ha?
19: Comment
16: diri. According to Madam Juliet Cho, shout out siya kuno kay Ma'am Lady Anne, paayo ba? Kay Mingaw kaayo, ang gabi kagabihon kung walay love notes. Ayoy, grabe. Ingon niya dire lihok tawo kay tabangan taka. Yes.
19: Ano jud gingon si Ginoo.
16: Ingon dire ni si Sir Boy Nofable, daghan kaayo og biktima sa linog sir sa Davao pero ang ilang mayor nga si Baste tua sa China gamuni-muni. Oh. Unya ang basura pagyod sa Davao gipatambak sa atubangan sa opisina sa DNR kay gipasarado ilang dam site tungod si kay may dako nga violation. Tarong ba na ang gihimo ni Basti o tungod lang kay naa siya'y diferensya? Kini Sir Boy, actually nakita na ako ng issue, wala na ako ni gitandog kay dahang mga suko ay dire. Karong kay imo manjo giabrihan ni Sir Boy, sige, basahon na lang nato ni kining basura ba dito sa Davao?
19: Katong ibuta.
16: Di na ko anay kay dagang kay mga suko mga DDS.
19: Ngayon pa lang DDS ta wala ka tay kwan. Ha? Wala ka tay gidapigan.
16: Gulo dili ko kay di masuko na sila basta mao na i-topic.
19: Oh, ng, ganun
16: mo na. Hilom na lang ganun ko. At tumayagi pang adlaw nakita na ko ni picture-picture pa ni ganun si Kuwan di ha?
19: Bari po wala kong post gahapon. Sige, ako na po birahan.
16: Birahan to ba?
19: Kuyaw.
16: Kuyaw, kaayo na, di ba?
19: So, mata, oy.
16: Sige. So, hinaut unta mga ka-K5. Nga, ang ato ang gobyerno karon, no? Dili, wala ko gasulti dili K5 PAM nga gobyerno nasyonal ra.
19: Tanan, oy.
16: Tanan, because nga natay ginatawagan ni nga true channeling. Natay mga LGUs. Mm. Oh, nga sila na ang gobyerno sa lokal. Nga mauunta ang muuna og lihok aron nga i-check ang ilahang mga constituente diha kung kumusta ang ilahang sitwasyon. Ha?
19: Sila'y mangulo.
16: Oh, kay layo imong microphone. Patanga ah. Ayo, ayo patuwara patanga ana ba ana ana.
19: Oh, ana de, dili na siya pwede tuwad.
16: Ala, mahilig ikas tuwad ba?
19: Pero ano gituwad dira, na unsa ni ay.
16: Gusto din niya tuwad pirmi ba? So, to ba? So alam mo ni Shoy. So karon, ang daghan ra bang nangamatay jod naa sa mga kwan sa mga cito na mga malls. Sa mga malls K5 PAM.
19: Ah, mga malls.
16: Oo. Kay mga daan na kayo mga malls K5 PAM. Mga ito, mga 1980s pa, 1970s. Mo lalagi, dapat ang atong gobyerno, sila ni ang muhatag og balaod diha. Nga kini, isli na ninyo ni. I-renovate na ni ninyo. Baguha na ni ninyo, kay delikado na ni siya. Kay kini mga tag-iya sa mga malls K5 PAM, og dili ni mo ni sila anaon sa gobyerno, okay rin na sila.
19: Okay naman po na sila. Magpadayon naman. Siyempre. Kwarta naman na.
16: Kwarta gunagod. Kaya siyempre magastuan sila.
19: Bitaw.
16: Pero wala sila galantaw sa gitawag nga konsekwensya pagkahuman ko may ani ng mga hitabo. That's why nga we have our government nga mo i-govern na to tarantanan. We have our layik if I bomb. Aron nga ma-force na to ang mga ing-ani nga mga sitwasyon. Gamito na to ang layi. Aron nga ang mga buildings na to nga mga daan kayo mubag-una na. Ah, ang tao dito
19: dili
16: sa...
19: Dili ka magpadayon na riyapon, bisag kahugnoon na ba?
16: Oh, ang mga tag-iya, dili na maayo concern. Ana, K5 PAM, kayo wala man po na sila diha sa
19: wala
16: mga malls nila. Oh.
19: Mga tao lang na nila dira.
16: Mga tao, mga hugno, mga
19: okay
16: matay.
19: Okay nila, mga hugno, madatugan, kaya wala man sila napilpot.
16: Ignore report ka disaster, oh, wala man sila diha. Mauna, dapat nga ang gobyerno, mauna na yung patunga diha.
19: Correct.
16: Kaling usahay, ang gobyerno po, kay wala example, gobyerno ka. Tag-iya ko sa mga malls. Tag-iya ko sa mga building.
19: Close tang duha.
16: Close tang duha.
19: Okay lang na mahugnoon eh, dira.
16: Oh. Ignore mo ko nga, kuha na niya, ana. Oh, nay, usa, pila mo ha diha. Kay pardi niya, oh, nay, 1 million, oh.
19: O, Japon.
16: Ay, nako. Ingon ni Bay Leo. Oh, Bay Leo, ako niya. Good morning, K5 Bri, K5 PAM. Muabot niyo dagway ang tagna sa mga karaan, linog, pinky, o pinky, pinky ang buntod. Unsa pinky?
19: Pink,
16: basig mapihak, mabuak.
19: Basig mabuka or mabuntod mapatag.
16: Aha, hinaot lang nga dili lang pod, no? Ana. Actually, ang ingon na to gani nga trench mao na to. Oh, nasaysay naman ako ni kung unsa ang trench, no? Ang trench kanal.
19: Kanal.
16: Hiwa. Oh, inang liki.
19: Liki.
16: Sa ilawom sa dagat or sa atong yuta dito sa lalom. Onya na pay mga aktibo nga mga bulkan diha K5 PAM. Kini mga bulkan nga wala ra makit-an ba pero nasa lalom.
19: Nasa lalom na.
16: Oh, sa mga baybay ana. That's why nga na issue namin nga mahitabo. Ah, mga ka K5 kay pag separate anang duha ka gitawag nato nga yuta K5 PAM. Pag uyog ang tubig suyupon. Imagine mo dito sa Cotabato pila to 10 kilometers ang kailalumon na sumusunod na dito ang
19: tubig.
16: Kining bingat man ang yuta. Pagbalik og hapak sa yuta nga mo tapik usab, murag mo kuan ba?
19: Mo kuan sila mo unsa na?
16: Oh, mubalik og takop.
19: Takop. Oh. Magtakop sila balik. Oh. Diba kay nag-separate man sila.
16: Oh.
19: Nug-ana-ana.
16: Mugbalik ang tubig.
19: Tubig balik.
16: Mualwak ang tubig. So pag alwak sa tubig, dito na mo, hab mo dagan sa mala. Purti man ang kusuga, dili man na kay takop ang inanay.
19: Mm.
16: Ana man na. Oh, itry ninyo dira siyang labador karon diha, na may tubig. Iana ah, kay ang tubig mo alsana.
19: Mm-mm. Kusog kay gimpa?
16: Kusog kayo. Nahitabo na dito sa tsunami sa asa to, Japan or China ba to? At ang mga aging mga tuig?
19: Mm.
16: Nga, purtindahan na nga matay dito. Kato, wala ganito mabalaan nga na ay lindog di ay sa baybay. Kiburagula na na fail sa wala. Mala.
19: Oh. Oh. Daras dagat ang
16: sa
19: lindog.
16: Sa dagat. Oh. Ang igo. So, mauna mga ka-K5. Nga, delikado niyo kaayo ni siya.
19: Pating oh. Kuyaway.
16: Diri noon sa tua, sa San Carlos, burag di man jud maayo diri maigo ang tsunami if in case man jud pahilayo lang. Kay naatay kuan dira naatay Sipaway Island. Oo, nga maka burag dili siya ana ba, dili open space kaayo.
19: Na imo ka sagang no?
16: Mm-hmm. Kag dili po maluoy puta sa taga Sipaway gi paypa. Himo, himo ang punato silang sagang.
19: Ayo diri. Sila may sagang. Di ba naman yung mga kondira, mga buntod-buntod ba?
16: Oo. Oh. No? Dili, dili nyo siya dako kayo ba? Kay kinang, sa Picas dito na pita, Cebu naman dayon. Dili siya ana open, oh, yeah. Open wide ang area kumbaga.
19: Mm,
16: nga mo, lapad kaayo ang ano, dili. Pag 2 hours lang na, kana Cebu, dool kayo siya. So, usbo na to ang mga lugar sa mga late tuners, mga ka K5, K5 PAM. Nga na ay fault lines, no? Aron nga masabtan dyan na to usab, unya makatabang-tabang ni, aron makapreparar. Pulo ka mga fault lines diri sa Negros Island, island mga ka-K5. Ang mga fault lines mauni, Manhuyod Pamplona fault lines. Ha? Mga dito napita K5 PAMs, dito napit sa inyo
19: ha dyan. Oriental.
16: Oriental. Sa Bindoy Gihulngan fault lines. Pinokawan River. Sa Baliye dyan na, K5 PAM?
19: Oh, katong yaduan nyo ba?
16: Ah, mao na to. Tong...
19: Oh, mao to pinukawan dito. Katong dagog, dahang nagsapa.
16: Katong nani, may naningget. Lahit oh. Ito. Ah.
19: Mara yung pinukawan dito.
16: Hmm, oh, dito. Hala ka.
19: Pinukawan River.
16: Pagkaduula naman diri di ay.
19: Duuli kayo.
16: Ah. Pinukawan River, no? Sa Gihulngan. Pero nga nung pinukawan, manilang ibutang, dapat Gihulngan na lang. Oh, no. I'm sorry.

0: fault lines. Ato arang giusab gi 5 pam gi subli na tog sulti aron nga ang mga lectioners nato makadungog may connection ani. So kini nga kuan gikan ig OCD gi 5 pam ha.
1: Mm-mm.
0: Office of the Civil Defense. And kauban nila diri ang Feebox. So dili ni siya nga
1: dili siya tumo-tumo.
0: Tumo-tumo ra nato kay 5 pam. Ha? Kay naani kuan natay basis ani. Now ang pinaka bag-o nga balita kay 5 Pam dito sa Mindanao. Actually, gahapon, walay latest, Ma'am Jess, no? Ma'am kay 5 Pam, no? Walay latest, no? Sa Mindanao nga news.
1: Ang patay?
0: Ang patay, naasa 45.
1: 45 lang.
0: Mm-hmm. Gihapon, may unta din na madungagan.
1: Sorry.
0: Oo, di na madungagan. 2 points ka na, ha? Ganiya, ingon mo, na managang bitaw ang sipaway. Karon 45 lang.
1: 45? Sorry na.
0: 45.
1: Oh.
0: 45 ang kuan jud ni.
1: Patay.
0: Kit-an na jud ni, di ba? Unya na pa ni missing nga burag duludaghan pa to ang missing, burag 17 pa.
1: 17, oo.
0: Oh. Unya mga 600 ang mga samaron.
1: Pwede na daghana ah. Gahapon kuan pa ni 400.
0: 400. So but according to authorities kay 5 Pam, ga may moving manggod sa numero sa kadaghanon sa nangamatay, so wala toy problema sa imong gisulti kay 5 Pam.
1: Oo, bitaw, correct.
0: Oh, kay
1: padayon pa manggod lang.
0: May missing man.
1: Mao.
0: Hmm. Grabe hatong usa ka pamilya nga tulo sila.
1: No?
0: Tulo sila, duha niya ka anak o niya siya nga inahan.
1: Datugan to sila.
0: Datugan. Grabiha, no?
1: Grabiha pang hitabo, aba.
0: Yes. So, ang mga schools na to, mga eskwilahan na to, mga ka-K-5.
1: Ubay-ubay gag nadaot.
0: Daghan ka ay jud ang nadisgrasya. More than 35,000 families sa 199 ka mga barangay ang mga ang affected dito sa Mindanao. Aning linog mga ka-K-5. Onya, daghan kayo mga balay, mga buildings, mga dalan, taytay ang
1: malay,
0: problema.
1: Malay, kapin sa 3,000.
0: Yes, puruting daghana.
1: Grabe, ginoon.
0: 6,000 families. No? 45 ka mga evacuation centers karon ang naa dito. And mga 600 million ang assessments. Pero ongoing pa, still ongoing pa ang ilahang investigation kay 5 Pam.
1: Lugay pa ni Mahuman kay 5 Pam.
0: So, ang mga delikado pod sa mga public schools, if may linog ang mga public schools na ito, okay, pa mga daan na kayo mga eskwilahan nila.
1: Naadyo mga daan pang daghan.
0: Purti daghan na, oy.
1: Gawas na lang katong bag kung gitukod.
0: Hmm. Bisag pagani.
1: Bisag pa, to.
0: Kita dito, tanagbrigada ta sa Don Juan, Ledesma Elementary School, dira sa may Barangay Punaw.
1: Yes.
0: Mga daan ang mga schools, mga rooms nila diha, okay, pa.
1: Daw, Louis, karaan na kayo ba?
0: Karaan na kaayo, unya. Burag ahirig ng uban.
1: Tago.
0: Na, mauunta ni ang tutukan sa ato ang gobyerno. Oh? Kay naalaman yun yung mga ing-ani nga mga disaster, di naman yun yung mahipunggan. Dapat preparado ang gobyerno sa mga ing-ani nga mga sitwasyon.
1: Pag-prepara ra magina itong mabuhat.
0: Oh.
1: Kali mo takasagang ani.
0: Nahinobduman ako itong i-discussan na ito gahapon, itong pilato ka milyon nga schools, nga patindugon, nga gi-question, ni Pilato
1: 67 billion?
0: 67 billion pesos para sa 20,000 nga mga classrooms.
1: Yes.
0: Around the Philippines. Nga gi-question karon ni Senador Bam Aquino kung asa na ni naabot.
1: Hey, dugay kung kaayo.
0: Ha?
1: Dugay kayo.
0: Dugay kaayo ang implementation or basig wala na ikwarta ni?
1: Basig igurot na rin, gawat.
0: Oh, bitaw.
1: Actually, bitaw, gaya nga nung dugay.
0: Dugay kayo.
1: Dugay naman din ang saan eh?
0: Gigahin ang pundo.
1: Gigahin.
0: Oh, pilato, 67 billion pesos.
1: Billion.
0: Oh, dili million, kundi billion pa dyan.
1: Billion.
0: Oh, billion. Sa 20,000 more or less nga mga classrooms that until today, dili makitaan kung asa ni sila dapita, nahuma na ba ni, gitrabaho ba ni, or ba si ang kick out ani ng lalapaw na po. Na, delikado ka ini. Sa mga eskwilahan na to, maging ani pero may linog, mga ka-K-5. O niya, ang linog raba karon, dili na basta-basta, K-5 Pam.
1: Purti ng pagkakusgana. Pagkakusgana. Dahil sa

0: unang panahon ba nga, okay-okay pa to kay hinay lang.
1: May na may kusog.
0: Mm.
1: Pero dili pod ana kadelikado kay wala pa'y mga dagkong mga building. Dili pa ana ka grabiha ang mga building, no? Grabe ang mga projections karon kay 5 pam. Sa ato ang gitawag nato nga mga ang gitawag nato nga ingon sa mga otoridad, no? Kay napag-iingon gani nga mga magnitude 9 nga grabiha.
0: Abi ko prediction ni Baldwin.
1: dili. Sa mga kuan yun ni otoridad yun ni sila. Oo. Nga kinabang K5 pam nga ang mga matay daw
0: mao ni
1: moabot og 500,000
0: laoy
1: ka mga tao K5 pam. Grabe, no? So preparar lang ta. Mao na galing
0: para lang ta ni. Mao ni gyung nga pagbuot lang gres Ginoo.
1: Dagan sa gawas.
0: Dagan tamas ginhawa, himuon ta nang mabuhat.
1: Oh, grabe ha, may napo toy tao nakita na ko ba nga, ngunit galinog.
0: Mm.
1: Wala siya gahapa.
0: Gunsan siya.
1: Sige, sige, ambak-ambak.
0: Kay?
1: Para dili ko mo magkuhan yung ulo ba?
0: Wala, gambak-ambak.
1: Oh, sige, sige, ambak-ambak. Wala siya gahapa, wala siya galingkod. O siya, sige, sige, ambak-ambak.
0: Para di siguro siya malipong.
1: Burag ana, K5 Pam. Na, ihapot tong style. Oh. So, wala siya na unsa maayo. Pero sige, sige, ambak li. Unya ako, unsa pag-ambak, kay sakit ang tiil. Pero pinaka the best na buhaton is molingkod yung K5 Pam.
0: Molingkod, kay delikado daw na kung mo matumbag ka K5, right?
1: Oh, maparok na yung ulo.
0: Parok mo ulo.
1: Oh. Lingkod ka diha.
0: Hapa.
1: Or di ka ni, hapa ka diha. Yeah. Sa open space dyan.
0: Mm.
1: Mano, sahay nga ako burag hadlok na kumusuroy-suroy sa mga malls K5 Pam.
0: Bitaw ka na ding ako kana sa mota bago pang nahitabo ng iman ana nga trahedya.
1: Burag
0: murag mangurog ko or dili mangisa ako mga balahibo ba?
1: Dire na lang ta sa mamalita dress daplin dala na lang.
0: At ana tas dapis dalan. Oo. Dili ata to small oy.
1: Dito sa
0: bala. Para sigurado ba?
1: Bitaw. Anyway, sige. So, mga moyo ta mga ka K5 unya tabangan nato tong kagalingon ha. Aron nga likay ta ni sa tuang gobyerno diha usab manawagan ta nga karon pa lang mismo dili kay puro lang ta mga education about the simulation tawag na
0: ina ni ba oh. Mga gobyerno na to dira eyes on the board
1: kung si Sir Eric pa. Dapat siguro i-check na nato usab ang mga buildings sa lapita ang mga sana tawag na evacuation center nga mas safe ang evacuation center para matabangan na to aning sitwasyon.
0: Malikayan ang muna na kadagan sa mga makalas ba?
1: Oh, daghang kayong kwarta ang kuan. Daghang kayong kwarta ang gobyerno.
0: Kawato naman po nila.
1: Kawato rin nyo dira. Ibuli, itaba nyo na sa mga tao. Oy. Sige, pagbalik na to mga higala, daghantang mga balita. Pakining usa ka bata nga nahulog sa... unsa ni?
0: Sarguelas.
1: Patay ni?
0: Patay.
1: Pilang edad ani?
0: 5 anyos.
1: 5 anyos.
0: Sa gihungan.
1: Onya, nay tagtaganay gahapon diri sa Dakbayan San Carlos aning AX man daw ni. Yan sa gobyerno daghan ning reklamo kay nganong wala sila maapil. Unsa ang mga requirements ani?
0: Wala sila maapil.
1: Ah. Onya atong discussan ron kay 5 Pam kining gibasura sa Korte Suprema ang petition nga ihimo og valid ang gitawag nato paglingkod ni Gatchalian og sa iyang grupo diha sa Senado. Og uban pang balita sa pagbalik sa
0: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigo lang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Ah, maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
4: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Kasi Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masali gan og abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
15: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
16: The best place to shop for all!
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Duno manun sa mga labas ug preskong mga balita, patas sa komentaryo ug serbisyo publiko, tutin-aw sa mga lubog nga issue, why kahat